wala pong naka-red card dito, that's a good sign dito sa naging laban nila. Pero still, congratulations to Spain for advancing dito. I think, alam nyo, akin kasi prediction kong final four dito sa bracket na to, kung titingnan natin tong bracket, I think it will be Argentina, England, and Spain. Ayan po yung mga and France rather. Sila po yung maghanap sa final four dito sa FIFA World Cup. That's my perspective lang as someone who watches football, someone who supports international football. And syempre, aside from that, kasalukuin po, naghaharap po itong Belgium at ang United States, kung saan mukhang mauubos na yung host country dito sa FIFA World Cup. Dahil po, itong United States ay currently, they're trailing 1-3 dito kontra sa Belgium. Itong Belgium talagang napakalakas ng pinapakita nila dito after dun sa majestic win nila during the round of 32, coming back from 2-0, down 2-0. And then itong Belgium, tinalo naman po nila itong, sa round of 32 pala. Itong Belgium tinalo niya yung Senegal from down 2-0, tinalo niya 3-2. Itong USA naman, tatalunin na ng Belgium with 3-1 dito sa round of 16. Kaya sila po i-abante para makaharap ang Espanya dito sa quarterfinals, itong labanan na ito. Alam nyo, nanatawa ako kasi yung tatlong bansa na sumakop sa Pilipinas sa FIFA World Cup, Japan, USA, tsaka Espanya. Natitira na lang ang Espanya dito sa FIFA World Cup. Ayun yung lokohan namin ng mga magpipinsan na nung nagkita-kita kami. Anyway, that was just a sidelights nung usapan namin. Anyway, ito po yung mga most likely. Ito na lang po yung natin nating laban. For tomorrow, dahil po bukas po maghaharap po yung Switzerland-Colombia for a spot in the last 8. Gayun din ang Argentina at saka Egypt. Sila po maghaharap dito. Dahil po, nabook na po ng France at Morocco ang kanilang mga pwesto dito sa last 8 sa quarterfinals with a 3-0 victory over Canada ito Morocco, habang ito namang France sinalo niya Paraguay 1-0. Samantala, ang Brazil naman yumukod sa Norway 2-1, gayon din ang England, tinalo niya ang Mexico 3-2. And then syempre yung mga games na nire-reiterate ko kanina, ayun yung mga inaantay pa na laban natin dito for the final 8 nitong FIFA World Cup. At syempre, abangan natin yan dahil kaabang-abang yan. Ito, malapit na matapos ng FIFA World Cup. The last playing day po ng FIFA World Cup will be July 20, Monday. Ayan. So, tingnan natin kung sino mag-finals dyan. At tuwang-tuwa, syempre, ang ating mga kababayan na football fans and even non-football fans, dahil talagang exciting yung mga World Cup na ganito. Yun, basketball, football, every World Cup. Talagang exciting and we're supporting team. And syempre, shoutout nga pala sa Cabo Verde. Ayan, Cabo Verde, napaboritong-paborito namin yan. Lasik, talagang napakaganda ng ipinakita going up against tough challenges dito sa FIFA World Cup. Talagang, despite it's their debut, a small country with I think 500,000 lamang yung population nila. Cabo Verde showed that they can go toe-to-toe against Titans dito sa larangan ng football. And to complete our FIFA World Cup na tagdon ma stats wise yan. Inisip ko pa, naglag pa ako eh. Stats wise yan. Naglag pa ako. Ayan. Stat-wise, ang mga gold, mga possible na players na manalo ng Golden Boot dito. Tatlo po yung nakapitong goals na. Ayan, ang favorite ng ating Dota 2 Pro player na si Jess Laid. Erling Haaland, Norway, 7 goals. Favorite naman ng ating acting supervisor. Ayan, parang LeBron James daw. Si Lionel Messi ng Argentina, 7 goals. Siyempre, paborito ko naman. Nandito rin. Pambato rin ako dito. Kylian Mbappe, ayan, 7 goals din. Samantala, number 4, Harry Kane with 6 goals. Ronaldo naman talaga yung favorite ko, pero sa mga new gen football players, syempre si Lionel Messi. Uy, di ko banwago na, talaga
2020 and early 2020s pa lang, may

0: Last World Cup, primarily, ano na ako, Mbappe kit na ako. O hindi ah, daling ko pa bukas yung Mbappe kit ko na 2022. Anyway, Harry Kane, 6 goals. Tapos si Ismail Azar, and laglag na po itong Senegal, 4 goals. Jude Bellingham, napakalupit. Jude Bellingham kahapon, napanood namin to. With, ano, with 2 goals, naka-brace po siya in a span of 1 minute and 39 seconds. Isang header at isang soft na sipa dun sa may net. Ayan. Then 4 goals, Julian Quiñones, laglag na po ang Mexico, 4 goals. Mikel Oyarzabal, Spain, 4 goals. Ayan. Nasa round 8 pa to. Ousmane Dembele, ito, Ballon d'Or winner to. Si Ousmane Dembele from France, 4 goals. And then si Vinicius Jr. from Brazil, laglag na po ito, 4 goals din. So ayan po. So kasalukuyan, tignan natin, ilang goals na ba? Yung na-score itong Belgium, parang nakascore na naman itong Belgium, ha? Tignan natin ito sa round of 16, ayan. Sa, oh! 4-1 na yung score, pre! Belgium talagang, ano to? Si Romelu Lukaku, ayan, Romelu Lukaku. Grabe, napakalaking tao niyan. Romelu Lukaku, siya po yung nakascore sa extra period. Kaya, it's a thumping of the United States team dito sa kanilang ano home soil. With Belgium winning 4-1 dito. With an additional 4 minutes. With 9 minutes and 94 minutes ito. So, most likely patapos na yung laban dito. At panalo na po itong Belgium advancing against Spain dito. Final time. Full time. 4-1 ang score po nitong laban na ito. Ayan. At po ang mga kaganapan dito dahil nag-live na lang, tapos na yung oras dito eh sa ano natin, sa minomonitor natin, tapos na yung oras dito eh. So most likely it's Belgium na 4-1 against United States. So abangan nila po, dalawang squads na lang po ang abangan natin dito. Medyo napadaldal tayo, dalawang squads na lang abangan natin dito. Mika, sorry, OT lang ng konti ah. Dalawang squads na lang abangan natin dito. It's either Argentina saka Egypt at saka sa Switzerland and Colombia to complete the final 8. Kasi ito po, France, Morocco na po ang maglalaban sa last 8, then Spain, Belgium, and then Norway and England. Sila-sila po yung mga unang tatlong pares na maglalaban dito sa FIFA World Cup quarterfinals. Anyway, ayan po yung ating mga balita natin sa Headline Sports for today. Sa araw na ito, araw ng Martes, July 7, 2026. Muli ako po, Steve Vita Palace. Sumasa niyo dito sa Headline Sports. Mansama nyo talagang humahalili kay Miss Judith Caringal. Kanina po nakasama si Miss Judith Caringal sa first hour. Ganun din ang kanyang naging interview with Mr. Jeremy Go ng Go for Gold na kabilang rin po sa Phil Cycling Today. At syempre, pinasapasalamatan ko po ang ating mga nakasama sa Master Control, kay Tita Nida Ereskin Soriano sa console, sa Warcast ang ating intern na si Ivy, and then supervised by Engineer Jemar Trocamora. Ganyan din ang ating EP na si Mika Go na mamaya-maya lang mga makasama nyo sa Esports Explorer. Then shoutout din sa ating ka-teammate dyan sa labas na si Rodson. Siyempre, kasama na rin natin dito sa Sports Radio. At siyempre, malalas transmitter na kagagapay natin sa araw-araw na pag-broadcast. At siyempre, binabati ko rin pala ang aking mga magulang na si Mama Arnita Palace at saka si Papa Bobby Tapales. Hello, hello sa inyo. I love you. At syempre sa aking girlfriend na si Aika. Hi sa iyo. I love you. Anyway, muli ako po si Timothy. Magbabalik po ako tomorrow sa Spikers that on Thursday sa KD Sports at sa Sports News Roundup. Anyway, it's 10:01 in the morning. We'll be right back itong Sports Radio after some few reminders.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 910 AM. Ngayon.

0: Philippine Standard Time, it's 10:02 a.m. Good morning, and here is the news. The National Capital Region Police Office will remain on full alert due to the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. NCRPO Chief Police Major General Anthony Abrin told newsmen that they will be on full alert until tomorrow or in the coming days, depending on their assessment. Yesterday, over 4,000 Metro Manila cops were deployed as more than 300 individuals held protests near the Senate's premises in Pasay City. Although tensions briefly flared between progressive groups and police officers as protesters marched toward the Senate, Mr. Abrin said it was generally peaceful. The NCRPO chief added that the pro and anti-protesters will have designated entry points and spaces to avoid possible commotion. In news overseas, the Ukrainian Air Force says a serious shortage of interceptor missiles meant none of the 23 ballistic missiles fired by Russia at Kyiv on Sunday were shot down. Officials said at least 15 people were killed in a second large-scale Russian attack on the Ukrainian capital in a week. 8 more were killed in the wider Kyiv region. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has appealed to allies to take strong decisions at this week's NATO summit to provide Kyiv with air defenses. After strikes, he said the Ukrainian military had been successful in intercepting cruise missiles and drones, but not ballistic missiles. In sports news, the Belgium national football team advanced to the last eight of the FIFA World Cup after beating United States 4-1 in the round of 16 match. Charles de la Catare scoring a brace in 9th and 33rd minute, while Hans Van Aken adding another goal in the 57th minute, while Romelu Lukaku scoring the finishing touch for the Belgians with a 90-plus-3 minute goal in the match. Anyway, Philippine Standard Time, it's 10:04 in the morning. Matili na ito, Talk Sports Radio, para sa mga pinabagong balita tungkol sa naran sports. Muli ako, Stingley Tapales, at isang magandang umaga sa inyong lahat na. Susunod na ang Esports Explorer kasama si Mika Go.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports dito sa Esports Explorer. Esports Explorer. Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mikago.

0: Fires. Magandang araw sa inyong lahat at syempre Esports Explorer muli dito sa Sports Radio 918. At samahan niyo po kami dito sa Sports Radio no, na ihatid ang mga balita sa larangan ng esports. Ako po ang inyong host sa Mika Go at syempre at 10 to 11 a.m. dito natin malalaman yung mga super hot dahil kahit mainit nga sa labas, no, mainit din ang mga labanan at ang mga kakatapos lamang na matches at ongoing din na matches mula dito from sa EWC, yan yung ongoing, yung Esports World Cup na nagsimula na this July. At syempre, yung mga paparating din na mga iba pang tournaments tulad nga ng Asian Games sa September at sa ENC or Esports Nations Cup naman sa November. Besides dyan, syempre, meron din tayo naman all about sa eFIBA World Finals, no? Season 4. Tapos, grabe, iba din talaga yung hatak na itong igilas natin. Kaya, abangan nga natin dito lamang sa Esports Explorer mga balitang yan. So, bago tayo magsimula dyan, no, syempre, kamusta ang mga kabataan dyan? Kabataan tsaka mga katandaan dyan. So, syempre, ngayong araw, no, marami tayong tulad ng ating mga nandito sa Master Control. Yung gamers. Gamers talaga. At, bakit naman? Syempre, tumatanda tayo. Pero yung mga games na nilalaro natin, di ba? Kahit matanda pa yan, kid at heart pa rin sa mga bata yan. Grabe naman kayo sa ating Dota 2 pro player na si Jesslaid. Shout out nga dyan kay Jesslaid, ganun. Dota 2 pro player na runner pa, tapos ano ba, basketball player, saka chess ni Jess. Center niyan. Kaya abangan niyo mamaya daw may paliga ang ating PBS dito nga. Lamang no sa saan gaganapin nga yan, sa NFA yan, NFA. Kaya kung gusto niyo makita man lang na maglaro sila, kung paano sila maglaro. Ibang laro, basketball syempre. Pero yun nga, i-follow at i-like muna tayo sa ating mga social media pages, no, bago tayo magsimula sa lahat. Dito sa FB, sa Sports Radio 918, dito sa DZSR Sports Radio 918 kHz sa FB and sa X Sports Radio 918. At syempre, mapapakinggan nyo kami sa PBS Receiver app din. Dito lamang sa Google Play and sa Apple Store, iOS. Ayan, anytime, anywhere, Sports Radio. Dito lamang sa PBS Receiver app. At yun na nga, simulan na nga natin yung mga maiinit na balita natin for today. Unahin na nga natin yung nag-champion na Igilas Pilipinas nga, no, sa kanilang eFIBA World Finals sa Season 4. So sila ang nag-champion dito sa mga dominating talaga yung games nila pagdating dito sa NBA 2K26 no, na tournament. So yan, yung Grand Finals nila versus Turkey eh. Nga no, is na-sweep nila itong games nila from this tournament. At ang igilas nga natin, iba rin yung dating, no? Kaysa dun sa charot, hindi. Yung igilas lang naman talaga yung nag-champion, nag-gilas dito. Grabe tayo dito, bashers. Pero hindi naman bashers talaga. Yung sa igilas nga natin, so, since then na nakapaglaro nga sila dito sa World Finals nga, no? Yung kanilang finishes previously, which is, yun nga, is fourth place. Dalawang beses sila nag-fourth place finishes dito previous two editions nila sa eFIBA World Finals. At yung Igilas Pilipinas, sa wakas din sila ang naging champion dito sa kanilang season 4, no? Season 4 finals. with the title after sweeping Turkey in this season. So sa Doha, Qatar, ginanap itong E-FIBA World Finals. So itong championship team na composed of Miguel Carlo Jubiliar, si Chris I Love You Briones, si Kenneth Clu Gutierrez, si Joshua J. Mac Machado, and Preach Don PDS under coaches Knight Alparas and Anthony De Jesus. So sila yung bumubuo ng team at coaches nga dito for the E-FIBA World Finals nga Season 4. So sila yung Igilas Pilipinas natin. So dito sa kanilang Grand Finals, no, meron na sila agad na 1-0 advantage ito, kung makikita nyo nga. Kaya 3-0 yung naging sweep nila. Kasi simula nung upper bracket finals ay natalo nila ang France dito na 2-1. Medyo nag-ano pa nga, no? Ito lang yung only loss nila from this whole competition. So, yun lang ang naging loss nila from France. Kaya dito is medyo, ano nga sila, no? Medyo nahirapan na onte kasi yun nga nag-2-1 pa sila dito. But syempre sila pa rin ang nanaig in the end para maka-advance sa Grand Finals at yun nga makuha yung 1-0 advantage from that match. So yung Igilas, since 2 games na lang ang kanilang paglalabanan, etong 2 games na to na edge out nila yung Turkey. Ito yung nakalaban nila from this World Finals, no, na edge out nila from itong 64-62 win over Turkey dito sa game 1 after nga ng isang crucial defensive stop late in the contest. So yun yung nangyari sa game 1. And then sa game 2, ito na nga si Miguel Carlo, siya na nga ang nag-lead dito sa Igilas with 32 points and 9 assists at kasama na rin ang itong points ni Clu, si Gutierrez, na 12 points. Nag-add siya ng 12 points, 4 steals, 3 rebounds, and 2 assists din. Tapos si Briones at si, ito nga, si Machado nga, nag-score pa ng 9 points each. Tapos si Preach Diaz ay nagtapos ng 6 points and 9 rebounds. Kaya itong Igilas, no, ay sila ang nakaseal ng title with a 68-60 victory dito sa game 2. At napanalunan pa nila yung kanilang title nga, no, first ever title nga dito sa E-FIBA World Finals. At besides dyan, nakuha pa rin sila ng $20,000 top prize. So yun yung naging grand prize nila for this E-FIBA World Finals. So 1.2 million pesos yun pag kinonvert mo to pesos ang $20,000. Malaki-laki na rin yun. Tsaka itong team nga natin, no, is kailang ulit nakita natin dahil nga syempre ngayon lang nagdaan ang E-FIBA at sila lagi yung sumasabak dito sa E-FIBA World Finals at saka sa mga Asia Finals sila din kasi dominating sila ng Asia, sila yung defending champion dito sa Asia, tapos dito sa World Finals sila naman ang itinanghal na new champion nga dito sa tournament na to. So yun nga, si Miguel Carlo, no, si Jubiliar, siya yung tournament MVP dito sa season na to ng E-FIBA World Finals after averaging 24 points and 7.4 assists per game. Tapos si Clu naman, si Gutierrez, siya yung nanalo naman ng Defensive Player of the Year na may average na 3.1 steals. Kaya sila yung dalawang pick for MVP and Defensive Player of the Year. And last thing, ano, si itong si Miguel Carlo, si Villar, si Clu, si Gutierrez, at itong si Machado, si J-Mac, no? Sila yung selected or sila yung kasama dito sa All-Star 5 netong NBA 2K tournament na to. Together with, syempre, Medi Ben, ex-Mamba Out Setum ng France, at si Mesut Can Can Boim Boy ng Turkey. So sila yung bumuo ng All-Star 5. So, congratulations sa ating Igilas Pilipinas na nakakuha nga ng first ever win for this E-FIBA World Finals itong season na to sa NBA 2K tournament na to. So, congratulations at syempre, pagpapatuloy yan ang ating NBA 2K contingents, no? Ang representative ng Philippines para dito sa E-FIBA na tournament. So, meron pa yan, syempre, season 4. May season 5 pa, may susunod na mga laban. At syempre, ito na naman tayo dahil ilang consecutive wins na nila sa Asia Finals nga nila, no? So, sila yung top team nga dito sa Asia kasi sila yung defending champion pa rin. And itong World Finals, no? Kakaiba din ang naging laban nila. So, kaya, ito naman ang ide-defend nila for the next season. So, yan mo ang ating update sa ating Igilas Pilipinas. At syempre, sa pagbabalik natin, more updates naman, patungo naman tayo dito, no, sa mga nangyari nga sa Esports Nations Cup na mga qualifiers at yung mga, syempre, national team rankings nito, mga updates naman about dun. So, stay tuned dito lamang sa Esports Explorer. Don't go away.
1: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
2: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Sports Radio 918 AM.
0: At muling nagbabalik ang Esports Explorer dito lamang sa Sports Radio 918. At syempre, dito naman tayo sa maiinit pa lalo na balita dito sa Esports Nations Cup. Kasi nga, no, itong teams natin ay ito, nag-qualify na sa Esports Nations Cup at walang iba kundi ang Dota 2 team natin na ito nga lumaban sa qualifiers ano, ng ENC 2026. At syempre, dun sa Dota 2 qualifiers, sa Southeast Asia and Oceania qualifier, sila ay nanaig over Thailand 2-1 dito sa upper bracket final para lang makakwalify dito sa main event ng Esports Nations Cup. So, congratulations, napasok na ang ating team sa main event ng ENC 2026. Grabe, nakalaban na nila itong kilalang mga players din dito sa Thailand, lalo na si 23 Savage. Tapos nandito isa sa mga sa mga OG ano natin players, no, dito sa Team Philippines, si Raven. Tapos more on execution din yung nandito sa team na si Akashi, si Shanks, si CML, plus one from Yangon Galacticos na si Rupido. So oo, kasi ano talaga si Rupido yung nag-offlane. Tapos di naglaro si ano, si Raven. Pati si Abed, di ba, di sila naglaro. Oo. Tapos baka kasi ano, inaabangan nila for the main event. Kasi sila yung mala main event, di ba? Kailangan syempre ng sa OG kasi lalaban pa sila sa ano, itong ano, Esports World Cup. O mamaya babanggitin natin yan kasi today na yun. Well, actually, mamaya madaling araw magsisimula. Kaya, nag-ready siguro para doon sa EWC. Tapos, meron pa silang The International, di ba? Tapos, November, yun, free time nila yun para mag ayun, mag-practice nga itong ENC Team Philippines natin dito. And syempre, ayun, malay mo, magpasabog sila, talaga magpasabog dun sa ano, ENC 2026. Baka kakaiba yung mga galawan nila dun. Who knows, di ba? Syempre. Tapos si Mac pala, no, nandito rin pala from Ivory, na Ivory Philippines. So, yan yung ating Dota 2 team, no? Ayan, ang ating team na roster nga dyan, no? Na under head coach JL. So, siya yung head coach nga neto ng Team Philippines Dota 2 team natin. At syempre nandyan nga, oh, head coach yan, Yarn. So, syempre, dito sa nangyaring laro nga nila, di ba? Sa nangyaring laro nila dito sa ENC 2026, na-drop nila yung game 2, no? Pero nag-bounce back pa sila with, grabe, coordinated rotations. Grabe yung coordinated rotations na yan. Tapos, syempre, malakas na side lane control. Bago nila makalaban yung, yun nga, magkaroon ng Roshan clash or fight dito sa 32 minutes. At na 3-man wipe pa nila yung etong Thailand para sa 36-13 Game 3 victory. So, yun yung nag-pave the way nga dito para manalo nga ang Team Philippines dito sa ENC 2026 qualifiers ng Dota 2. So, support player na si Mark Shanks Redira, siya yung nag-star sa Rubik. Galing niya mag-Rubik, in fairness. 11-2-19 KDA. Grabe. Sabi nga daw nila, kapag magaling ang Rubik, panalo. Diba? Diba? Tama naman ah. Tama naman. Yan. Rubik gods nga na nakita ko. Grabe. Cheer na cheer nga yung Pinoy dyan sa comment section. Ang galing daw ni Shanks mag-Rubik. So, alam mo na agad na ano na sila eh. Na ahead na talaga nila dito sa Game 3. Wala na talagang mabibigay yung Thailand. So, kaya yon. Pero, syempre, kasama pa rin yung Thailand dito sa kanilang, sa qualification. Nakakuha rin silang slot after nila matalo yung Myanmar sa lower bracket. So, kaya itong Pilipinas ay kasama ng Thailand dito sa, so sila yung two teams na qualified for ENC 2026. Ano yung Rubik gods yan si Shanks, MVP dyan, magaling magnakaw. Yun nga sabi nila, magnakaw ng skill. Oo, yun. Sabi nila, ang galing naman daw magnakaw ni Shanks. Siyempre, ganun talaga. Kailangan pag Rubik mains ka, magaling ka magnakaw. So, yun yung ano nila doon. So, dito naman sa main event, so starting November 2 na yan hanggang sa 8 na gaganapin sa Riyadh, Saudi Arabia. So, good luck na lang sa main event kasi sa main event, 'di ba? Marami nang bigatin diyan. Siya hindi pa tapos ang laban dahil ano pa lang sila dito. Dami nilang tataluning teams dapat dito, no? Kasi 32 lahat ng teams nakasali. Biro mo. 32 lahat 'yan na nandito. Tapos makalaban pa nila 'yung iba't ibang bansa. 'Yan kasi nga Esports Nations Cup. So so good luck sa Team Philippines for Dota 2 roster natin. So, syempre, other than that, sa ENC roster din natin, no? Sa Honor of Kings naman. So, sa Hawk team natin ay qualified na agad ang ating Honor of Kings team. Syempre, after noon, nung makuha nila ang slot. Nung dito after finishing third dito sa National Team ENC ranking. So, yan, qualified na sila directly dito sa ENC 2026 main event. So, ang Pilipinas ay nakakuha ng 6,495 points para makasecure ng spot dito sa event na to na gaganapin din naman sa Riyadh, Saudi Arabia ngayong November. So, yung Hawk team natin, sila yung team na makasama naman ang naka-directly qualified din na MLBB team natin at Valorant squad. So, pati yung Dota 2 and LOL teams natin na nag-top din sa regional qualifiers nila. So, itong Hawk team natin, yung 6-man roster nila, ayan nga, will be led by Blacklist International players na si Chami Juan Nazarea, si Justin Juschitan, at si Charles Chaz Esguera. Tapos, kasama nila naman, dito sila Eliazar Azar Sal, mula sa TNT, Tropang Alab, and Boom Esports teammates naman na si John Danny Bulanadi and Harry Tatsuri Garcia. So sila ang bumubuo ng six-man roster nga netong Team Philippines ENC Hawk 2026. So Blacklist International's Gerald T.G. Gigalacio siya yung magsaserve as head coach nga netong team na to. So good luck sa ating Honor of Kings team na directly invited nga dito sa ENC 2026 Hawka main event. So yan, na number 3 sa system rankings. Maganda nga, no? So syempre ang number 1 dyan, ay walang iba kundi yung China kasi laro nila to eh. Laro nila ang Honor of Kings. So China talaga yung, sabi nga na China number 1. Pero eto nga ang Chinese team na to, no? Kasi ang dami nilang napanalunan from this Honor of Kings. So sila ay, ang points sila ay pumapatak ng 13,500 points since nag-champion sila dito sa mga major events ng Honor of Kings. So pumapangalawa dyan, syempre ang Malaysia kasi nandyan yung Nova Esports, nandyan yung isa pang team nito, Homeboys. Sila kasi yung mga ano naman dito, mga lumalaban na talagang lalo na nung Hawk International na event na ginanap nga dito sa Pilipinas, no. Talagang grand finals nun, Malaysia versus Malaysia. So kaya sila ang number 2 dito sa rankings ng ENC. And syempre tayo yung pumapangatlo diyan dahil napakitaan naman natin na kaya nating mag-champion din sa mga Asia events nga dito, no. Pagdating sa Honor of Kings. Syempre sumunod diyan yung Indonesia, no, na parang halos magkalapit nga sa atin, no, pagdating dito sa Honor of Kings. So good luck nga ulit sa ating team dito sa Honor of Kings. So other than that nga, no, syempre ulitin lang natin lahat ng game titles dito sa Esports Nations Cup or ENC 2026. Nakasama tayo, andito tayo sa Valorant, sa Dota 2, sa MLBB or Mobile Legends, sa Honor of Kings, Hawk, sa League of Legends, LOL, sa PUBG Mobile, at sa Chess. So ito yung mga games na... bale, 7 games tayo kasama dito ang Team Philippines para sa ENC 2026. So ulitin na natin yung last week na binanggit nga natin, no, ng mga other teams nga dito. So yung roster nga ng Valorant natin, which naka-directly invite nga tayo dito sa Valorant main event nga ng ENC 2026, nandiyan si Kelly S, si Envy, si Patman, si Zeus, si Savvy8K, si Marky, Wild Oreo, at ang coach nila si RBTX or Robotics. So, sila mumuo ng Valorant team natin na pasok na sa main event. So, abangan natin yan, syempre, no, kung ano yung chemistry ng ating Valorant team kasi ngayon sila maglalaro. Nasama-sama kasi si Envy from PaperX, yan si Patman, Savvy8K from... itong Global Esports, mga international teams, at si Kelly S sa si Zeus ay dito nga sa Team Secret. Tapos si Marky at Wild Oreo from the Challengers sa Valorant nga na PH teams nga natin. At next up naman, yung roster natin for MLBB, yan ang pinaka number 1 nga sa ENC rankings ng MLBB na hindi ko alam kung may makakatalo pa ba dito, no? Pero tingnan nga natin ang kanilang place dahil nga nandyan nga ang ating team from Team Liquid plus syempre yung bumubuo din kasama dyan yung sa Team Falcons din at syempre yung mga nasa Onyx Esports. So nandyan si Sanji, Carl TZ, JP from Team Liquid PH and si Flap, si Supermarket from Team Falcons PH, si Kelra at si Kyrie from Onyx Esports. Tapos under pa sila ni head coach nila Ducky, si coach Ducky Glindro. So sila yung umubuo ng ating PH team for the MLBB tournament. So grabe, sila talaga yung number 1 since kung i-combine mo lahat ng nakuha nilang points from the tournaments na sinalihan nila is sila talaga ang number 1 team dito pagdating sa MLBB. So, yan yung ating MLBB team. So, next naman yung ating League of Legends team na nag-qualify nga last time So, nag-qualify na sila. And himala nga kasi may team pa pala na tayo dito sa LOL. Which is amazing kasi, di ba? Dito na tayo makikita kung anong lakas natin pagdating sa League of Legends naman dito sa Esports Nations Cup. So, bumubuo ng team na yan ay si Agrona, si Relia, si Don, si Devoured, si Crecio, si Dodoy, at ang kanilang coach na si Coach Leather Goods. So, sila ang bumubuo ng team PH League of Legends dito. So, very excited tayo dito dahil nga, syempre, ito, dito na lang natin makikita muli ang League of Legends sa Pilipinas na ito na nga yung team na to na talaga mag-represent sa atin dito sa ENC 2026. So, good luck dyan sa team natin for the main event. So, ang iba pa nating team, ito ang huling na pakilalang team natin dito ay walang iba ang kundi ang PUBG Mobile team natin. So, sa team roster na yan, no? Ito na, na ano pa lang ata to eh, no? Not sure if parang qualifiers pa lang siya. Pero, i-check natin yan kasi yung team na to, yung bumubuo nga sa team na to ng PUBG Mobile nga natin ay walang iba kundi nandyan si Federales. Yan, si Federales. Si Federales na sa team to ng Indonesia, I think parang nakakita ko siya na kaya siya yung parang top scorer dito sa points. Kaya dito siya kasama dito for the PUBG Nations or PUBG Mobile Esports Nations Cup. So, nandiyan si Federales, si Migs, si NGG Zered, si Pretzel, at si Range. So, under Coach Fortro, so siya yung magko-coach for this PUBG Mobile team natin. And, so yung team nga natin na to, no? And check natin kung ano bang ano sa regional qualifiers ata sila muna sa sabak, I think. Pero tingnan natin kasi wala pang updates sa tungkol sa PUBG. Pero yung roster na natin dito for Team Philippines ay kasado na for this tournament. So ayan, abangan nga natin yung ano natin, no? Yung PUBG Mobile team natin. And syempre lastly naman na banggit na rin natin, no, last Tuesday din itong sa chess. So sa chess yan, tama nga tayo, di ba? So sa chess natin ang magre-represent ng ating team ay walang iba kundi si FM Daniel Causo. So siya yung isa sa mga nakuha from the ENC national rankings din. So from 60th siya nung last time na nakita natin. Nga, no? So nakakaabot pa siya para maka-place dito from all the 64 na invited nga dito sa ENC Chess Tournament. And syempre, lastly, itong si Paolo Bersamina naman ang mag-represent din, isa sa representative din natin sa Pilipinas. So itong si Paolo Bersamina is nakuha niya ang slot via qualifiers naman. So nakuha niya, napanalo niya ang Open Qualifiers 2. So itong qualifiers 2 nga is nakuha ni Paolo Bersamina. So abangan natin itong 2 chess players natin for this upcoming ENC 2026. So, yan na mga ating mga teams and players na aantabayanan natin for this ENC sa November. Kompletos regados na yan at tingnan natin, no, kung ano ang mabibigay nila for this Nations Cup. So, yan muna ating update sa pagbabalik. More updates is lamang dito sa Esports Explorer.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Marita. Bata ka na, pakapilosopo mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Sports Radio 918 AM.
4: At muling nagbabalik nga ulit ang eSports Expert dito lamang sa Sports Radio 918. At ngayon tungo naman tayo dito sa EWC, ano? eSports World Cup na ongoing nga dito. Sa nitong July na, nag-start na siya simula nung first week ng July. At syempre, itong eSports World Cup may mga unfortunate events, pero meron din tayong aabangan pa na events. So unahin nga natin naging resulta nung ang mga Filipino players natin dito sa Valorant Tournament. So ang ating mga Filipino players nga dito sa Valorant Tournament nga natin, no, is talagang hindi naging maganda yung resulta nila dahil itong ating Filipino players na si unahin natin yung kay Envy, kay Adrian Envy Reyes kasama ang kanyang team na Paper Rex ay nalaglag na nga dito sa eSports World Cup 2026 matapos nang talunin sila ng Carmin Core dito or KC dito sa elimination match. So 1-2, sayang, no, na napanalo na nila yung first game, but after that nas reverse sweep sila nitong KC para itong KC nga yung makalaban ng NRG. Kasi nung una yung Paper X, yung opening match nila from NRG, sayang din. Game 1 din yung napanalunan nila, tapos after that, games 2 and 3, napanalunan ng NRG kasi nag-advance yung sa decider match. So, itong Ermin nag-advance dito sa winner's match. So, itong Paper X, nagtapos na ang kanilang campaign dito sa eSports World Cup. So, nandito sila sa around 13 to 16th place. So, at least meron silang $30,000 dito. Pero, syempre, one Pinoy down na yan simula nung natalo sila sa KC. And other matches naman, itong from Global Esports, yun. Ito din, isa pa to. Itong Global Esports, simula naman din. Itong nagsimula ang ating Filipino players na si Patman, si Patrick Patman Mendoza, at si Xavier Savvy 8K1 kasama ang Global Esports. Nung opening match nila, no, na-sweep pa sila ng MIBR. Malakas talaga ito ng MIBR, ha? Grabe. Na-sweep sila 2 games. 2-0 sweep yan, kaya nakakuha sila ng first loss nila sa opening match. Then after that, pumunta na sila diretso sa elimination match at na-sweep na naman sila nitong AG. Itong AGAL International. So, itong All Gamers, sila ay na-sweep nila ang Global Esports na 2-0 na naman. So, kaya ang Global Esports with our Filipino players ay nalaglag na rin dito sa Esports World Cup Valorant Tournament. So, ayun nga, same with the Paper X na nagtapos na rin, 13 to 16 yan sila. So, syempre, no, ang kanilang team, so 2 Pinoys down, so wala na tayong Filipino players if I'm correct dito sa ano, no, sa EWC nitong ano, yung talagang full pledge Pinoy wala na dito sa EWC Valorant Tournament. So very sad na wala na tayong dito players na mag-advance nga mula from the group stage to the playoffs. But yun nga, abangan natin tong Valorant Tournament kasi ang mga bibigating teams na naka-advance na sa playoffs ay walang iba kundi ang 100 Thieves at BBL Esports from Group A, Team Vitality and Energy from Group B, and sa Group C, isa pa lang ang Gentle Maze kasi ongoing pa ang kanilang matches dito, starting today pa yung sa decider match nila. And lastly, sa Group D, Team Heretics pa lang ang nag-advance kasi maglalaban pa sa decider din itong natirang teams na MIBR at AGAL. So, good luck na lang sa dito sa Valorant Tournament kung sino ang makapasok sa playoffs ng eSports World Cup. So, other than that, no, yun yung ating unfortunate events. But meron tayong aabangan pa naman dito sa eSports World Cup. Dahil, ito na nga, magsa-start na today. Or maybe later kasi madaling araw siya. Yun nga, ang ating Philippine squad na OG na itong lalaban sa Dota 2 tournament nitong Esports World Cup 2026. So itong Dota 2 tournament, no, it is going today. So pasok ang OG team natin dahil invited sila, kasama sila sa nakapasok from the EPT leaderboard, which is 12th place sila, kaya sila ay kasama dito sa main event ng Esports World Cup Dota 2 tournament. So yung team natin na OG is kasama na nga dito sa Esports World Cup. So magsa-start sila today. Yan, sa survivor ko ata sinandyan kaya ano. Sa match day nila today, OG Esports versus Team Yandex, yun yung starting game nila. Ang kanilang games ay 12:30 AM PH time. So, kaya madaling araw. So, magsa-start sila July 7. Well, July 7 nakalagay dito, pero yun nga, July 8 talaga yan. 12:30 AM versus Team Yandex. Natalo na nila before to, pero natalo din sila ng Team Yandex din. Natatalo din sila ng Team Yandex. So, we're not sure how this will go. Pero, we believe in OG. Yan, yung OG natin team. So, good luck. Kasi yan nga, maglalaro na si Raven. Kasi dito siya talaga maglalaro. Rather than dun sa, ano muna, sa qualifiers. So, main event kasi yun si Raven for the ENC. But this time, since kasama nga sa roster na itong Dota 2 roster dito sa Esports World Cup, yan, kasama niya si Natsumi, si Yopage, si Raven nga dyan, si Steams, at si Skem. So, yung head coach niya si 340, ang magko-coach for this team. So, good luck sa ating team na OG, kasi yan na, abangan natin, maraming mag-aabang dyan sa team na yan. So, we'll see how the games will go at 12:30 a.m. Tapos, other naman sa Esports World Cup, no? Papalapit na rin yung other ano na nga natin matches, lalo na sa MLBB tournament, dahil itong may schedule na binigay nga itong MSC 2026. So group stage day 1, ayan yung group stage day 1 natin for July 22, 2026 dito sa Esports World Cup MSC or Mid-Season Cup 2026. So, ang Team Falcons magsisimula na dito sa match nila versus GZG. So, itong Chinese team ang mga kalaban nila dito sa July 22 for the MSC 2026. At syempre, yung team natin is itong Team Falcons. Sila yung second place or sila yung grand finals nga, di ba, nung MPL season 17, MPL PH season 17, kasi ang nag-champion yung Team Liquid. So, ang Falcons, sila ay sasabak muna dito sa group stage day 1, Gwangju Gaming ang kalaban nila. And sa group stage day 2 naman, nandyan ang ating champions, MPL Philippines season 17 champions na Team Liquid PH, na sasabak naman dito sa day 2 ng group stage matches nila, at ang mga kalaban naman nila ay walang iba kundi ang Aurora Turkey. So, yan, best of 3 lahat ng matches na itong group stage na to. So, July 22, abangan natin yan, ang mga matches na yan sa MSC 2026. So, good luck sa ating teams, Team Liquid at Team Falcons na nag-represent ng Philippines dito sa Esports World Cup. So, sa bracket nga, no? Na bracket yan, may kita nga din natin sa bracket yung kanilang group B at group A. So yan, may kita mo yung mga teams na kasama dyan, lalo na nandyan sa team Liquid nga, no, yung versus Aurora Gaming. Tapos sa next bracket, nandyan ang Team Falcons PH versus Gwangju Gaming. So opening matches pa lang naman, so parang double elimination format din yung mangyayari dito, at ang apat na teams ay mag-a-advance dito naman sa playoffs per group yan. So, bali 8 teams lahat ang mag-a-advance sa playoffs sa buong group stage.

Phoenix from Cambodia dito. So, 9 PM at July 14. So, tingnan natin yung bracket nga, no? Sa bracket nga na yan, so, kasama sila sa Group B, sa group stage bracket. At yun nga, mga kalaban nila ang Galaxy Phoenix Cambodia. And, syempre, kung sino manalo doon, mag-a-advance sa upper bracket round 1 sa group stage. And after that, yung winners from that upper bracket round 1 ay... yun nga is sa advance naman sa knockout stage. So, yun ang ating mangyayari. May losers bracket, so parang double elimination din yung mangyayari dito. From upper bracket and lower bracket ay apat na teams naman per group din ang a-advance dito sa playoff. So, bali 8 teams naman muli din dito kasi group A and group B yan. 8 teams sa buong group stage advancing to the playoffs of the MWI 2026. So, yan yung ating malalapit na mga tournaments from our Filipino teams. So, sa hopefully nga, no? Hopefully is, syempre, hindi ko alam kung may makatalo na lang ba dito sa PH teams. Pero, tingnan natin kung paano mangyayari, no? Kasi, dito sa MWI is yung defending champion dyan, yung Team Vitality. So, sila ang nag-champion yung last MWI. So, we'll see how our team goes for our MLBB Women's Tournament. Tapos, itong MSC, syempre, yung Filipino teams naman natin ang nananaig dito sa mga tournaments. Pero, we will see din ano yung magiging resulta nga from this. Syempre, marami yan. Group stage yan. Tsaka, marami silang pagdadaanan na laban. Pero, feeling ko basic naman sa men's team natin. Basic. Kayang-kaya yan. And, of course, lastly na nga dito, no, sa ating programa nga ay ang other tournaments from the ENC na mangyayari nga later na ay ang Apex Legends. Magsisimula na yan ang Apex Legends Global Series 2026 Split 1 Playoffs. Starting today na rin yan. Maglalaban-laban ang teams. 40 teams na maglalaban para nga dito sa Apex Legends. And syempre, other than that, yun ngayon binanggit natin yung Dota 2. And syempre, other Esports World Cup pa ay ang yung mga magdadaan pa sa mga next days. So, tingnan natin. Good luck sa ating Team Philippines nga dito sa magdadaan na Esports World Cup 2026 na ginaganap nga sa Paris, France. So, last thing nga dito, banggitin na lang natin yung mga teams natin for Asian Games. Sa Asian Games nga natin, abangan natin yan sa September dahil ang ating 6 teams na natin from 6 different game titles ang maglalaban dito sa Asian Games 2026 dahil yun nga nag-qualify nga lahat ng, well actually 6 teams, 6 out of 7. So sayang lang yung PUBG at mobile team natin na hindi nakapasok. Pero ito ang 6 teams na maglalaban for this upcoming Asian Games 2026 sa Aichi, Nagoya, Japan. So, nandyan ang, syempre, unang-una dyan yung Cebol MLBB team natin na pinapangunahan nga ng Team Liquid PH with kasama dyan pa, yung, no, six-man nila na si Kelra. So, ayan ang Cebol MLBB team natin. So, yung ano natin sa Asian Games, nandyan yung Cebol Puyo Puyo natin, champion. Yan yung Puyo Puyo player natin, no? Parang ano to? Parang Tetris ata ng Puyo Puyo champions. Tapos, yung Cebol Honor of Kings team natin na pinapangunahan naman ng Blacklist International sa Asian Games. And Cebol Pokemon Unite team. Ayan, si Coach Bertie yung nag-guest natin dito last time, no? Sila naman. Ang Team Nemesis BH ang mabuo dito sa Cebol Pokemon Unite. And ang iba pa nating teams na naka-qualify din ang Cebol Naraka Blade Point team natin. And also yung Identity 5. Himala, no? May competition tong Identity 5. Tapos itong Naraka Blade Point. Well, itong Naraka kasi fighting, parang fighting type siya na team game. Tapos itong Identity 5 nga, no? Is... ito, isa naman sa ibang klaseng game naman. Pero matagal na rin syempre itong mga games na to, no, na nakikita din natin. Pero nakakagulat lang na meron na silang
mga tournament dito. So, yan.

0: So sa Asian Games, yan yung ang 6 teams natin. And abangan natin ang teams na yan. And hopefully, no, is ma-avenge ang Pilipinas dito sa Asian Games 2026 na paparating na this September sa Aichi, Nagoya, Japan. So, yan ang ating ang ating updates, ang pinaka full updates for this Esports Explorer Day. Syempre next week muli at 10 to 11 a.m. more updates yan dahil may mga resulta na from different teams. So, yun, di pala nabanggit natin, no, may ang ENC 2026 92 million pesos yung prize pool nila. So, grabe, tingnan natin yan kung makukuha ba natin yung mga prizes dyan from that prize pool. Anyway, yun nga, at next week naman muli, so samahan tayo dito sa Sports Radio 918 para magbigay ng mga updates at results dito lamang sa Esports Explorer. And dyan na muli, nagtatapos nga ang ating Esports Explorer program at magpapasalamat na lang tayo sa ating mga nakasama for today. Andyan tayo sa Warcast at sa Master Control. Nandyan si Ma'am Dida Ereskin Soriano, si Engineer Gemar Trocamora at syempre, nandyan din, no, yung nagwa-Warcast din natin bagong player natin. Nandyan si Rodson. Tama, no, Rodson. At ang ating intern dyan din sa ating Master Controls, ang intern OJT natin, si Ivy, tama ba? Ivy, yan. And syempre, papasalamat din tayo sa ating EP na si Timothy Tapayos at sa Malolos Transmitter. At shoutout nga, no? Shoutouts na lang dito sa ating Dota 2 Pro Player, runner, 5K runner, na magiging 10K. Yan, si Just Lait, gabi. Sana masarap ulam mo, sabi ni Timothy Tapales. At yan nga, sa muli nga, no? And pasalamatan ko na rin din si ang ating, si, ayan pa pala, shoutout kay Papa Q. Oo, grabe. Nakita natin yan sa sidelines dyan. Somewhere over there, over the rainbow. At yun nga, thank you sa aking mga magulang, si Jaime at Laida, at sa aking significant other na si Toby. At sa muli, ito ang Esports Explorer. Magandang araw sa inyong lahat.
1: Pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
1: Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang taginting ng FM
5: at lakas ng AM
4: sa iisang himpila.
5: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
5: mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
9: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
11: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
14: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
15: Antes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
2: Maging panatag Pilipinas!
16: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Preemptive evacuation at pre-positioning ng relief goods at supplies sa mga lugar na posibleng tamaan ng Super Typhoon Bavi, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Headlines. National Disaster Risk Reduction and Management Council naka-heightened alert na bilang paghahanda sa hagupit ng papalapit na bagyo.
10: Headlines.
3: Mas mababang inflation rate o antas ng pagtaas ng mga bilihin na 6.4% noong buwan ng Hunyo na itala ng Philippine Statistics Authority.
10: Headlines.
7: Inventaryo ng langis sa bansa tumaas at nananatiling matatag. Samantala, panukalang amyenda sa Oil Deregulation Law inihain na sa Kongreso ayon sa Department of Energy.
10: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mas pinagtutuon ng pansin ang pagtupad ng kanyang tungkulin sa halip na manood ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
10: Headlines.
7: Higit 2 bilyong pisong farm-to-market roads at tulay na sa buong bansa aprobado ng Department of Agriculture.
10: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng pagbati at pagpupugay kay Alex Iala matapos ang makasaysayang kampanya nito sa Wimbledon. Iala mananatiling kampiyon ng mga Pilipino ayon sa punong ehekutibo.
10: Headlines.
7: At mga insidente ng krimen sa bansa bumaba noong Hunyo ayon sa Philippine National Police.
17: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
18: Sa buong bansa.
17: Radyo Pilipinas
18: News.
17: News Nationwide.
3: 6 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, July 7, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
7: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3 Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang preemptive evacuation at pinahahanda ang relief goods at mahalagang supply sa mga lugar na posibleng tamaan ng Super Typhoon Bavi. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, iniutos ng Pangulo ang whole of government approach para mabawasan ang epekto ng masamang panahon. Inatasan ng NDRRMC at iba pang ahensya na magsagawa ng pre-disaster risk assessment at scenario meetings. Kabilang pa sa mga direktiba, ang pagpapalakas sa public advisories at warning systems, pagpapatupad ng preemptive evacuation sa high-risk areas, pag-secure ng ligtas ng evacuation centers at pagtatatag ng designated zones para sa livestock.
19: Preposition rescue teams, relief goods, and essential supplies including special needs, and identify alternate routes. Enforce sea travel bans and inspect critical infrastructure, and provide early assistance to vulnerable sectors and monitor public health risk like flood-related diseases.
3: Ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
17: News Nationwide.
7: Naka-heightened alert na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC Operation Center at ang 44 na member agencies nito bilang paghahanda sa inaasahang pinsala ng Super Typhoon Bavi na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ito ang nabatid sa panayam kay Office of the Civil Defense Deputy Administrator, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Ayon kay Alejandro, mula noong weekend ay minomonitor na nila si Bavi at inatasan na nila lahat ng member agencies na maging handa. Minomonitor din anya nila ang Enhanced Southwest Monsoon o pinalakas na hanging habagat na magadala ng matinding ulan sa mga karagatan ng Regions 1 hanggang 4B, partikular na sa Palawan.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mahigpit na ang paalala ng Office of Civil Defense o OCD sa publiko na mag-ingat, maghanda at tumutok sa lagay ng panahon. Gayon din sa abiso ng mga otoridad ngayong tagulan dulot ng habagat o southwest monsoon. Ito ay makaraang magpalabas ng pagtayang pag-asa hinggil sa malakas na pangulang posibleng maranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa ulat ng pag-asa, pinalalakas ng super bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na, o international name na Bobby, ang hanging habagat o southwest monsoon na magdadala ng malalakas na mga pag-ulan. Inaasahang papasok sa PAR ang naturang bagyo mamayang gabi o Miyerkules ng umaga at tatawagin itong super bagyong Inday, bagamat malabo naman ang tsansa nitong lumapag sa kalupaan. Gayunpaman, sinabi ng OCD na dahil paiigtingin ng naturang super bagyo ang habagat, asahan na ang malalakas at mapaminsalang pag-ulan na may kasamang pagguho ng lupa.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Inalerto at pinaghahanda na ng Department of Agriculture o DA ang mga mag-asaka, mangingisda at iba pang agri-stakeholders sa bansa kaugnay ng papalapit na bagyo sa bansa. Kaya naman ngayon pa lang ay inabisuhan na ng DA ang mga mag-asaka na anihin na ang kanilang mga palay at mga gulay bago pa maapektuhan ng pag-ulan. Pinalilinis na rin ang mga daluyan ng tubig sa mga irigasyon at mga pilapil upang maiwasan ang mga pagbaha. Maging ang mga mangingisda ay pinayuan na rin hanguin ng maaga ang kanilang mga isda at ipagpaliban na muna ang pagpapalaot lalo na sa mga lugar na nakaranas o nakararanas na ng malakas na hangin at alon dahil sa bagyo. Sa panig ng DA, tiniyak naman itong tuloy-tuloy na ang paghahanda para ayudahan ang mga maapektuhang mag-asaka at mangingisda ng bagyo. Kabilang dito ang pagpre-preserve ng mga binhi at pakikipag-unay na rin sa mga LGU at regional DRRM offices.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naka-high alert ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa harap ng inaasahang super bagyong Inday. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, inatasan ang mga alkalde na ihanda ang disaster response equipment, rescue assets at relief food boxes sa mabababa at mga bahaing barangay. Nakaantabay din ang emergency personnel at operators sa flood pumping station sa Metro Manila. May ugnayan din ang council sa DSWD para sa agarang replenishment ng relief food packs kung kailangan. Makikipagtulungan din ito sa League of Cities of the Philippines para bantayan ang mga paghanda sa labas ng Metro Manila.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Inadapt na ng Philippine Coast Guard ang three-piece approach para mapalakas ang paghahanda at pagresponde sa harap ng posibleng epekto ng masamang panahon. Binubuo ito ng preemptive, ang pagpapalikas sa mga maapektuhan ng bagyo, preventive, pagpapatupad ng no-sale policy at iba pang hakbang, gayon din ang proactive, ang pagtiyak sa kahandaan ng mga tauhan, kagamitan at mga ahensya ng gobyerno para sa mabilis na pagresponde. Pinaalalahanan naman ni PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina ang mga biyahero na planuhing mabuti ang kanilang biyahe sa harap ng inaasahang pagpasok ng bagyo.
21: Planuhin maigi ang kanilang pagbiyahe, especially this coming week po, no, para hindi po tayo ma-stranded or magkaroon ng mga accumulation ng mga pasahero dito po sa ating pantalan at hindi rin po sila maabalas.
7: Si PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Manila Water tiniyak na walang water interruption kahit sa panahon ng peak El Nino. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: John, kumpiyansa ng Manila Water, magkakaroon water interruption sa mga customer nito sa East Zone Metro Manila kahit na umabot pa sa peak ang El Nino. Sa isang pulong balitaan, sinabi ng Manila Water na handa ang kanilang sistema dahil sa pinalawak na operational capacity at magdaragdag ng mga bagong water source na nagbawas ng pagdepende sa Angat Dam. Sa kasalukuyan, kabilang sa pinagkukunang supply, ang Angat Dam, Wawa Calawis Water Treatment Plant at ang pasilidad sa Laguna Lake, sa Cardona at East Bay. Inaasahan din makukumpleto ngayong taon ang Phase 2 ng East Bay Water Treatment Plant sa Setyembre at kay Sayat Water Treatment Plant. Ayon man kay Manila Water Chief Operating Officer Arnold Mater Mortera, kung magkakaroon man epekto ang matinding El Nino, posibleng pagbaba lamang ng water pressure ang maranasan ng ilang customer, partikular sa mga matataas na lugar. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
23: During peak El Nino, probably would be a little bit of reduction of allocation from Angat. But since we have supplementary resources and the activation of two new treatment plants in the last quarter of this year, there will be more interruptions in this concession area, and the worst could be just lower pressure in some areas.
22: Sa kasalukuyan, tumatanggap ang water concessionaires dito sa Metro Manila ng 48 cubic meters per second na alokasyon mula sa NWRB. Kasabay nito, tuloy-tuloy rin ang pakipagtulungan ng Manila Water sa mga lokal na pamahalaan at paghikayat sa publiko na maging responsable sa pagkonsumo ng tubig. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mere and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Naitala na ng Philippine Statistics Authority o PSA ang mas mababang inflation rate na 6.4% noong buwan ng Hunyo ngayong taon. Ayon sa PSA, hindi hamak na mas mababa ito kumpara noong Mayo ng 2026 na pumalo sa 6.8%. Mas mataas naman ito kesa sa naitalang inflation rate noong Hunyo ng 2025 na nasa 1.4% lamang. Ayon kay National Statistician na si Claire Dennis Mapa, ang isa sa mga dahilan ng pagbaba ng inflation rate noong Hunyo ay ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo, partikular ng gasolina at diesel.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagbaba ng presyo ng langis nakapagambag sa pagbagal ng inflation ayon sa DepDev. Ang detalye ng balita hatid ni J. Mark Dagala.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Positibo ang Department of Economy, Planning and Development na bubutit na ang pandaigdigan sitwasyon sa kabila ng mga kinaharap na hamon. Ito ang tinura ni Economic Planning Secretary Arsenio Balisaca kasunod na rin ng ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na pagbagal ng inflation sa 6.4% itong Hunyo buhat sa 6.8% itong Mayo. Ayon kay Balisaca, malaki ang naitulong ng pagbaba ng presyo ng langis gayon din ang mga ginagawang hakbang pamahalaan sa supply ng pagkain. Nabatid sa ulat ng PSA na pangunahing dahilan ng pagbaba ng inflation ay ang mabagal na pagtaas ng pamasahe gayon din ang presyo ng langis dahil sa umuhupang tensyon sa Gulf region. Bumagal din ang pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic drinks na nasa 5.2% itong Hunyo, 5.7% itong Mayo. Malaking ginhawa para sa pamilya Pilipino ang Barisaka ng bawat pagbaba ng inflation dahil nangangahulugan nito na magkakasya na ang budget lalo na sa mga mahihirap na pamilya. Sa ngayon, ipinatutupad na ng pamahalaan ng El Nino Food Security Action Plan na layong palakasin ang kahandaan ng bansa sa pabago-bagong panahon, tiyakin na sapat na pagkain, bawasan ng pagkalugi ng mga magsasaka at mangingisda at maghatid ng murang pagkain sa sambayanan. Para sa Bagong Pilipinas, ay Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng pagbati at pagbubugay kay Alex Ayala matapos sa makasaysayang kampanya nito sa Wimbledon. Ayala, mananatiling kampyon ng mga Pilipino ayon sa punong ehekutibo, si Alvin Baltazar sa ulat.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Ipinagmamalaki ng buong bansa at mananatiling kampyon ng mga Pilipino, si Alex Ayala. Itong nilalaman na mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagamat nakalasap niya ng pagkatalo si Ayala ay pasimula pa lamang ito na makita ng buong mundo ang tunay na kakayahan ng mga Pilipino sa larangan ng pandaigdigan tennis. Ayon sa Pangulo, walang makakahinto sa paglago ni Ayala, kalakip ang pagpapasalamat sa atleta na nagpatunay na walang pangarap na hindi maaabot ng isang Pilipino basta't may determinasyon. Ayon sa punong ekutubo, bagamat natapos na ang pagtakbo ni Ayala sa Wimbledon, nagsisimula pa lamang anya na makita ng buong mundo ang tunay na kakayahan ng mga Pilipino sa larangan ng pandaigdigan tennis. Maaaring nagtapos na nga ang kampanya ng Pinay athlete sa Wimbledon, subalit ang hindi anya maikakaila ay ang kakayahang makipagsabayan ng mga Pinoy sa pinakamahuhusay na atleta sa buong mundo. Matapos ang makasaysayang kampanya ni Alex Ayala sa Wimbledon matapos siyang matalo kay Jasmine Paolini sa round of 16 sa score na 6-4, 4-6 at 6-3. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Alas 11:18 po ang ating oras ngayong araw ng Martes. Magpapatuloy tayo dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos ang ilang paalala.
20: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan.
6: tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Philippine Standard Time 11:19 ng umaga, nananatiling matatag at tumaas pa ngayon ang imbentaryo ng langis ng bansa na pumalo na sa 46.50 days. Ayon kay Energy Undersecretary Alessandro Sales, magandang indikasyon ang ipinapakita ng fuel inventory ng bansa para matiyak ang energy security. As of July 3, ang gasolina ay nasa 43.72 days. Diesel ay mayroong 43.81 days. Kerosene may tumataginting na 177.50 days. Jet fuel, 84.93 days. Fuel oil sa 36.45 days. At LPG na may 42.28 days.
25: We improved from last week's level, so total in country is about 46.5 days. Previous week we had about 41 days, so tumaas tayo, no?
7: Sa kabilang dako, ipinaliwanag naman ni Energy Undersecretary Alessandro Sales ang dahilan ng mataas pa ring presyo ng langis kahit pa bumaba na ang presyo ng Dubai crude oil sa merkado.
25: Average ng Dubai ay bumaba na po. It's now below our $80 per barrel marker. In fact, last week, ang average mga $65 per barrel. But this is not immediately translated po sa ating pump price dahil ang pump price po natin ay nakapeg sa MOPS, sa produkto, yung mean of Platts Singapore traded price ng gasoline at diesel. Sa ngayon po, mataas pa rin ang MOPS ng diesel at gasoline. But hopefully, within 1 to 3 months, mag-i-stabilize na rin ang MOPS kasi mga 30% na ang delivery volume na lumalabas sa Strait of Hormuz ngayon.
7: Yan ang pahayag ni Energy Undersecretary Alessandro Sales.
24: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas
24: News Nationwide.
3: Epektibo na ngayong araw ang panibagong panggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo base sa inilabas na pagtaya ng Department of Energy o DOE. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, magkahalong panggalaw sa presyo ng langis ang ipinatutupad ngayong araw kung saan ang gasolina ay posibleng mabawasan ng 1 peso and 75 centavos. O kaya tumaas ng 25 sentimos kada litro. Kapwa dagdag presyo naman ang mangyayari sa diesel na posibleng madagdagan ng piso at 57 sentimos hanggang 3 pesos at 57 sentimos kada litro. Ang kerosene naman posibleng tumaas sa piso at 70 sentimos hanggang 3 pesos at 70 sentimos kada litro.
26: Sana makaabot tayo at a certain point na maging pre-wire na sana siya. Pero it will take time. It won't happen in just 1 week or 2 weeks. It might take time. Few weeks pa siguro, few months. But I think the worst is over. And hopefully we can start adjusting na in the price as well to adjust to a pre-wire prices.
7: Samantala, kinumpirma ni Garin na inihain na nila sa Kongreso ang panukalang pag-amyenda sa Oil Deregulation Law. Kabilang dito ang plano na magtatag ng government fuel reserve na sasapat sa 60 araw na supply at magpapalawig ng inventory requirement ng mga oil company mula 15 araw hanggang 30 araw. Sa tulong kasi nito ay mas makatitiyak na kaya ng salagin ng bansa ang mga posible pang mangyaring krisis sa enerhiya sa hinaharap.
26: These are not simply regulatory amendments. They are practical measures that will strengthen our energy security, improve supply resilience, and better protect the Filipino people from future global disruptions. When in power or petroleum, our objective is the same: to build an energy sector that is reliable, resilient, and prepared for whatever challenges may come. That is the commitment of the Department of Energy.
7: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
24: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
24: News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Department of Energy na balik na sa normal ang lahat ng major power grid sa buong bansa kasunod ng restoration ng karagdagang generating capacity sa Visayas. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, nasa normal na operasyon na ang Luzon Grid na may power demand daw 16,623 megawatts na sapat namang nasusuplayan ng energy grid. Dagdag pa ni Marasigan, maging ang Visayas Grid ay nakawala na rin sa yellow alert status nito matapos ang matagumpay na synchronization ng Panay Energy Development Corporation o PDECE Unit 3 sa Visayas Grid na nakadagdag ng 150 megawatts sa sistema. Sa kabila nito ay patuloy-aniya ang pagpapataas ng Department of Energy sa energy supply at stability ng Visayas bunsod ng tumataas na energy demand na direktang iniuugnay sa lumalagupang ekonomiya ng Visayas.
2: Synchronized na sila sa grid. They started their capacity build-up. And the following day po, wala na tayong yellow alert until this time. So, normal na po yung level ng generation and supply natin for all the grids that we have.
3: Yan ang pahayag ni Energy Undersecretary Mario Marasigan.
1: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
7: Inaprubahan ng Department of Agriculture o DA ang higit 2 bilyong pisong halaga ng farm-to-market rolls at tulay sa buong bansa. Layo nito ang palakasin ang market access sa mga produktong pansakahan at mapababa ang gastos sa transportasyon. Saklaw nito ang higit 66 na kilometrong lansangan at higit 300 linear meters sa mga tulay sa Zambales, Oriental Mindoro, Masbate, Samar, Bukidnon at North Cotabato. Ayon sa DA, bahagi ito ng pagisikap ng Administrasyong Marcos na mapalakas ang agri-food chain o agri-food supply chain. Sinabi pa ng kagawaran na ang Philippine Rural Development Program o PRDP Scale Up ang magpupondo sa mga proyektong ito. Target ng DA na maigawad na ang nalalabing PRDP projects bago matapos ang taon kung saan kabilang rin sa mga proyekto ang irigasyon at post-harvest facilities.
1: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
3: Sa iba nating balita, hindi makikialam ang executive branch sa usapin ng 16 conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinauubayan nito sa Senado ang desisyon ukol dito. Una nang sinabi ni Senador Francis Escudero na nasa 16 na boto ang kailangan para mapaalis sa pwesto ang Vice Presidente.
12: Hindi po makikialam ang ehekutibo kung ano man po ang magiging resolusyon patungkol sa issue na yan. Nasa Senado po yan kung ano po ang kanilang ipapatupad.
7: Samantala, nakatuon din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtupad ng kanyang tungkulin sa halip na bantayan ang takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipapaalam lang sa Pangulo ang developments ng trial, subalit anya hindi ilalaan ang kanyang oras sa panonood o pagsubaybay sa mga pagdinig.
12: Hindi naman po kailangan mag-monitor ang Pangulo. Malalaman naman po din niya kung ano magiging balita rito. Mas marami pong dapat na trabahuhin ang ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial.
7: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
3: Mahigit 2,000 police ipinakalat ng NCRPO para sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si AJ Ignacio sa detalye.
1: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
1: Report.
13: Nasa mahigit 2,000 police personnel ang ipinakalat ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Ang kasalukuyan nagpapantay sa Senate vicinity kaugnay ng ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na nasa 2,075 police personnel ang kasalukuyan nakadeploy sa kabaan ng Jokno Boulevard para sa seguridad ng labas ng Senado. Nakadepende naman ayon kay Asilo kung magdaragdag pa ng mga pulis at kung magkakaroon muli ng ilang mga kilos protesta mamayang hapon kung saan inaasa mag-uumpisa ang impeachment trial. Samantala, sa sitwasyon naman, nagdaloy ng trapiko ay nadaraanan na hanggang sa ngayon ang kahabaan ng Jokno Boulevard at maluwag ito para sa mga motorista. Mula pa rin dito sa labas ng Senado sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas
20: News Nationwide.
7: Kumpiyansa ang defense team ni Vice President Sara Duterte na kaya nilang sagutin ang mga paratang laban kay Vice President Sara Duterte kahit hindi pa o kahit pa hindi ito dumalo sa paglilitis sa kahapon o ngayong araw sa Senado. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, karapatan naman ng bise na piliin na hindi humarap o magpakita sa Senado. Hindi rin naman ibig sabihin ito ay takot ang bise na sumagot sa mga aligasyon sa kanya dahil present naman ang legal counsel niya para sumagot sa mga ibinabatong aligasyon sa kanya.
10: Unang-una sa lahat, para itong sinasabi, yung pagharap niya sa kaso ay ginagawa na sa kasalukuyan. Kaya nga matagal na siyang nag-form ng isang defense team dahil alam niyang hahantong tayo sa ganito. At kaya naman kami, mga abogado niya ay nandito para talagang i-litigate itong kaso at sagutin at patunayan na wala pong basihan yung mga paratang laban sa kanya. Pangalawa, actually ang mandato po niya bilang vicepresidente ay magtrabaho para sa bayan at yun nga po yung ginagawa niya.
7: Yan ang pahayag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni VP Sara Duterte.
20: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas
20: News Nationwide.
3: Senador Rodante Marcoleta nasa stable na kondisyon pero hindi pa fit for trial ayon sa PNP Health Service. Muling magbabalita si J. Mark Dagala.
20: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas
20: Report.
0: Diyan, hindi pa maaaring lumabas ng PNP General Hospital dito sa Kapuk Rami si Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, ang Chief ng Internal Medicine ng PNP General Hospital, ay bagaman stable ang kondisyon ng senador, ay hindi pa naman ito for, fit for trial. Paliwanag niya, dumaraing pa rin ng pananakit ng dibdib at batok ang senador. Bukod dito ay mataas pa rin ang kanyang blood pressure na nasa 130 to 140 ang systolic habang 80 to 100 naman ang diastolic. Samantala, kanya sinabi na kasama sa mga laboratory test na isinagawa kay Marcoleta ay ang ECG, blood chemistry test, x-ray at 2D echo. Nabatid na nagfasting kagabi itong senador, si Senador Marcoleta para sa kanyang laboratory test. Pagkatapos ito ay saka pa lamang malalaman ang procedures o works up sa para sa senador. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas
20: News Nationwide.
7: Binisita ni Vice President Sara Duterte si Senador Rodante Marcoleta kaninang umaga sa Philippine National Police General Hospital sa Campo Crame. Nasa ospital ngayon si Marcoleta para sumailalim sa medical examination matapos makaramdam ng paninikip ng dibdib at high blood pressure kahapon. Bago mag-alas 8 ng umaga kanina nang dumating sa Campo Crame si VP Sara at tumagal ang convoy nito roon hanggang alas 8:30 kanina. Sinabi ng PNP Hospital na stable na ang kondisyon ng senador pero hindi pa ito fit to stand trial. Samantala, bandang alas 9:30 ng umaga kanina, lumabas na sa PNP General Hospital ang isa pang akusado sa kasong plunder ni Senador Marcoleta na si Aristotel Viray para iharap sa Sandigan Bayan sa kinakaharap nitong plunder case.
20: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas
20: News Nationwide.
3: Naging matapang, malaman at mapanghamon ang naging opening statement ng House Prosecution Panel sa opisyal na pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang opening statement, sinabi ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro na ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas na ang isang nakaupong vice-presidente ay hayagang nagbanta sa buhay ng mismong pangulo ng bansa. Ang pahayag ay patungkol sa Article 4 ng Article of Impeachment na kinakaharap ng vice-presidente dahil sa mga naunang kontrobersyal na binitawang salita laban sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa First Lady at sa dating Speaker ng Kamara.
14: Sa kasaysayan ng ating republika, walang vice-presidente na may kaibigan na hitman. Ngayon lang, walang vice-presidente na nagpapapatay ng Pangulo. Ngayon lang, walang vice-presidente na handang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Ngayon lang. The Constitution provides many means.
7: Samantala, iginit din ni House Lead Prosecutor Luis Tro na walang sino man ang may immunity pagdating sa pananagutan sa bayan, kasama na rito ang Vice Presidente. Dapat umanong maipakita at maipamala sa gagawing paglilitis na pantay ang pagpapatupad ng batas sa mataas opisyal ng pamahalaan at maging sa mga ordinaryong Pilipino. Ayon kay Luis Tro, ang prinsipyo ng public accountability o pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno ay hindi dapat namimili ng posisyon o kapangyarihan upang mapanatili ang tiwala ng taong bayan sa sistema ng hustisya sa bansa.
14: Power belongs to the people. Public office is merely borrowed, and every borrowed power carries with it the obligation to account for its use. If a barangay treasurer must account for public fund, then so must the vice president. If an ordinary public servant can be investigated, then so can the highest officials of the government.
7: Si House Lead Prosecutor Jervil Luis Tro.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa liyadong kahon ng BIR, may halaga pa rin sa trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay Impeachment Manager at Spokesperson Robert Ace Barbers. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nananatiling may malaking halaga bilang ebidensya ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR kahit pa ipinabalik ito ng Senate Impeachment Court sa naturang ahensya. Ito ang nilinaw ni House Impeachment Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers kaugnay sa nagpapatuloy na paglilitis laban kay VP Sara. Ayon kay Barbers, ang pagbabalik sa mga dokumento ay hindi nangangahulugan na nawalan na ito ng silbi o evidentiary value sa kaso. Binigyan din ng mambabatas na hindi lamang sa BIR box nakadepende ang House Prosecution Panel. Marami pa umano silang hawak ng mga dokumento, testigo at iba pang matitibay na ebidensya na nakahandang iharap para patunayan ang mga nakapaloob sa Articles of Impeachment laban kay VP Duterte.
16: Tungkol dito sa BIR box, no? Yes, totoo, binalik ang BIR box. But this does not mean na nawala na yung evidentiary value nitong ebidensyang ito. Because at the proper time, ibabalik po ito. I-offer po ulit ito ng ating prosecution. At hopefully, the court will admit this as an evidence. So sa ngayon, ay nandyan lang yan. No? At hindi naman nawawala yung kanyang value as an evidence. So as the trial progress, I'm sure no, marami pang mga itutulak ang ating prosecution para mapagtiba yung articles of impeachment against the respondent.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Sa kapapasok lang na balita na ibalik na sa tanggapan ng BIR sa Quezon City ang BIR box mula sa Senado.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Sa kabilang dako, Senator Judges mula sa Minority Bloc patuloy na lalahok sa impeachment trial ang kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sinimpa Asuncion sa ulat.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Tiyak ni Senate Minority Leader at Senator Judge Alan Peter Cayetano na patuloy na makikilahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang minorya ng Senado kahit patutol sila sa pagkakahalal ni Senator Chiz Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Cayetano, ayaw nilang maantala ang paglilitis habang gusto nila ang tunay na hustisya due process sa paglilitis kaya nagrehisto na lang sila ng continuing objection. Ibig sabihin, nakikisa pa rin sila sa proseso pero hindi binibitawan ang pagtutol sa panunungkulan ni Escudero. Binigyang diin ng minority leader na utos at diwa ng umiiral na konstitusyon na Senate President dapat ang presiding officer ng impeachment court at kung babalihin ito ay maaari anyang masundan pa ito ng iba pang mga paglabaga. Pinahayag rin ni Senator Judge Amy Marcos na unconstitutional ang pagpwesto ni Escudero bilang presiding officer pero katungkulan nilang lumahok sa impeachment process. Narito ang bahagi ng pahayag ni Cayetano.
18: So malinaw na malinaw sa konstitusyon na dapat ang presiding officer yung Senate President. Having said that, ayaw natin maantala yung impeachment trial. That's why we're just registering a continuing objection. But I am concerned that once you bend the law, once you do not follow the Constitution, Sunod-sunod na.
4: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bumaba ng 30.43% ang naitalang insidente ng focus crime sa buong bansa noong Junyo 2026. Ayon sa Philippine National Police o PNP, pinakamalaki ang ibinaba ng carjacking ng motor vehicles na naitala sa 66.67% mula 27 kaso noong nakaraang taon, naitala ang 9 na kaso ngayong taon. Bumabari ng 57.25% ang kaso ng rape. Mula 697 na kaso ay naitala ang 298 na kaso, habang bumaba ng 40.15% ang kaso ng physical injury. Mula 406 na kaso ay naitala ang 243 na kaso. Nakapagtala rin ng pagbaba ang iba pang focus crimes, kabilang ang homicide, carjacking of motorcycles, robbery, theft at murder. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang pagbaba ng crime incidents ay nagpapakita ng nasa tamang direksyon ang mga hakbang ng PNP, ngunit hindi anya ito dahilan para maging kampante.
20: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas,
20: News Nationwide.
5: Radyo Pilipinas Sports.
7: Sa larangan ng palakasan, Gilas Pilipinas muling nabigo kontra Australia. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Dennis Hilanga ng Sports Radio 918.
6: Nakalasap ang Gilas Pilipinas ng 92-49 na pagkatalo sa kamay ng Australia sa pagtatapos ng third window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers kagabi sa RAC Arena sa Perth. Nahirapan ang Nationals na makipagsabayan sa Australians dahil hindi nakapaglaro si Justin Brownlee sa dami ng iniindang injuries. May 9 points lamang si Dwight Ramos, habang may tig 8 puntos sina Kevin Kiambao at Junmar Pajardo para pangunahan ang Gilas. Nagpakawala naman ang 5 three-pointer para tumapos na may 21 points si Bryce Cotton para sa Australia. 6 na sunod na ang panalo ng Australia laban sa Pilipinas na nagmula pa noong 1978 FIBA World Championship. Parehong pasok na sa second round ng qualifiers ang dalawang bansa. Number 1 sa Group E ang Australia, bitbit ang 6-0 record, habang panglimang pwesto ang Gilas, taglay ang 2-4 na kartada. Kailangang magtagumpay ng Gilas kontra Iran, Jordan at Syria sa susunod na qualifying games para lumakas ang tsansa na makarating sa World Cup. Tanging ang top 3 teams ng Group E at F, pati na ang best 4th place team lang ang makakapasok sa 2027 FIBA World Cup sa Qatar. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas,
20: News Nationwide.
3: 19 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Dito mo lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
21: Pagod.

0: ni Ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay?
1: Sabi niyo po magtipid.
0: Bakla ka na, pakapiloso po mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Alas 11.44 po ang ating oras ngayong Martes ng umaga. Karagdagang balita dito sa Luzon. Inaasahang pananalasa ng Super Typhoon Bavi sa lalawigan ng Batanes. Pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan. Magbabalita si May Ann Bata ng Radyo Pilipinas, Batanes.
9: Radyo Pilipinas Report.
10: Upang matiyak ang kahandaan ng lalawigan ng Batanes sa inaasahang pananalasa ng Super Typhoon Bavi na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR, magsasagawa ng pre-disaster assessment meeting ang mga miyembro ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ngayong hapon sa HRTC Provincial Capital. Tatalakayin at ibabahagi sa gaganapin na pagpupulong na ito ang mga mahahalagang impormasyon kaugnay sa Super Typhoon Bavi at kung ano ang mga posibleng epekto nito sa lalawigan. Samantala, ang iba't ibang ahensya at opisina naman ay inaasahang magbabahagi ng kanilang kaukulang hakbang sa paghahanda gaya ng pag-preposition ng mga pangunahing kakailanganin, pag-activate ng emergency response teams, at ang patuloy na pagpapaalala sa kaligtasang pampubliko sa panahon ng bagyo. Samantala, ilan sa mga bangkang pampasahero at pangisda ay nasa shelter port na o inilagay na sa mas ligtas na lugar at ang mga ilan-ilan na lamang ang hindi pa iniahon. Sa ngayon, nananatili pang maganda at maaliwalas ang panahon sa buong lalawigan at inaasahan na rin ang paglalagay ng mga tapangko o window shutters sa mga ilang opisina at iba pang paghahanda kaugnay sa paparating na bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, ito si May Ann Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Umabot sa 400 ang mga naapektuang negosyante matapos ang malaking sunog sa bahagi ng Batac City Public Market. Sa balitang nga mula kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Halos 400 na market vendor ang apektado sa nangyaring malaking sunog sa Batac City Public Market sa Ilocos Norte. Ito ang inahayag ni Vice Governor Matthew Marcos Manotok na nakatutok ngayon sa sitwasyon ng mga maliliit na negosyo. Samantala, nagpulong-pulong na ang provincial government at mga ahensya ng pamahalaan upang bigyan pansin ang kailangan ngayon ng mga apektadong nagnenegosyo. Ayon naman kay Mayor Marky Chua ng Batac City LGU, nakahanda na ang mga ibibigay na tulong at sana ay maiabot sa kanila sa lalong madaling panahon. Sinabi ng alkalde na umaabot sa mahigit 12,000 square meters ang lawak ng nasunog ngunit patuloy pa rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa halaga ng danyos. Nagpapasalamat ang Vice Gobernador sa pagtutulungan ng 16 na istasyon ng BFP Fire Auxiliary Groups mula sa Lawag City at Bayan ng Bantay at Vigan City, Ilocosur, Philippine National Police at mga responders ng mga LGU. Dagdag ni Vice Governor Manotok na ang nangyaring sunog ay magsisilbing aral na mahalaga ang pangangalaga sa public space at iprioridad ang fire prevention at electrical safety measures. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Samantala sa Bicol Region, kapulisan ng Catanduanes naka-standby sa banta ng Super Typhoon Bavi. Mga mangingisda sa Karamoran, pinayuhang huwag munang pumalaot. Magbabalita si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas, Virac.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Naka-standby na ang mga tauhan ng Catanduanes Police Provincial Office sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Buena bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi sa lalawigan. Naglabas din si Police Colonel Buena ng mga operational directive na naglalagay sa Disaster Emergency Assistance and Response Team sa standby status upang matiyak ang agarang pag-respond at deployment ng mga pulis sakaling mangailangan ng tulong ang mga residente sa panahon ng pananalasa ng bagyo. Samantala, naglabas na rin ng maagang abiso ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Karamuran sa lahat ng mangingisda sa bayan na pansamantalang huwag munang pumalaot dahil sa inaasahang sama ng panahon. Ayon sa MDRMO, maaaring magdulot ang super typhoon ng malalakas na hangin, matataas na alon at mapanganib na kondisyon ng karagatan na maaaring maglagay sa panganib sa buhay ng mga mangingisda. Dahil dito mahigpit na inihikayat ang mga mangingisda na ipagpaliban muna ang kanilang paglalayag hanggang sa maging ligtas muli ang lagay ng panahon at karagatan. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Narito muna ang ilang mga paalala.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin,
15: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, tayo po'y dumako sa Visayas. 1.5 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa Aklan. 2 tulak ng illegal na droga ang arestado. Magbabalita si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Arestado ng kapulisan ang 2 tulak ng illegal na droga sa ikinasang by-bus operation sa Diversion Road, Barangay Poblasyon, Altawa, Aklan. Kinilala mga sospek na sina alias Nonoy, 34 na taong gulang at residente ng Roa City, Capiz, at alias Dodoy, 46 na taong gulang at residente ng Kwartero, Capiz. Nakumpiska ng kapulisan ang 230 grams ng shabu na may standard drug price na 1,564,000 pesos. Halos 2 linggo nang minaman-manan ang otoridad ang mga sospek dahil sa pagkakasangkot sa benta ng illegal na droga sa lalawigan ng Capiz at Aklan. Ang operasyon ay pinanguna ng Aklan Provincial Drug Enforcement Unit kasama ang Aklan Provincial Intelligence Unit, First Aklan Provincial Mobile Force Company at Altavas Municipal Police Station. Tinuri ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon at sinabing isa ito sa pinakamalaking anti-drug operations sa Aklan mula nang siya ay manungkulan bilang Regional Director ng PRO 6. Pinigyang din niya na mahalaga ang pagkakasabat sa mga illegal na droga bago pa man makarating sa target na pamilihan, lalo na't ang Altavas ay isa sa mga pangunahing ruta patungong Boracay at iba pang pangunahing tourist destination sa Aklan. Anya, patunay ang operasyon sa patuloy na pagpapatupad ng intelligence-driven operations ng PRO 6 upang mabuwag ang mga drug network sa kanlurang Visayas.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Dako naman tayo sa ating mga kasamahan sa Mindanao. Mahigit 13.8 na milyong pisong financial assistance mula sa DOST Caraga ipinamahagi sa mga MSME sa ilalim ng programang Set Up. Ang balitang yan ihatid sa atin ni May Jess ng Radyo Pilipinas, Butuan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: 6 na MSMEs o micro, small and medium enterprises mula sa iba't ibang bahagi ng Caraga Region
6: ang nakatanggap ng tulong pangkabuhayan mula sa DOST o Department of Science and Technology Caraga Regional Office sa pamamagitan ng programang Set Up o Small Enterprise Technology Upgrading Program. Umabot sa higit 13.8 million pesos ang kabuang halaga ng ipinagkaloob sa mga MSMEs. Inaasahan na mapapalago nila ang produksyon at maging competitive sa larangan ng negosyo. Ang ibinigay na pondo ay magsisilbing suporta sa mga maliliit na negosyante sa pagbili ng kailangang equipment o di kaya'y karagdagang supply. Ang mga naging benepisyaryo mula sa Surigao del Sur ay ang CC Ice Plant and Cold Storage, MCCA Auto Repair Shop, Bird in Yong E Auto Repair Shop at Citrus Plantation Hill, Identity Artworks sa Surigao del Norte at Bridom's Poultry Farm mula naman sa Agusan del Norte. Pinangunahan ni DOST Caraga Assistant Regional Director Ricardo Barela ang turnover ceremony kung saan ipinabatid ang kanilang mga responsibilidad sa ilalim ng programa. Ipinahayag ng DOST Caraga na ang naturang inisyatibo ay pagpapakita lamang ng kanilang commitment sa pagtaguyod ng innovation, technology adoption at pagpapalago ng MSMEs sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, May 10, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa ibang bahagi ng Mindanao, isang buwang pagdiriwang ng 67th na araw ng Lanao del Sur, arangkada na. Magbabalita po si Malik Mambuhay ng Radyo Pilipinas, Marawi.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Official lang sinimula ng isang buwang pagdiriwang ng 67th araw ng Lanao del Sur sa pangunguna ng pamahalang panlalay doon. Bahagi ng celebration ng dagilang programa at competition na naglalang isang pokat at mapanatili ang mamamang kultura at tradisyon ng mga Maranao. Kabilang dito ang Maranao Lane sa 2026, isang patimpalang sa paggawa ng maikling pinikula na nagpapakita ng kasaysayan, kultura at pagkakakilalaan ng mga Maranao. Isa sa gawa rin ang culinary competition kung saan ipapamalas ng mga kalahok ang kanyang husay sa pagluluto ng mga tradisyonal na pagkain sa mga salamin sa pamana ng lalay din.

0: 6 ang ating oras, 5 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako si John Magol.
1: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News nationwide! Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
4: Radyo Magazine.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
0: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
0: sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
3: mas maraming mararating
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
3: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas
3: and Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon
2: sa Philippine Sports Rocket.
3: Ipapahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
3: Sports Radio. 918.
0: Radyo Magazine. 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
2: Collab.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
9: Maari bang umusog-usog ng konti?
8: Sakay na!
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Diretso ang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Josh Garcia. Tutok lang. Narito na bagong Pilipinas ngayon. Sa ating mong balita, bumagal pa ang inflation rate o ang bilis ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong nakalipas na buwan ng Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala ang inflation sa 6.4%. Mas mababa kumpara sa 6.8% na naitala nitong Mayo. Kabilang umano sa mga dahilan nito ay ang pagbagal ng pagtaas ng food at non-alcoholic beverages, gayon din ang transport index. Ayon naman kay Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, paiigtingin pa ng pamahalaan ang food production, supply chain at katatagan sa epekto ng climate change. Ito ay dahil ang target ng gobyerno ay hindi lang mapababa ang inflation kundi gawin itong stable. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan na ang mga kinauukulang ahensya na magpatupad ng hakbang bilang paghahanda sa papasok na Super Typhoon. Yan ang ating tatalakayin kasama si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
11: Magandang tanghali at Sir Joshua, magandang sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
10: Okay, thanks for joining us, Sir Juni. Ano na po ang kasundukuyang assessment ng Office of Civil Defense sa banta po nitong Super Typhoon Bavi? At ano-ano na pong rehiyon ang itinuturing na maapektuhan o magiging high risk?
11: Sa ngayon, Sir Joshua, ang tinitingnan natin itong extreme northern Luzon at saka eastern Luzon. Kabilang po dyan yung mga lugar sa Region 2, yung Batanes, Babuyan Islands, northern Cagayan at yun din yung Isabela. No? Pero Sir Joshua, bukod dito kasi sa tinitingnan na maaaring maging epekto ng bagyong Bobby, ang kailangan din pong bantayan ay ito nga pong hahatakin o palalakasin na habagat. At ito naman po ay tatama doon sa western part ng ating bansa. Luzon hanggang Visayas, no? Itong area ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Palawan, pati tayo dito sa NCR, ganun din sa Mindoro at saka sa western Visayas. So binabantayan po, no? Ng ating mga LGUs. Kasama dyan yung oras ng high tide at ganun din yung mga heavy rainfall na outlook, no? O mga abiso tungkol dun sa mga pag-ulan dahil yun nga, may habagat, may bagyo at saka yung mga localized na thunderstorm. Sir Joshua, yung mga maaalong dagat ay isa, kasama rin po ito, no, sa inabiso na rin at direktiba ng ating Pangulo na dun sa mga area na bawal maglayag ay mag-issue na nga po, no, nitong mga sea travel advisories. Kasama po yun dun sa mga paghahanda na ginagawa natin.
12: Okay. So, Junior, yung maliban po doon sa mga abiso at sea travel advisories, ano-ano pa po mga preemptive measures ang ipatutupad o ipinatupad na ng pamahalaan para pumabawasan ng posibleng pinsala sa ari-arian bago pa man tumama ang bagyo, maging sa casualty na rin po?
11: Sir Joshua, hindi po man pumapasok yung Bobby sa ating bansa, no? Meron ng mga isinasagawa, no, ng weather updating at saka yung mga pre-disaster risk assessment and scenario building para malaman natin, ano, saan, kailan at gaano ba katindi ang mga tatamang or tatamang hangin, ulan, mga pagbaha o pagguho ng lupa, no, sa iba't ibang lugar. So itong mga preemptive measures, no, ganun din yung mga pagpreposition ng ating mga iba't ibang response agencies, no, from the national, regional at ganun din sa local na pamahalaan, no, ay isinasagawa na rin natin ito ng mga paghanda.
12: Okay. And paano po isinasagawa ngayon ng OCD yung inyong koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para pumatiyak yung maagap na pagpapatupad ng preemptive evacuation, lalo na po dun sa mga lugar na mataas nga ang panganib o high-risk areas pagdating sa baha, storm surge at pagguho ng lupa o landslide?
11: So Joshua, ang ginagawa natin ng koordinasyon sa ating mga lokal na pamahalaan, no, through our national DRRM councils, kausap natin, no, na kailang araw na kausap natin yung mga regional DRRM councils natin through the Office of Civil Defense Regional Offices, na siya naman pong direktang kumakausap doon sa ating mga provincial DRRM councils na at yung sakop po nila ng mga city, municipal at mga DRRM councils, no, hanggang pagdating dun sa mga barangay DRRM committees. Yung DILG naman po, no, na siyang namumuno ng disaster preparedness pillar ng NDRRMC ay direkta rin pong kinakausap yung ating mga local government units para sa mga direktiba, no, at sa mga isasagawang paghanda. And then direkta rin pong nakakaabot sa mga LGUs natin yung mga abiso po at mga impormasyon mula sa DOST Pag-asa, sa DENR Mines and Geosciences Bureau at iba pa pong mga science-based agencies.
12: Okay. And speaking pa rin po o kaugnay pa rin po ng paglikas, kumusta po ang ating mga evacuation centers na inaasahan dadagsain ng mga bakwit at paano po natin tinitiyak na sapat po ang kanilang mga magiging pangangailangan doon?
11: So Joshua, through our local government units, no, ito ay mga naghahanda ng mga evacuation centers natin, habang yung atin naman pong mga regional and national government agencies ay nakapreposition naman po, no, para dun sa mga kakailanganing resources o tulong, no, ng mga LGUs. Kasama na dyan siyempre yung mga preposition ng mga food and non-food items na gagamitin dun sa mga evacuation centers. And then ganun din po, no, siyempre yung mga tauhan na magpapatakbo ng ating mga evacuation centers through the camp coordination and camp management cluster. And then ganun din po, no, but yung mga clusters pa kasama yung health cluster and then the other clusters also na meron pong mga gagampan ng tungkulin dito sa ating mga evacuation center.
12: Okay. Ito po mahalaga din during at aftermath po nitong kung sakasakali nga maging malala ang sitwasyon dito sa dadating na super bagyong Bobby. Paano po yung ginawa pong paghahanda ng national and regional response teams in terms of pagdating po sa search and rescue, clearing operations at yung agarang relief distribution?
11: Katulad po ng pagpreposition, no, ng ating mga food and non-food items, naka-standby rin man ng search and rescue teams para po tumulong tulong sa search and rescue teams din kung kinakailangan. So naka-standby na po ito na pinaghahanda. Ganun din po yung iba't iba pang mga ehensyang kabilang sa mga response clusters, no? Hindi lang po itong search and rescue, kundi ganun din po yung kasama dyan, syempre yung mga clusters natin doon sa logistics, ganun din doon sa mga emergency telecommunications at iba pa pong clusters.
12: Okay. And Sir Juni, paano po yung ginagawa ninyong pakipag-ugnayan doon sa mga residente naman na nag-aalinlangan, na lumikas kahit na yun nga binabalaan o binibigyan na sila ng abiso na sila ay nasa danger zones, kagaya ng mga nakatira sa mga bulubundukin, doon sa mga malapit sa mga karagatan na maaari nga pong labis na maapektuhan itong paparating na superbagyo?
11: Sir Joshua, doon po sa mga kababayan natin, no, ng mga nasa identified na high-risk areas. Ito po yung mga listahan ng mga barangay na ipinapalabas ng DNR Mines and Geosciences Bureau. Kapag kasama po kayo doon, napakahalaga po, no, na unahin at isipin natin yung ating kaligtasan, no. Doon po sa mga identified na babaheing lugar at may mga banta ng pagguho, dapat po, no, makinig tayo sa abiso ng ating mga lokal na otoridad kung ano po ang eksaktong gagawin. Kapagka sinabi pong kailangan lumikas, dapat pong lumikas. Kapagka hindi po ipinagbawal na yung mga paglalayag, huwag na po itong gagawin, ano. Marami po tayong mga impormasyon ngayon, no, ng mga science-based, ay dapat po pakinggan natin ito, alamin natin itong mga impormasyon na ito at mga abiso na ito para na rin po sa ating mga kapakanan.
12: Okay. Sir Judy, kumpirmahin lang din namin, ano, dahil nga ang kadalasan dahilan ng mga residente kaya ayaw nilang lumikas ay ayaw nilang iwan yung kanilang mga kabuhayan gaya ng kanilang mga alagang hayop. Magkakaroon din po ba ng like designated area or designated evacuation area para po dun sa mga alagang hayop o livelihood ng ating mga kababayan na maapektuhan?
11: Tama po, no, kabilang ito sa mga direktiba ng ating Pangulo na yung mga kabuhayan din ng ating mga kababayan ay dapat din pong pangalagaan. Kaya kung meron pong mga livestock, no, o yung mga alagang hayop natin na kailangan isamang ilikas, ay dapat po yung ating mga lokal na pamahalaan at mga response agencies natin ay nakahanda rin po para sa mga ganitong mga mekanismo, no, kung paano ililikas yung mga alagang hayop natin, ano. At napakahalaga din po syempre, no, na pangalagaan itong kabuhayan ng ating mga kababayan. Kaya kasama po ito dun sa mga preemptive and anticipatory actions na atin na pong pinag-uusapan at saka pinaghahandaan.
12: Okay. And ano-ano din po, Sir Juni, ang contingency plans natin para po sa posibleng pagkawala ng kuryente, komunikasyon at pagkasira ng mga pangunahing kalsada at tulay na maaaring idulot itong super typhoon?
11: So Joshua, kabilang sa mga naka-standby at naka-preposition natin, no, itong mga resources, mga tauhan at mga kagamitan, unang-una doon sa linya ng komunikasyon, no, yung ating emergency telecommunications cluster, kasama na rin dyan yung logistics cluster, and then yung power and energy group, ganun din po, no, yung debris clearing and civil works cluster. So ito pong mga iba't ibang ahensyang kabilang sa mga cluster, meron na pong mga contingency plan, no, sa kung sakaling kakailanganin itong mga resort, uhan man yan o kagamit, alinya ng kuryente, komunikasyon at ganun din po, no, yung desada tulay.
12: Panguling mensahe niyo po sa publiko para pumatiyak ang kanilang kaligtasan sa pananalasa po ng papasok ng bagyo.
11: Sa ating po mga kababayan, no, alamin po natin itong ating mga bito at mga impormasyon tungkol sa Super Typhoon Bavi. Bagamat po ito ay papapunta po, no, extreme northern Luzon and eastern northern Luzon po ang tahak nito, ano, malawak po ang sakop nito at tinitingnan nga po na hahatakin at palalakasin nito yung habagat na maaari pong magdala ng mga pag-ulan, pagguho ng lupa. At saka ganun din po ng iba pa pong mga hazards, no, katulad ng mga localized thunderstorms na nagpapaulan din. Ilang araw na pong inuulan yung iba-ibang mga lugar. Meron din pong mga pagguho, no, na nangyari na dati na, na dapat po nating bantayan. Kaya mahalaga po makikinig tayo sa abiso ng mga lokal na otoridad para na rin po sa ating ang mga response agencies naman po, no, mga DRRM workers ay nakahanda po para sa ating mga kaligtasan.
12: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Thank you, sir.
13: Sa harap ng sambayanan, Subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The impeachment trial. Katotohanan. Pananagutan. Katarungan. Isang special coverage hatid ng inyong People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall. At hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan dito sa inyong PTV. PTV Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, pagtaas ng COVID-19 cases sa Quezon City at ang mga sakit na dapat bantayan ngayong tag-ulan, ating aalamin kasama si infectious diseases expert, Dr. Ron Jean Sulante. Dr. Sulante, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Hello, good afternoon.
0: Yes, Dr. Sulante, thanks for joining us. Base po sa pinakahuling datos na nagpapakita ng pagtaas ng COVID-19 cases sa Quezon City, gaano po ba ito dapat ikabahala ng publiko? Nakikita po ba ninyo itong simula ng panibagong pagtaas ng kaso o nananatili pa rin po itong manageable?
1: Okay, itong mga pagtaas kayo ng COVID no, na na-report in Quezon City, these are just normal cases na na-encounter natin. No? Especially during this season, which is already the start of seasonal influenza, no? Yung mga tag-ulan. At remember, even last year or 2024 after the pandemic, nandiyan na pa rin ang COVID, pero itong mga COVID variant ngayon ay hindi na siya ganun ka virulent na nakakamatay or nakaka-cause ng more severe infection, no? So siguro ang ano lang natin dito, paalala lang na importante, we need to wear face mask kung halimbawa vulnerable population ka, may edad ka na, may mga comorbidities, but this is not something to panic, no? Kasi itong mga ganitong kaso, parang normal na lang to na every now and then makakita tayo ng mga ganitong kaso na cause of influenza-like illness na kasama ang COVID-19.
0: Okay. At para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, Dr. Sulante, maliban po doon sa nabanggit ninyo na seasonal influenza na nga po ang naranasan ngayong panahon, ano po kaya yung iba pang dahilan dito sa mahigit 265% na pagtaas na ito lang COVID-19 cases sa loob lamang ng 3 linggo? May kinalaman po ba ito sa bagong variants o ang pagbaba ng immunity?
1: Okay. Una-muna, itong COVID variants ngayon na nakikita, ito pa rin yung mga circulating variants na nakikita last year, no? At nakitaan naman ito ng mga datos na sa ibang bansa na pag nag-circulate ito, pag nakakuha ka nito, hindi ito siya bagong variant. Ibig sabihin, halimbawa, kung nabakunahan ka na before 2021, 2022, itong mga bakuna na na-receive mo na, hindi na yan siya sumasalat sa mga bagong variant na ito, no? Kagaya yung mga halimbawa, nabakunahan ka 2022, 3 bakuna or 4 bakuna na kuha mo, you will not be protected. Kasi because of the mutation, madali ka ng bahawaan, but itong mga mutations na to are known not to cause severe type of COVID.
0: Okay. And napansin po sa datos, Dr. Sulante, na particularly dito sa Quezon City, na malaking bahagi ng mga kaso ay mula sa mga batang 14 years old pababa. Bakit po kaya mas maraming kabataan na naapektuhan at ano po yung dapat gawin ng mga magulang sa ngayon?
1: Okay, so ito kasi mga 14 years old, ito na yung mga pumapasok sa mga paaralan eh. Alam naman natin, mga paaralan ngayon, crowded talaga yan, mga classroom, at halo-halo na yan, no? So may mga sinisipon dyan, may mga inuubo, talagang pwede kang mahawaan, no? So siguro ang payo natin sa mga parents na hindi natin maiwasan na ma-expose yung mga bata, siguro pang importante lang na palakasin yung mga immune system ng mga bata at i-encourage ko rin natin magpugas ng kamay, tapos kung kailangan magsuot ng face mask kung may mga sintomas, no? Pwede natin i-offer din sa mga bata para hindi sila makahawa at hindi rin sila mahawaan, no? But again, this is not something to be concerned of kasi most of the cases pag nagka-COVID na ngayon, mga 3 araw, 4 araw lang yan, sipon, ubo, tapos nawawala din.
0: Okay. So with this being said, since hindi naman po bagong variants ito at nabanggit nyo nga po, Dr. Sulante, na hindi naman kailangan ipag-alala itong pagtaas ng kaso, pero kinakailangan pa rin po ba ng panibagong booster para po sa proteksyon sa ngayon, lalo tag-ulan na?
1: Okay. No. So una-muna, wala na tayong COVID vaccine, no? Na kailangan natin gamitin, no? May mga selected countries lang na talagang available ang COVID vaccine kasi nga doon ay nakalaan doon sa mga indikasyon ng COVID vaccine doon na lang sa mga highly, no? Highly most vulnerable population. Ito yung mga 65 years old and above at saka yung may mga comorbidities. So, ibig kong sabihin, hindi na siya routinely recommended ng mga bakuna sa mga tao. Doon lang talaga yan sa mga medyo pag naman sa COVID, merong danger ng konti na pwedeng mag-severe, kaya sila yung mga priority sa mga bakuna.
0: Okay. So, paano po ang gamutan ngayon kung sakasakaling tamaan po itong COVID ngayon? Although, sabi niyo po na ito yan, variant na or circulating variants last year, paano po magiging gamutan ng ating mga kababayan?
1: Okay. Ang importante dito, no, we have to inform and we have to create awareness pa rin na itong mga ganitong klaseng, ang tawag kasi namin ito, respiratory viral infection. So, ibig sabihin, marami yan sila, hindi lang COVID yan, influenza, no, RSV, adenovirus. Talagang expected yan during the months of July, August, September, hanggang December yan, no? So, pag halimbawa, may mga instances ng mga local government mag-report ng mga pagtaas na kaso, parang isa yan sa mga nakikita natin na meron talagang gano'n, no? Ang pinaka-importante dito na walang na-hospital, walang namatay, at hindi dumadami ang napupunta sa hospital kasi nagka-severe.
0: Okay. And maliban po dito sa nabanggit nyo na ngayong panahon, July to August, yung respiratory virus.
2: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna natin puputulin ang bagong Pilipinas ngayon para paraanin ang kapapasok lamang na balita. Vice President Sara Duterte dumating na sa Senate Building ngayong tanghali. Ang buong detalye mula kay AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
4: 16 ngayong tanghali dumating na nga sa bulwagan ng Senado ang si Vice President Sara Duterte at kasama ang kanyang mga convoy dito sa pagpasok ng Senate Building. Sa ngayon na Myla ay kasalukuyan nagsasagawa ng 10 balitahan ng ikalawang pangulo ng bansa at ang pakay ng naturang Vice President ay konsultuhin ang kanyang mga legal team at mga kinatawan ng kanyang legal team sa impeachment trial hinggil nga sa mga legal remedies na isasagawa sa impeachment hearing ngayong araw. Sa ngayon, natututukan ng ating kasamang si Luisa Irispe ang naturang pulong balitaan ngayong tanghali. Mayla, mula pa rin dito sa Bulwagan ng Senado para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas at Republiko.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Maraming salamat AJ Ignacio. Oras po natin, meron tayong 27 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli po nating balikan ang Bagong Pilipinas ngayon.
0: At mas accessible ang digital financial transactions para sa lahat ng Pilipino. Alin sunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pababain ang halaga ng digital transactions sa buong bansa. Sa iba pang balita, nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Pinoy tennis icon Alex Ayala matapos ang kahanga-hanga at makasaysayang kampanya nito sa Wimbledon. Bagamat nagtapos na ang paglalakbay ni Ayala sa torneo, sinabi ng Pangulo na ipinakita nito sa buong mundo ang kakayahan, pangarap at determinasyon ng mga Pilipino at mananatili itong kampiyon sa sambayan ng Pilipino. Matatandaan ang sunod-sunod na umabante si Ayala sa Wimbledon kung saan siya ang kauna-unahang Pilipino na nakaabot sa ilang rounds nito. Bayan, huwag kayo bibitiw. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.

0: failure to appear, failure of the lawyer to appear, and failure to file answer, there should be an entry of plea of not guilty. Likewise, Your Honor, under Rule 9 of the Senate Rule of an Impeachment, which says that the person impeached shall then be called to appear and answer the articles of impeachment.
1: The respondent accused is here, has attended through counsel. She may not be in person, but the notice given to the defense is that she may appear through counsel.
2: Health Watch, alerto pangkalusugan. Maging ligtas mula sa hantavirus. Ang hantavirus ay isang grupo ng virus na naipapasa ng mga daga. Ito ay naipapasa lamang sa pamamagitan ng hangin kung ito ay may kontaminadong ihi, dumi, o laway ng infected na daga. Maaring mahawa ang tao kung siya ay makalanghap ng kontaminadong hangin, may sugat, makagat ng daga, o may matagal na exposure sa taong positibo rito. Karaniwang lumilitaw ang mga sintomas nito mula sa una hanggang ikawalong linggo matapos ma-expose sa virus at maaaring hindi agad matukoy sa loob ng 72 oras. Sa ngayon ay wala pang partikular na lunas para sa hantavirus diseases at ginagamot lamang sa pamamagitan ng pagkontrol ng mga sintomas. Kaya upang maiwasan, siguraduhin solusyonan ang mga sanhi ng pagkakaroon ng daga sa lugar o lalong pagkalat ng virus. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
3: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
4: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
5: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
6: Na hindi patas ang lipunan.
7: Leadership starts from top.
8: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
9: Good governance. Because good governance is a matter of right.
10: Magandang tanghali ulit, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa puntong ito, papasukin naman natin si Luisa Erispe. Kaugnay po yan sa balita niya, no? Vice President Sara Duterte sinabing sa bloodbath na ito ay maaari siyang maging duguan, ngunit hindi siya magiging unbound. Ang buong detalye mula kay Luisa Erispe.
11: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
12: May kanina nga ang pasadong alas 12 ng tanghali, tumating dito sa Senado si Vice President Sara Duterte. At pagdating niya dito sa loob ng basilidad ay dumiretso siya sa Soto Room kung saan nagsagawa siya ng press briefing o bahagyang statement harap media. Dito niya sinabi na siya ay magiging blooded but unbound sa bloodbath na ito. Hindi naman tinukoy o idinetalye ni Vice President Sara Duterte kung yung impeachment trial nga ba yung kanyang tinutukoy dito. Pero dati na naman sinabi na itong impeachment trial ay tinuturing nga na bloodbath. Pagkatapos noon, sinubukan naman ng media na magtanong sa kanya kung siya nga ay dadalo dito sa impeachment trial na nakatakdang isagawa mamayang alas 2 ng hapon dito sa Senado, pero hindi naman siya nagsalita hinggil dito at hindi na rin siya tumanggap ng anumang tanong. Pero bago naman magsalita si Vice President Sara Duterte, kanina ay nagsalita naman ang kanyang defense team sa pamamagitan ni Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita nga ng defense team, at sinabi niya na si Vice President Sara Duterte ay nandito lamang para sa meeting at hindi siya personal na haharap o magpapakita sa impeachment trial mamayang hapon. Tinanong nga siya kung ano ba yung kahalagahan, bakit hindi yung kahalagahan ng kanyang pupuntahan mamayang hapon, bakit hindi siya makakapunta sa impeachment trial. Hindi naman na sinagot ito ni Attorney Michael Poa, pero ang talagang pakay lang daw ni VP Sara dito sa Senado ay yung makipag-meeting sa kanyang defense team. At sa ngayon, nandito pa rin naman si Vice President Sara Duterte, nasa holding room ng defense team kung saan inaasahan nga mag-meeting sila. At mamaya tatanungin naman natin, inaantabayan na natin kung meron ngang bagong directive ang Vice Presidente sa defense team. Tinanong din naman kanina si Attorney Michael Poa kung napanood ba ni Vice President Sara Duterte yung impeachment trial kahapon. Sinabi naman ni Attorney Michael Poa na hindi pa niya nakakausap ang bise hinggil dito at wala pa rin idinedetalye sa ngayon sa kanya kung napanood nga ba ng bise o hindi. At yan muna ang pinakaunang balita mula rito sa Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
10: Maraming salamat, Luisa Erispe. Ang oras po natin, meron na tayong 33 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli po nating balikan ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na ng emergency kit na kaagad mabibitbit. Gumawa ng evacuation plan at alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar. Makiisa sa mga drill at disaster preparedness activities sa inyong barangay. Maging mapagmatiyag sa pagbabago ng panahon. At makisama sa pag-aalaga ng kalikasan. Sa sama-sama nating pagkilos, mananatili tayong matatag laban sa kalamidad. Disaster Watch.

0: ipinagmamalaki ni Hatid ng inyong PTV Regional Team.
1: Lokal na balitaan sa iba't ibang wika.
2: Usapang derechahan at makabuluhan.
3: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
4: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.
5: Kumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine, kainan, kalusugan, mga in na in na usapan, balitaan, hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
6: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
7: Ang mga inaabangang balita simula umaga.
8: 3 tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
9: Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan.
10: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
11: Ang inyong People's Television News. Balitang maasahan. Balitang para sa bayan.
12: Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
13: Guys, help natin si Manu mo.
12: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
14: Lola, paano po?
12: Nariyan din si Aya na malalim ang pananampalataya.
15: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
12: Si Aling Sita na kahit walang wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
16: Come in! Tuloy po kayo!
12: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
17: Pagyo ka lang! Pilipino ako!
12: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.
18: Gadwatch. Safe Spaces Act.
19: Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law.
20: Ine-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang yung sa public spaces and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
19: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
20: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun nga yung trend ngayon.
19: Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para merong mechanism na pwedeng ma-reportan. Ang mga MMDAs and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act.
20: We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa my area of jurisdiction sa kanila, sa police station.
18: GadWatch!
11: HealthWatch, alertong pangkalusugan.
0: Maging ligtas mula sa haze. Ang haze ay isang uri ng polusyon sa hangin. Binubuo ito ng mga pinong partikulo ng alikabok at usok na maaaring makapasok sa baga at makaapekto kahit sa daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot ng hirap sa paghinga, pag-ubo, pangangati ng ilong, pagsikip ng dibdib, pagluluha ng mata, quality sa inyong lugar. Kapag naitala na unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng lahat, lalo na ang mga bata, may edad, may hika, at mga may sakit sa puso o baga na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari, isara ang mga bintana at pintuan, magsuot ng face mask tuwing lalabas, itigil muna ang mga outdoor activity, at gumamit ng headlights o fog lights kapag bumabiyahe, lalo na sa gabi.
11: Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
21: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo.
8: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
21: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television.
11: WebWatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa kumakalat na AI-generated content. Ang generative AI ay isang klase ng artificial intelligence na may kakayahang lumikha ng iba't ibang content mula sa prompt ng isang user. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang images, videos,
22: pati na rin ang boses.
11: Karaniwang ginagamit ito upang mapabilis ang gawain, gawing libangan, o makapanloko ng tao. Masasabing ito ay AI-generated content kapag hindi natural ang detalye o galaw ng katawan. Gaya ng sobrang daliri sa kamay. Makintab o makinis ang balat ng tao o hayop. Upang hindi mabiktima, tiyakin totoo ang content sa pamamagitan ng pagkilatis ng mga detalye. Paggamit ng reverse image search at pag-verify ng impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang sources. Tandaan, huwag gawing fake ang fact.

0: ipinagmamalaki ni Hatid ng inyong PTV Regional Team.
1: Lokal na bantaan sa iba't ibang wika.
0: Usapang derechahan at makabuluhan.
2: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
3: Balita. Talakayan. Kaalaman.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para

0: Kayaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
1: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
2: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
3: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
4: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
4: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Game on! Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bolahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
7: Magandang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Aryan Malyare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Martes, July 7, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ang live via Facebook, DZSR Sports Radio 918 kHz. Maaari nyo rin po kaming mapakinggan sa ating PBS Receiver app, available mula sa inyong App Store at Google Play. At syempre, ngayong araw po ay talaga naman pong espesyal dahil dalawang special guest mula po sa ating Philippine Women's Beach Handball Team ang ating makakasama na sina Shang Berte at si Shanina Tapawan. Ito'y matapos ang kanilang historic performance at game sa nakalipas po na 12 IHF Women's World Beach Handball Championships na ginanap sa Croatia. But before that, syempre pinakamainit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Alam nyo, very historic din for the Philippines, no? Ang araw ng Lunes, no? July 6, 2026 dahil ang ating kababayan na si Alexandra Alex Ayala ay lumaban sa fourth round ng Wimbledon. So nakarating po si Alex sa round of 16 at actually dito na rin nagtapos, no, yung kanyang campaign matapos siyang yumukod kay Italy's Jasmine Paolini. So inabot po ng 3 sets yung kanilang naging laban, 6-4, 4-6 at 6-3, no? So round of 16 yon, dahilan para dito na rin magwakas yung campaign for Alex Ayala. But of course, bagamat na-i-push, no, ni Alex, no, sa deciding set, no, yung laban, ay nanaig pa din, no, yung Italian player. Ito nga si Jasmine Paolini. But of course, itong nangyari na to, no, for Alex Ayala, talaga namang sinaksihan po yan ng milyong-milyong kababayan, no, mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Actually, sa PhilSports Arena, nagkaroon din ng watch party ang hinost doon ng Philippine Sports Commission. At doon nga po, bagamat pinapanood lang, pero grabe yung naging crowd po doon. No? Sinaksihan po yan ng ating kasama nga si Matthew Pacheco, no, kagabi. And before yung laban actually ni Alex, nagkaroon din ng watch party yung naging game, no, ng Gilas Pilipinas sa kanilang laban against Australia sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. But of course, let's talk about the historical significance, no, nung naging performance for the 21-year-old Alex Ayala. Again, siya po ang kauna-unahang Filipino, no? Player po, tennis player from the Philippines ang nakarating or naging seeded number 29 sa Wimbledon main draw, no? And very historic yung kanyang naging round of 32 performance dahil yung defending champion and world number 3 na si Iga Swiatek, no? Yung kanyang tinalo in straight sets, no? Talagang kung babalikan na natin yung sports history from that performance si Alex Ayala, talagang nakaukit na yon, no, sa kasaysayan, no, ng Pilipinas, no. And with that, talagang napakaraming kabataan ang na-inspire, no, to be the next Alex Ayala. Pero sabi nga, no, nitong si Alex Ayala, mula sa kanyang mga post-game statement, no, naniniwala siya na hindi dapat hangarin or pangarapin, no, to be the next Alex Ayala. Gusto niyang maging una, no, maging una yung kabataan sa kanilang sarili, or sila mismo, no, yung gumawa nun para sa kanilang sarili. Sila yung number one, no? And with that, talaga naman pong masaya din ang Philippine Tennis Association, ang Secretary General nila, also the mayor, no, of Navota City, no, sa si Mayor John Ray Chanco, mula dun sa naging performance ni Alex Ayala. Ito po, pakinggan at panoorin po natin.
8: Achievement na lang muna makapaglaro, makapag-qualify sa mundo ng Wimbledon at makaabot ng quarter. At hindi lang yung paglalaro, yung pinag-aayala. So makikita natin, saan tayo makututulong sa kanya, tapos namin. Nangarap siya ng malaki, talagang maraming sakripisyo ang ginawa niya, kanyang pamilya, at pinaka-importante. Parating napakaganda ng kanyang mindset, parating positive, parating growth mindset, kasi parating improve yung kanyang sarili. And very competitive siya kanina, nakita natin, natatalo siya, nakabawi, umalaban, at siyempre, nakita po natin, very proud siya na maging Filipino. Kaya very proud po tayo at sa kanyang achievement, at simula pa lang to. So, todo support sa tayo sa kanya. Papasalamat tayo, siyempre, kay chairman ng MMDA, Juan Artes, at chairman ng PNB, chairman Pato, sa support ang pinibigay niya sa Philippine Tennis. At dahil kay Alex, mas marami nang gusto mag-tennis ngayon. Mas maraming nanonood ng tennis, at yun, napakalaki ng support para sa kanya.
9: So, Alex, congratulations. You've inspired so many Filipinos, not just because of tennis, but through your good character, your good values, and your good deeds, and we're always here to support you. We're always inspired by what you do, and we know this is just the beginning. We'll continue to pray for you. So good luck, and congratulations again. We're very proud of you.
7: There you have it, ang Secretary General at Navota City Mayor na si John Ray Chanco. Yan po ay mula, no, sa post ng PhilTA, Philippine Tennis Association, mula sa kanilang Facebook page. Again, sabi nga, no, ni Sec Jen Chanco, dahil dyan, dahil kay Alex, no, mas marami pang gustong mag-tennis ngayon at mas marami na rin, no, yung interested at nanonood, no, ng tennis. Imagine, mula dun sa historic performance niya, ay kahit na gabi, nabuksan ang PhilSports Arena sa Pasig City, at talaga namang parang live na live na nag-cheer mula sa center court, no, yung ating mga kababayan from that historic run for Alex Ayala. Again, with that fourth round exit, no, itong si Alex Ayala ay approximately ay mag-uwi, no, ng $396,000, no, at inaasahang siya din ay aakyat, no, sa world number 28 mula po sa WTA rankings. Again, congratulations Alex Ayala, proud na proud ang buong sambayanan mula sa karangalan na ibinigay mo sa buong Pilipinas. Samantala, latest update naman mula sa ating Gilas Pilipinas Men's Basketball Team ay natalo po tayo, no, sa kamay ng Australia sa kanilang naging laban kagabi na ginana po sa Perth, no. So 92-49 ang sinapit na performance or game for Gilas Pilipinas, no. Malaking dagok, no, yung pagkawala noong injured player na si Justin Brownlee dahil merong hamstring injury itong si Brownlee. So nagkasya lamang, walang ni isang Gilas player, no, ang umiscore in double figures, no. So inasahan pa rin po ng Gilas Pilipinas men ang performance si Dwight Ramos. Siya actually yung mayroong pinaka top scorer for the Philippines, no, with 9 points. Kasunod niya si Kevin Kiambao at si Junmar Fajardo na mayroon namang tig 8 points. And even si Mike Phillips, no, nag-ambag din para dito sa game na to, no, ng Gilas Pilipinas with 6 points, no, and 12 rebounds and 24 minutes, no, yung naging total playing time, no, for Mike Phillips, no. Si Bryce Cotton naman yun ang una for the Australians, for the Boomers, with 21 points. But again, what will be next, no? Ito actually yung nag-conclude rin doon sa campaign for our Gilas Pilipinas men sa third window, no, nitong FIBA World Cup Asian qualifiers. Ngayon second round na. What I mean, second round na. Kahit na natalo sa kamay ng Australia, ay aabante pa rin, no, sa second round ang ating koponan. Gawa nung kanilang third placing, no, mula sa Group A, no, ng first round. Again, ang Australia malinis 6-0 win-loss record yung performance for the Australians. Pangalawa ang Team New Zealand sa Group A with 4-2 win-loss card at pangatlo nga ang Philippines with 2-4 win-loss record. Yung Guam ay eliminated na dahil wala silang naging panalo dito, no, kahit isa sa kanilang nakalipas, no, na 6 games. So yung tatlo sa Group A abante sa second round. So pagdating naman sa second round, ang Pilipinas naman ay nakagrupo sa Group E, no. So sino-sino ba yung mga kasama, no, ng Philippines sa Group E? Syempre nandiyan pa rin ang Australia gawa nung naging top performance, no, from Group A. Nandiyan ang Iran, Jordan, New Zealand, ang Philippines at ang Syria. At actually magsisimula yung campaign natin dito sa second round sa darating po na August 27, no. So team ng Jordan ang makakaharap dito ng Gilas Pilipinas men, at yan po ay nakatakdang ganapin sa Pilipinas, no, MOA Arena po yan. After nung game versus Jordan sa August 27, susundan po yan ng game versus Syria ng November 27. So talagang mahahaba, no, or malalayo, no, yung pagitan. Or what I mean, na-skip ko to, no? So from August 27, mayroong magiging game versus Iran ng August 31. So 2 games, and then November na yung magiging game against Syria ng November 27, and again against Iran ng November 30. So yan po ang schedule for our Gilas Pilipinas men's basketball team sa second round nitong FIBA World Cup Asian qualifier. So ang kinakailangan po dito ay tumapos sa top 3, no, sa Group E yung Philippines para direktang makaabante, no, sa FIBA World Cup, no. And bukod dyan, kinakailangan din nilang tumapos bilang best fourth place team, no, between groups E and F, no, para mag-qualify sila doon nga sa World Cup, no, na gaganapin next year. So again, Ano pa ba yung kumbaga kailangan gawin dito ng Gilas men? Kailangan makapanalo sila at least 4 out of 5 or out of 6 remaining games nila dito sa second round. So talagang mabigat no ang magiging laban for our Gilas Pilipinas men pagdating sa second round. Samantala, checker time, it's 1:13 PM. Sa ating pagbabalik, marami pa tayong hihimayin na sports stories and results. Kaya naman magbabalik pa ang Game On.
10: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
11: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
12: Nagalit sa internet ang fake news.
13: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
14: What they are doing is creating panic.
11: We say no.
15: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
11: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
15: Stop telling us fake news because you're wrong.
11: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
17: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
18: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
17: Self-protection.
18: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
17: Seek early consultation.
18: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
17: Support fogging and spraying.
18: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
17: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
21: Hindi lang balita, may sports pa. O sang ka pa? Dito lang sa Game On sa Radyo Pilipinas 918 AM.
7: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918, 1:16 PM na. At sa ating pagpapatuloy, ito puntahan natin ang latest mula sa performances ng ating ABAP boxers mula po dyan sa Jakarta, Indonesia. Ongoing po ngayon ang Asian Boxing Under 19 and Under 23 Championships mula po dyan sa Jakarta. And sa katunayan, kahapon po ay tatlong boxers na natin no, ang sumuntok, no, sinimula na nila ang campaign for our Team Philippines. At sa katunayan, si Mark Ashley Fajardo ang nanguna for the campaign no, ng ating ABAP boxers na ngayon po ay nakasiguro na ng pwesto sa quarterfinals ng men's 65 kilogram division or ito po yung welterweight class no, sa boxing. Again, ang nakaharap dito ni Mark Ashley Fajardo ay isang Indonesian, si Laskar Putra. No, at ang naging resulta na to, TKO ito no for Mark Ashley Fajardo no. So magandang pagsisimula ito para sa campaign no ng ating ABAP boxers dito sa okasyon. At ngayon, ilang araw ang aantayin ni Mark Ashley Fajardo para harapin no yung kanyang magiging quarterfinal competitor no or yung kanyang makakalaban na taga Uzbekistan. Ito pong si Ilkom John Ergashev no, yung kanyang nakatakdang makaharap dito sa quarterfinals ng men's welterweight 65 kilogram division. No? So umabante naman itong Uzbek fighter matapos naman yung kanyang naging panalo against isang Qatari, no? Boxer si Faisal Mohammed Al-Naimi, no? So ABD or abandon yung naging resulta nito sa first round pa lamang. So dahil dyan, ito nga Uzbek fighter ang nakatakdang harapin dito ni Mark Ashley Fajardo. Bukod po dyan, dalawang boxers pa, no, ang nag-rehistro na rin, no, ng kanilang performance, no, dito sa Jakarta, no. So for the men's bantamweight, or ito po yung 55 kilogram division, ang sumuntok naman po dyan ay itong si LJ Pamisa, isang Uzbek fighter boxer ang kanya nakaharap dito na si Faryozbek Dusmatov, no. So dito naman ay yumukod itong si Pamisa, no. 0-5, no, yung naging resulta nung kanilang laban. Dahilan para hindi na siya umabante sa quarterfinals itong men's bantamweight 55 kilogram division. And again, another Filipino boxer, si John Steven De Maisip, ay natapos na rin yung kanyang kampanya dito sa Jakarta matapos naman yung kanyang naging 4-1 defeat, no, against sa Thailand, no, isong si Tanapan Sakon Kales or Kalasiram, no, yung kanya nakaharap mula sa men's lightweight 60 kilogram division. So sayang lang, no, kasi kung nanalo sana itong sina John Steven De Maisip at itong si LJ Pamisa, ay quarterfinals na sana, no, yung kanilang round, no, na susuntukan. But of course, today's schedule, nakaschedule ngayong araw si Wendell Kaituna, no, isa rin nating pambato mula naman sa men's lightweight 60 kilogram class. So ang kanyang makakaharap dito, isang Tajikistan na boxer, si Sharifkon Nuraliyev, no. So alas 12, no, ng tanghali, no, nagsimula itong mga matches ngayong araw. So again, itong si Wendell Kaituna ang nag-iisang Philippine bet natin for today's schedule. So asahan natin na madagdagan pa yung talagang rarampa doon sa medal round, no, na itong Asian Under 19 and Under 23 Boxing Championships mula sa Jakarta, Indonesia. Samantala, let's go to Colombia. Dito naman sa Colombia, maganda naman ang naging pagsisimula ng campaign for our Philippine Youth Weightlifting Team. Imagine, sa unang araw pa lamang ng aksyon ay 4 na gintong medalya, 3 silver at 1 bronze na ang napanalunan ng ating koponan. At ang nanguna po dyan ay si Alexandra Ann Diaz. Ito, soon pa lang po sa kanyang last name, no, Diaz. Pamangkin po siya ng ating Tokyo Olympic champion na si Miss Heidelin Diaz Naranjo, no. So sinwip niya, winalis ang kanyang gold medals mula dito sa women's 48 kilogram youth division. Bukod dun sa 3 gold medals, 2 new youth world records din ang kanyang naitala dito. Nakuha po nitong si Alexandra Ann Diaz ang unang ginto mula sa snatch competition, 77 kilograms yung kanyang binuhat dito. Sinundan niya po yan ng bagong youth world record mula sa 98 kilos, no, mula sa clean and jerk, at another youth world record mula po sa total performance niya. So 175 kilos yung naging total output or nagtali, no, yung kanyang lahat ng nabuhat dito. So talagang maganda to, sweep, no, ang naging performance again for Alexandra Ann Diaz. Bukod sa kanya, JR Colonia, itong si Colonia naman hindi rin na nawawala sa kanya yung dugong weightlifter, no, yung dugong world class, dahil siya naman po ay I believe kapatid, no, nung ating Rio Olympia naman na si Nestor Colonia. So kaibigan din to at halos kasabayan din nitong si Heidelin Diaz. For JR Colonia naman, siya naman po ay nakabuhat ng 1 gold at 2 silver medals mula sa men's 56 kilogram category. Nakuha niya yung gintong medalya mula sa kanyang clean and jerk na 140 kilos, at nakuha niya yung silver mula sa kanyang snatch na 109 kilos, at sa total na 249 kilos. So 1 gold, 2 silver medals again from JR Colonia. And last po, itong itong si Althea Bacaro. Nag-contribute din ng 1 silver at 1 bronze medal itong si Althea Bacaro mula sa women's 44 kilogram division. Ang kanyang silver nanggaling sa clean and jerk matapos siyang bumuhat ng 80 kilos at nakuha niya naman yung bronze medal mula sa kanyang total lift na 140 kilos. Pang-apat siya doon sa snatch category. Sayang, no? Kinapos lang, no? Sana doon sana sa tatlong mga buhat meron din siyang podium. But of course, again, fourth place yung kanyang snatch with 60 kilos. So, bukod dito sa ating mga tatlong na-mention, meron na ring resulta yung ibang division, no? Nitong IWF Youth World Championships. Again, for the men's 60 kilogram division, meron tayong pambato dito. Itong si Kirby Kent Alasas, no? So, tingnan natin, no, yung naging performance for Kirby. Check po natin, no? Again, from the official website po ito. For Kirby Kalasas, ang kanya naging performance sa snatch ay nanalo po siya, no, ng silver medal, no, sa kanyang snatch performance sa men's 60 kilogram division, no. So 113 kilos yung kanyang inangat po dito para mapanalunan ang silver medal. Yung kanyang first attempt 110 kilos, second attempt 113 kilos at dun sa third and final attempt ay nagtry sana siyang mag 115, no, pero hindi siya nag good lift doon. So dahilan para yung 113 ay magkasya, no, sa silver medal. So he finished behind isang Turkmen or taga-Turkmenistan na weightlifter, itong si Atabek Azamatov, no? Ito yung nag-uwi ng gold medal mula sa snatch. 116 kilos naman yung naging performance itong si Atabek, no, mula sa snatch. For the clean and jerk, tumapos namang panglima itong si Kirby Kent Alasas, no? So dito mas malayo yung kanyang performance sa clean and jerk, 135, no, yung kanyang naging effort dito sa clean and jerk. Ang kanyang starting weight 135 kilos din, pero nabigo siyang maiangat yon sa kanyang second attempt. 135 pa din, bigo na naman dun sa third and final. Ayun, talagang naiangat niya na yon, no, sa 135 kilos para magkasya sa pang limang pwesto, no, sa clean and jerk ng men's 60 kilogram. And finally, pagdating dun sa total, eto talaga yung mga mas nakakahinayang, no, yung almost, no, pero hindi enough, no. So pang-apat naman siya dito sa total ng men's 60 kilogram division. 248 kilos ang kanya naging total effort dito mula sa kanyang 130 na snatch at 135 na clean and jerk. Ang nag-uwi dito ng gold medal mula sa total, isang Mexican, si Victor Nathaniel Mendez Huicab, no. 250 kilos ang naging total effort nitong Mexican na to. At kasunod niyan, itong taga-Turkmenistan, si Atabek nga po Asamatov, with 249 kilogram total effort. At pangatlo, yung taga-Russia, si Sveni Butuzov, no, with 249 kilogram tali, no. So, sayang lang, no, difference lang ng 1 kilogram, no. Pero yung 1 kilogram na yun, ang laking difference nun kung pag-uusapan po natin ang weightlifting. So again, that's it. That's for Kirby Kent Alasas, no? Isang silver ang kanyang nakamit mula dito sa snatch category ng men's 60 kilogram division, no? So tingnan natin kung nadagdagan na rin yung ating mga lifters, no, mula naman sa women's class, no. Again, kanina na mention natin yung naging performance for Althea Bacaro ng women's 44 kilogram at itong ang si Alexandra Ann Diaz ng women's 48 kilogram division na sinasabi nga natin na sweep, no, yung kanyang mga events, no. Again, for the women's, eto, nadagdagan na din ang medalya ng Pilipinas. Itong si Jody Peralta ay nag-campaign for the women's 53 kilogram division. Isang silver ang kanyang napanalunan mula sa snatch category. 85 kilograms, no, ang kanyang iniangat mula sa snatch category. At dahilan para siya po ay mag-ambag, no, ng panibagong silver para sa Pilipinas. Pagdating dun sa clean and jerk, kinapos itong si Jody Peralta. Pumang-apat lang siya dun sa clean and jerk competition, no. 103 kilos naman yung kanyang naging total effort dito. dito. So, ang nag-uwi dito ng gold medal sa clean and jerk, isang Turkmenistan athlete, itong si Agulshat Amanova, no, with 105 kilograms. At yung compatriot na to, na si Shabnam Kerimbayeva, no, ang nag-uwi naman dito ng silver medal. Bagamat ano sila, no, tabla lang doon sa 105 kilogram effort sa clean and jerk. So, kung sino yung unang na-clear yon, no, doon binibigay yung medalya. At taga-Venezuela naman, yung nag-uwi ng bronze mula sa clean and jerk, si Ariane Echandia, no. So, pang-apat sa clean and jerk, Jody Peralta. Pagdating sa total, another silver ang nakamit nitong si Jody Peralta with a total effort of 188 kilos, no. So again, two silver medals from Jody Peralta mula dito sa women's 53 kilogram division. Alam nyo, last year sa Lima, Peru, 3 gold medals yung napanalunan for Jody Peralta, pero that time heavier class, no, yung kanyang sinalihan, women's 55 kilogram. This time ay nagtry siya ng kanyang kumbaga, nag-entry siya ngayon sa 53 kilogram. And hindi rin nabigo ang Pilipinas, no, na sa naging desisyon na yon, dahil still dalawang silver medal ang kanyang napanalunan mula dito sa Colombia, no. Samantala, yan ang latest mula sa ating Philippine Youth Weightlifting Team. Samantala, checker time, it's 1:28 PM. Sa ating pagbabalik ay makakasama na natin ang ating mga special guests mula sa ating Philippine Women's Beach Handball Team.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
23: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
24: Maging panatag Pilipinas.
25: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
26: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
25: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
26: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
25: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
26: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na ang magalang na panunungkulang.
25: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
26: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
25: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
1: This is a public service announcement.
25: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
7: At nagbabalik po ang Game On sa Sports Radio 918. At this point ay usapang handball naman dahil gusto po nating buhayin no, yung moment, yung historic moment kung saan ay napakaganda na naging performance po ng ating Philippine Women's Beach Handball Team mula sa Croatia. And at this point, makakasama po natin ang ating dalawang pinagmamalaking Filipina athletes na sina Shang Berte at si Shanina Tapawan. Welcome to the program!
3: Hello po. Hello po. Good afternoon.
7: Yes.
3: Hello po. Good afternoon.
7: Good afternoon and welcome back. Syempre, congratulations, no? Mula sa inyong naging performance dito sa Croatia. So, una sa lahat, syempre, anong masasabi nyo dito looking back doon sa entire campaign natin sa Croatia? Paano nyo madedescribe, no, yung naging overall performance ng Pilipinas dito? Shishang.
3: First of all, thank you for having us here po sa show nyo. Yung performance po namin dun sa Croatia, na-retain naman po natin yung rank natin from the last time na sumali tayo sa tournament, which is the rank 12. And syempre yung highlight po ng pagsali natin dun is yung natalo po natin yung Brazil, which is a three-time world champion po. And sa tingin ko po, looking back sa mga nasalihan nating tournament before the world championship, sobrang laki po ng in-improve ng team. Individually, nag-improve yung mga players. And as a team, mas sa tingin ko, mas lumakas pa siya since nung pagpasok ko sa team, as in sobrang laki ng in-improve na to the point na makikita mo talaga na yung mga players hindi lang isang position yung kayang laruin, kundi kaya na nilang maglaro ng ibang position.
7: How about for Shanina? Your comment, no? Natalo nyo ang three-time world champion Brazil dito sa laban na to.
4: Yes po. Until now po, hindi ko nalilimutan yung moment na yun. Kasi, totoo naman po yung sinasabi natin siyang, iba-iba yung laro na pag nandun na kami. Tapos, nung natalo namin yung Brazil, kasi pa wala po akong background talaga dun sa handball. Like, sumali lang po ako. Tapos, nung sinasabi na nila sa akin yung feeling habang umiiyak sila, yung nararamdaman nila, kitang-kita yung importansya ng laro eh. Importansya ng natalo namin yung Brazil. Ibang-iba yung pakiramdam ng mga teammate ko. So, sobrang saya po. Kasi, yung preparation po namin, bago namin sila matalo, ibang-iba po yun. Yung yes. Panalo po, parang yun na po yung... parang yun na yung ano namin eh, yung end point na matalo namin yung pinakamagaling. Tapos yun po, natalo namin sila.
7: Pero gusto ko nating malaman, no? So, nung nalaman nyo na three-time world champion Brazil, no? Yung inyong nakatakdang makaharap, paano pinaghandaan ng Pilipinas yung laban na yun? Doon muna tayo. Like, meron bang talagang may time to prepare really ng mahaba or bago po man kayo pumuntang Croatia, nasa mindset na ito yung ating magiging ano, no, strategy when we face yung world champ na Brazil?
4: Nag-focus muna po kami dun sa una naming kalaban. Pero alam po namin na makakalaban namin sila sa dulo. So, focus muna po kami sa Benin bago po namin pag-focusan yung Brazil. So, after po nung Benin, tapos sa mga preparatory tournament namin, mas lalo pong nag-improve kami nung nakalaban namin yung mga ibang bansa doon, kagaya ng mga Croatia, mga iba pa pong lugar, Norway. Tapos nung time na po nakalaban namin yung Brazil kinabukasan, nag-ano lang po kami, nag-film viewing, inara lang po namin kung ano yung laro nila. Noong una po parang na-amaze kami lahat kasi super smooth po nung game ng Brazil. Like, mapapatanong na lang po ako sa isipan ko na paano namin sila tatalunin? Ano yung magandang game plan para sa kanila? Pero yung mga coach ko po, sobrang ganda ng ginawa nila. Sobrang salute na binigyan nila kami ng magandang game plan kung paano yung agamitin naming play, kung paano i-stop ng defense. So, base po doon, nag-connect-connectado po kami lahat. Tapos nung bago po mag-game, wala po kaming iniisip. Ang iniisip lang po namin, lumaban buong puso. Kasi po, imagine po ah, sobrang tatangkad nila. Tapos yung playmaker namin, hanggang chan lang nila. Tapos makikita nyo yung laban. Yung laban talaga na susugapain nila yung ano. Kasi parang ako po yung pinakamatangkad sa amin. So, basically, binigay lang po namin yung buong puso namin yung laro na. Wala kami masyadong iniisip. Tapos, isang pagkakataon pa po, meron po, bago po maglaro, meron po ako nakitang dalawang Pilipino na nanonood sa taas. Tapos ang daming nanonood na Brazil. Nakita lang po namin yung flag ng Philippines. Tapos yun po, yun na po yung nagbigay sa akin ng lakas, kagaya po dun sa ibang teammate ko.
7: Wow, so talagang dun pa lang, iba talaga kapag lumaban gamit yung puso, no? Lahat posible kapag you played with your heart, no? But again, congratulations din pala, no? Kay Shanina Tapawan dahil kakagraduate lang. So happy graduation din.
4: Thank you.
7: Bachelor
4: Thank you
7: so of Physical po. Education, no? Ang kurso.
4: Yes,
7: so,
4: po.
7: Ito ba ay first time mo na nag-compete? Nung 2024, wala pa si Shanina sa team.
4: Wala pa po.
7: So, ano to? First time din na nag-play ka talaga ng handball overseas.
4: Yes po.
7: Oo.
4: Yeah. Hindi po. Bali po, napasama po ako ng Asian Beach Games sa China po. Pero halos lahat po kami dun bago. So parang nag-start lang po kasi kami Feb. Tapos yung Asian Beach Games, isang month lang ng preparasyon ng March tapos sabak namin ng April. So hindi po ganun na develop. Pero nung pagdating po dito, parang ito na po yung parang pinaka first time ko na makaramdam ng ganung feeling ng handball kasi ibang-iba po talaga pagdating ng Croatia.
7: Yes, talagang ano, lahat buhay na buhay yung dugo ng bawat players no dun sa naging panalo na yon. Pero inexpect nyo ba yon, Shang? Inexpect nyo ba yon na makaka-score kayo against Brazil? 2-1 eh.
3: Ano naman po, no? Sa sports naman po talagang posible naman po lahat. Pero yung talunin po yung ganun kalakas na team like three-time world champion, hindi po, I mean, coming into that game, wala po kaming expectation talaga. As in, no expectation at all. Wala kaming na-feel, ay walang ina-expect yung coaches sa amin na manalo or di kaya wala talaga. As in, sinabihan lang kami, maglaro lang kami. And ayun naman, nailabas naman namin yung magandang laro namin. Kasi nagsabay-sabay yung defense, saka yung offense team, saka yung coaches, maganda yung game plans nila. So, ayun, yun naman po. Talagang hindi namin in-expect na mananalo kami sa Brazil. And thank God, binigay sa amin yung panalo. And siguro, nung game na yon talagang lahat kami gustong manalo. And andun na din siguro yung, alam mo yung maglaro ng walang pressure. Kasi lalabas at lalabas talaga yung best na kaya mong ilabas. Ayun.
7: Yes. Nung nakuha nung Brazil yung first set, definitely ang mindset ng mga players kailangan maipuwersa sa shootout, 'di ba? So nung nakuha niyo yung second set, ano na, kamusta na yung team? Ano na ba? Talagang
3: actually po, yes. Actually po yung biruan talaga namin is parang kailangan nating manalo para naman makapag-try naman natin yung shootout kasi ilang beses nating pinrapice yung shootout. Sana manalo naman tayo. Yun yung biruan namin pero no pressure talaga na manalo, pero nanalo nga po. Ayun, kaya tuwang-tuwa yung lahat.
7: Grabe, kami din dito sa Pilipinas. Yung game na yon, historic game, historic win for the Philippines. Parang ano, yun na rin yung parang ano, gold medal level, no? Or sabihin natin parang yun yung gold medal na para sa Philippines, no? Yung time na yon. So parang iba yung feeling nun, what more pa sa inyong mga players, no? But of course, aside from yung game sa Brazil, syempre, hinarap nyo yung team ng Greece, no? So what happened naman dito sa team ng Greece? 2-0 yung naging ano?
3: Yung sa team ng Greece naman po, after nung Brazil namin yun, nag-prepare naman din po kami. Kaso andun din po talaga yung factor na sobrang lalaki nila. Yung height difference talaga andun. Yung body build difference talaga nandun. Pati yung experience po talaga din nila nandun. Sobrang smooth nung laro nila. And siguro, after nung game namin against Brazil, na alam nilang natalo namin yung Brazil, syempre, pinag-aralan po din po talaga kami siguro ng team ng Greece. Kaya, ayun, pagdating ng laro, lumaban pa rin naman po tayo. Kaso, ayun, sa sports talaga, may panalo, may talo. So,
7: Yes. So, at least, no, binigay niyo yung best niyo. Pero sa inyo ba, may naging regrets ba, panghihinayang, o dapat ba ginawa ng team yung sana nakarating tayo ng quarterfinals? Personally, ano yung take niyo doon? Si Shanina, anong take mo, Shanina?
4: Actually po, wala naman po akong regret. Kasi talagang binigay po talaga namin yung puso namin. Eh. Pero isa lang po talaga naging factor, yung experience talaga eh. Kasi po yung mga taga-Europe, parang yun na yung sports nila simula pagkabata eh. So, dun pa lang, malaking labanan na yun. Kasi, iba po yun eh. Ako po kasi parang 6 years old pa lang ako, nag-basketball na ako. So, alam ko na po yung takbuhan ng laro. Alam ko kung paano kami matatalo. Alam ko kung paano kami mananalo. So, parang ganun po yung nararamdaman nila sa amin. Tapos ako po nabaguhan lang. Ang alam ko lang eh, yung bagong skills na natutunan ko, at kung ano yung binigay na play ng coach ko. So, yung experience po talaga yung pinaka nag-lock sa akin, basically. Tapos yung, siguro po, yung kakulangan natin sa mga tao dito sa Pilipinas. Kasi dapat po talaga, hindi, parang dapat po sana, magkaroon din talaga tayo ng maraming team dito sa Philippines ng handball. Kasi sobrang ganda po laruin ng handball. Yun lang po yung isang masasabi ko doon.
7: Ikaw naman, Shang, anong positives naman yung nakuha mo from your overall performance dyan sa Croatia?
3: Yung pagsali po natin sa World Championship, sobrang laking tulong po for me as an individual, especially sa goalkeeping, kasi nakita ko po paano yung galawan ng mga nandun na level, yung sa highest level na po kasi sila eh. So, habang nanonood kami ng games, habang nakikipaglaro kami sa mga top teams, they're the best of the best po kasi, sa worlds na po kasi yan eh, di ba? So, iba yung Asian level eh. Nung sumali kami sa ABG, maraming teams doon, buong Asia nandun. Pero, maku-compare mo po talaga yung worlds saka yung Asian level. Sobrang taas ng level ng worlds. Sobrang mapapawaw ka talaga na, ganun pala yun. Wow, nakuha niya pa yung bolang yun. Na-block niya pa yun. Ang bilis, parang, ganito pala. So, yun po yung mga nakuha ko nung World Championship na mga experience, na mga learnings. As in, sobrang, eto pala dapat, ganito pala dapat. So, kaya palang gawin to. Hindi pala hanggang dito lang yung level natin. Kaya pala nating itaas pa yung level sa kung ano yung kayang gawin ng mga taga-Europe, taga-South America. Yun po. Talagang, as in, kung titignan mo yung mga, yung level ng laro nila, talagang ma-excite ka. For me po, na-excite ako sa mga darating pa na taon, sa kung anong kaya nating abutin, kaya nating i-improve pa as a team, as a goalkeeper, yun pa.
7: Yes, kanina na mention nyo na talagang disadvantage sa atin yung height talaga, 'di ba? Kung ikukumpara doon sa kung gaano katatangkad yung mga players. Yes. Pero tingin nyo, kung ano nga tayo, no? Gahol or dehado dun sa height. Ano yung strength naman ng ating team na nakikita nyo pwede nating ipangtapat doon at kaya nating, you know, mapunta sa ganong level?
4: Ako po, isang nakita ko po na strength natin na Pilipinas, yung bilis eh. Kasi nga sabi ko po sa inyo kanina, meron akong teammate na playmaker na ganyan lang siya. Pero, ganito po yung kalaban, dito lang siya lumulusot sa sobrang bilis niya. So, isa po yung speed sa akin, kaya natalo natin yung Brazil.
7: Ikaw ano? Ikaw siyang?
0: Kahit papano naman po, no, may hype pa rin naman po tayo. Talagang mas malalaki lang sila. Yung siguro yung advantage yun nga, yung sabi ni Nina, yung speed, tsaka yung build din naman natin, siguro kayang humabol sa kanila kung tututukan lang talaga. And siguro yung puso talaga, nandun yung puso as Pinoy, na kahit down na, kahit sobrang layo na ng score, talagang lalaban pa din. Yun naman yung sa tingin ko, talagang meron din tayong advantage.
7: Yes, totoo yan. So ngayon, what will be next now? Looking ahead, meron pa ba kayong talagang major competitions for the year?
0: Sabi po ng coaches, may upcoming tournament po kami, which is hindi ko sure kung sa Thailand. Then yung si half po, nagaganap it's November. I think that's indoor and beach handball po.
7: So Asian Games, walang women's handball sa Asian Games?
0: Yun pa lang po yung nasabi ng coaches sa amin, yung sa CHAF, Southeast Asian pa rin po siya.
7: So yun, no? So CHAF again sa November, no? So
0: for yes, sure. Po. Tapos next year naman po yung qualifiers naman po for Worlds, which is the Asian Beach Handball.
7: Wow, silver medal tayo, di ba? Yung
0: last year.
7: So second straight na edition, pumapasok yung Philippines, no? So,
0: yes po.
7: From the 2024 edition ba, nandun ka na rin siyang? Nag-play ka na rin?
0: Well, wala pa po ako. So, technically, rookie pa din po ako nung naglaro kami ng Worlds. Kaya, amazed na amazed.
7: Yes, personally, saan kayo dadalin, no? Na itong naging experience. So, again, Siang Berte, meron kang former volleyball player ka. Ito namang si yes. Nina, naglalaro din ng basketball naman, no? So, again, ito bang handball? Paano nyo siya nakikita? Ano ang future ng ating Filipino or Philippine team, no? Dito sa sport na to?
0: Sa tingin ko po, kung magkakaroon lang po talaga ng maayos na support and tuloy-tuloy na support tong sports na to, sa tingin ko lalago po to. Kasi nasa ano na po siya, dahan-dahan na po siyang pumapasok sa mga schools, sa PE po nila. So nagkakaroon na po ng interest yung mga bata na laruin yung sports. Sa totoo lang po, sobrang ganda po ng handball laruin, especially yung beach handball. Kasi ang ganda po talaga tignan kung mapapanood niyo yung ikot, yung 360, tapos pagka-shoot, tapos may the dive. Sobrang ganda po talaga niyang panoorin.
7: Yes. Ikaw, Nina, anong nakikita mong future natin dito?
4: Yung worlds po namin na laban, I think yun po yung isang step natin na I hope mapansin po ng karamihan, lalo na po yung mga nasa taas na bigyan po talaga ng pansin, bigyan ng time yung handball. Kasi nga po, kagaya po ng sinabi ni Ate Siang, sobrang ganda po ng sports. Sa basketball po kasi, marami na pong basketball eh. Sobrang kilala na siya eh. So yung handball po, sa tingin ko po, kung bibigyan lang siya ng time, magiging maganda yung outcome natin. Kasi hindi siya yung parang alam mo na kung mananalo kayo eh. Depende po yan dun talaga sa game. Bilog po talaga yung bola sa handball. Kahit yung sobrang galing, kaya mo talunin ng mahina kung talaga hindi sila sumushoot. Kahit nga po, isa lang yung magaling sa inyo, yung goalkeeper lang, tapos mablock lahat ng tira ng mga galing na player sa isang sa isang team. Kayang manalo ng mga may hina eh. So, yun lang po. Bigyan lang sana ng magandang suporta, ng time, ng exposure dito sa Philippines yung handball. Magiging maganda po yung outcome nito sa Philippines.
7: Yes, for sure. Imagine ang handball team na sabihin na natin na hindi ganun ka-popular sa Philippines. Second straight World Championships na nag... Diba? Na nag-qualify at nanalo, yun nga, binit yung nga three-time world champion, no? Gaya ng Brazil. Samantala, at this point, your parting messages, no? Syempre, for sure, maraming sumuporta, talagang patuloy na sumusuporta sa ating Philippine handball team. Parting message. Nina.
4: Ako muna.
7: Si Shang.
3: Okay. Parting message po. Unang-una po, thank you po sa lahat ng mga sumusuporta sa handball team and sa sports. Huwag po kayong magsawang suportahan kami and sana po mas marami pa pong magka-interest sa sports na to para po mas lumagupay pa po yung sports sa Pilipinas and sa mga nasa taas po na mga nasa PSC, POC, and sa buong Pilipinas po, thank you po sa talaga sa support na binibigay niyo sa amin. And hindi po kami magsasawang mag-ensayo at magpalakas pa para sa mga tournaments na sasalihan ng ating bansa. And hindi po kami magsasawang i-represent yung country natin, which is ang Pilipinas.
4: Sa akin naman po, first of all, thank you po dito sa Sports Radio kasi isa po din ito na exposure namin na masabi kung ano yung nararamdaman namin sa handball. And then, yung mga tao po na nasa Croatia, ng mga kababayan natin, maraming salamat po sa support na binigay nyo sa amin. Kahit

0: much. Big congratulations sa inyong dalawa. Siyang Berte, siya Nina Tapawan at sa buong Philippine handball, no, na talagang even yung mga behind the scenes, no, na coaches, na mga officials, no, na talagang nakatutok at nakasuporta dito sa tagumpay nating lahat. Maraming salamat.
1: Thank you po.
2: Thank you po.
0: There you have it. Nakasama po natin sina Shang Berte at Shanina Tapawan ng ating Philippine Women's Beach Handball Team matapos po, no, yung kanilang naging 12th place finish from the IHF Women's World Beach Handball Championships. Historic, no, yung kanilang naging performance po dito dahil 3-time world champion Brazil ang kanilang pinatumba dito po sa okasyon na to. And with that, talaga naman po nagbukas ito ng mas maraming opportunity for our Philippine handball at mas motivated, mas inspired ngayon yung ating mga players, no, na higitan pa kung ano yung kanilang nakamit na mula dito sa Croatia. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Game On program. Thank you so much sa ating mga nakasama, Sir Edmund Obra, Engineer Gemma Tracomora, Timothy Tapales, and of course ang ating Malolos at Marulas transmitter. Ako po si Aryan Malyare, ito ang Game On. Magandang araw sa lahat.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
7: Philippine Standard Time, it's 1:58 PM. Good afternoon. Here is the news.

0: Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagan ng pasyalan ng buong pamilya. Tara nga at ating galawin!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
4: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
6: Ang taginting ng FM.
4: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak.
4: Mas maraming mararating.
6: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
4: At serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Trending issue. Na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon
4: sa Philippine Sports Broadcast.
2: Di papahuli
4: sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Sports Radio 918.
6: Radyo Magazine 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
4: Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM Collab.
4: Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood

0: Sabi ko nga, eh, kung makatulong kami na maayos, why not?
1: Okay, as long as bayak sila doon.
0: Isa pa yun. Just watch the fireworks and and see. But really, ano yan, maayos din yan, maayos din nila yan. Mas pinapasarap lang siguro yung ano, pero maayos nila, lalo na si Abak na dyan. Si Abak, pwede natin ilagay sa gitna yan. Tapos si Jojo, pwede natin pang gitna yan.
2: No, kahit kayo si Elisa, pag nandun
0: sa yeah. Yun, yeah. Yun ang maganda. Habang ano, kumakain kayo ng pizza, potato corner, yeah. And berry. Yan ang pwede nyo. Huwag nyo kakalimutan magpa-take out ng ano, ng manager's choice sa Kamojos. Yun,
3: nagyan na ako. Di ba?
0: Yan lang, kung gusto nilang mag-ganoon, order lang sila ng manager's choice.
3: Sige.
0: Ha? May super card pa.
3: Meron ako doon.
4: Meron ako ang special guest sa Mimbay. Huwag na malula ng madali ka
0: no, kaya nagtatanong si Vito kasi yung unang-unang balik namin at the Rizal Memorial, natapos kami alas 2:30 ng umaga. So, we have the Guinness Book of World Records na longest volleyball day. Nagsimula sa umaga, 5:00 at tapos 2:30. Nung nagka-time out na yung naglalaro, sila Kung Fu ng UST, kape na yung iniinom, di na Gatorade. Kape na, bumabag yun. So, lahat nung nanonood sa live stream, hindi nakasimba ng alas 7 the following day. Linggo, Sabado yun eh. Ang malupit, signal number 4 the next day. Sunday, on a Sunday, declared signal number 4. So, alas 6 pa lang, magkakausap na kami, ano, itutuloy ba natin? Sabi ko, maawat mo kayo.
1: No?
0: Yes.
1: With that kind of experience,
0: yes.
1: Meron kayong plan to change the rules?
0: Na?
1: Para sa mga, sa scoring system.
0: Ah, okay. Ano, pahabain ba natin?
3: O may nakapagay
0: na ka. Okay, but, alright. Ito, I'll share something funny. But, there was a proposal sent to me for a 24-hour volleyball competition. 24 hours! Walang labasan ng gym. Ikot ng ikot ng ikot hanggang sa ngayon champion. But you have to complete 24 hours. Parang marathon. So, binigyan niya sa akin yung dynamics, binigyan niya sa akin participants. Sabi ko, hindi Uber. Pasensya na po, pero mukhang hindi Uber.
5: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
5: Self-protection.
6: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
5: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
5: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
5: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy,

0: Libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag
1: pasan. Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
4: Alam ko nakakatakot.
3: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success.
7: Sa total, combined total of 188 kilos dahil bumuhat naman siya ng 103 na kilo sa clean and jerk kung saan she ended up in 4th place. Samantala, isang silver naman para kay Kirby Kent Alasas sa men's 60 kilograms. Nakuha niya sa snatch sa buhat niya na 113 kilos. 5th placer si Kirby sa clean and jerk, 135 kilos. And sa total, pang-apat ang naging overall niyang ranking with a combined total of 248 kilos. So ang Team Philippines dito sa 2026 IWF World Youth Championships ay merong 4 na ginto, 6 na silver at 1 bronze medal so far. So, good start para sa ating mga junior weightlifters. 5:21 ang ating oras. Ito na. Ito na ang masaklap na katotohanan. Pinadapa ng Australia ang Gilas Pilipinas kagabi po ito sa kanilang bakbakan sa FIBA World Cup Asian Qualifiers third window. The final score, 92-49, 8:43.

0: ang nakascore ang Rockies Colorado pero bumawi ang Dodgers. Shohei Ohtani with a two-run home run sa second inning. And then naging 6-1 pa yan after they added 4 more runs in the third. Sixth inning, dumikit itong Colorado to 6-3. Pero at that point, mukhang ano na eh, mukhang matik, ililista mo na yung panalo para sa Dodgers until nangyari at the top of the ninth inning, nakatatlong runs itong Dodge, itong Rockies para itabla. Buntik pang maging 7-6 yon. Kaso na overturn yung decision ng umpire na save sa home plate yung runner ng Colorado. Now, next inning, ayun, doon na finally nakuha ng Colorado yung kalamangan. Cole Carrig with the go-ahead run. Pero nagkaroon ng costly error ang Colorado sa next bottom half ng inning na yun. Nakascore etong Dodgers. Hindi nasalo nung second baseman yung bola, kaya nagka-base hit ang Dodgers. And then bottom of the 11th inning, Dalton Rushing with a walk-off single. Almost the same thing na nangyari dun sa previous point nila. Hindi rin nasalo yung ano yung bola nung pinalo ni Rushing, lumusot dun sa depensa ng Colorado Rockies. So the Dodgers now with a 60-32 record, the best record sa buong Major League Baseball. They are number one in the National League and the number one in the National League West. It's now 5:59. Yan po ang kumumpleto sa postgame natin this Tuesday afternoon. Salamat sa inyong pagtutok sa ating programa. Up next, Sports 918. Kasama po si Ria Arevalo. Bukas ulit, 5 p.m. tayo po'y magsama-sama muli dito sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, it's now 6:02 in the evening. The National Disaster Risk Reduction and Management Council, or NDRRMC, is now on heightened alert in preparation for the effects of Super Typhoon Bavi. Pagasa said Bavi is expected to enter the Philippine Area of Responsibility Tuesday night or early Wednesday morning. Meanwhile, Office of the Civil Defense Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV said they have been

0: sa Nagoya, Japan. Ay, ang ganda sa Nagoya. Laid back lang ang vibes doon. Pero maging laid back kaya ang kampanya ng Team Pilipinas. Nako ha, ang dami nating mga ipapadala sa Japan for this edition ng Asian Games. Of course, umaasa tayo na mas maging maganda yung performance ng national team natin compared dun sa previous edition na naganap sa Hangzhou, China. Anyway, so yan po ang ating ibabahagi sa inyo mamaya. And then, sa weightlifting, ito bumawi naman kasi nakasungkit po ng mga medalya ang ating mga young weightlifters sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya sa Cali, Colombia. So, ito yung...
1: At action. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Maging panatag Pilipinas.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit ka napaka-piloso po mo?
2: Kung naging habit kong magtipid. Head
3: coach Tim Cone and Dwight Ramos, mapakinggan lang natin yung kanilang mga insights, no, about our game against Australia. And although wala naman nagtanong kung anong thoughts nila going into the second round, but mamaya pag-usapan din natin yan. Kasi nga, with the second round, each group has 6 teams. Eh, ang makakakuha lang ng ticket patungong World Cup ay top 3. No, top 3 in each group plus the best 4th placer. So, mahirap ngayon ang pagdadaanan ng Pilipinas. So, mamaya ating talakayin yan sa second hour ng ating programang Sports 918.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: actively implemented to ensure passenger safety. In Tacloban City, students are back in face-to-face classes after a shooting incident occurred a few weeks ago at San Jose National High School in Tacloban City. The school also implemented a tight security check, including the inspection of personal belongings through a metal detector. Aside from a detailed security guard, police personnel were also deployed in the area and 16 CCTV cameras were installed inside the school. Nilo Edera, the information officer of DepEd Tacloban City, said that the resumption of classes is part of the psychological aid and slowly moving forward for the normalization of activities. In our news overseas, South Korea is enforcing a revised law targeting false information posted online, toughening penalties for repeat offenders despite concerns over the impact on free speech. The law, which requires major platforms to set up new response systems, comes as concern grows in the country over digital misinformation, including high-profile cases involving celebrities. But opposition politicians, civic groups, and media experts warn it could chill free speech and open the door to government-influenced censorship. The Asian tech powerhouse previously relied on general defamation laws and civil damage claims to address false information without a clear legal framework targeting so-called fake news. In our sports news, Mark Ashley Fajardo moved a step closer to the medal rounds of the Asian Boxing U19 and U23 Championship after scoring a first-round RSC win over Indonesia's Laskar Putra in their 65-kilogram bout on Monday. Fajardo dropped Putra in a massive right hook, after which the referee counted to 8 before stopping the contest. The Filipino hard hitter will take on Ilkomjon Ergashev of Uzbekistan on Friday for a spot in the U23 semifinals and a guaranteed bronze. It is now 7 in the evening. I have been your newsman. For Sports Radio 918, this is Matthew Pacheco.
1: May dalawa ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirap ang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
9: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, magbubusog ka. Sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay

0: sa East Rutherford, New Jersey on July 20, Manila time, 3 a.m. And third place match will be at the Miami Gardens, Florida. So, July 19, 5 a.m. naman yun. So, mas mauuna yung time ng third place match, syempre, bago yung pinaka-finale. Naku, ano kayang koponan ang mananalo dito po sa 2026 edition na FIFA World Cup.
1: Sports 918.
0: Okay, with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Sports 918. Maraming salamat sa ating mga kasama sa Master Control at sa Malolos Transmitter site. Hanggang bukas pong muli, ako po si Ria Arevalo and ito po ang Sports 918.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: Pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo! Publico Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
7: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World League Service.
10: Ang taginting ng FM.
11: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa.
10: Para sa mas malawak.
11: Mas maraming mararating.
10: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
7: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
15: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 impormasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: Sports Radio 918.
10: Radyo Magazine 1278.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
7: Sports Radio.
14: Radyo Magazine.
7: Serbisyo Publiko.
10: The AM and FM collab.
7: Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Colab.
17: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM. Your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts, and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Alam mo ba kung paano dapat gamitin ang Operation and Maintenance o O&M Subsidy na ibinibigay ng NIIA sa ating Irrigators Associations? Ang tamang paggamit nito ay mahalaga upang masigurong tuloy-tuloy ang daloy ng tubig at maayos ang serbisyo sa ating mga magsasaka. Ang O&M Subsidy ay hinahati sa dalawang pangunahing bahagi: Personnel Services, 40%, at Maintenance and Other Operating Expenses, o MOOE, 60%. Sa Personnel Services, maaaring gamitin ang pondo para sa sahod ng empleyado kung mayroon, honoraria ng water tenders at collectors, representation, transportation expenses, at clothing allowances, pagsasagawa ng trainings, seminars, at general assemblies, at farmer member accident insurance. Ito ay para masigurong may kakayahan at proteksyon ang mga taong nagpapatakbo ng asosasyon. Ang mas malaking

bahagi ay napupunta sa maintenance and other operating expenses o MOOE, 15%. Para sa repair at maintenance ng irrigation facilities, 5% para sa equipment, machinery, fuel at oil, 15% para sa office operations, utilities, at bayarin sa kuryente ng electric-driven na irrigasyon, 5%.

0: pagsuporta sa ating mga magsasaka. Sama-sama, siguraduhin nating bawat patak ng pondo ay napupunta sa maayos at makabuluhang serbisyo. Maayos na pamamahala. Tuloy-tuloy na patubig.
1: Isa pong karangalan para sa akin na makarating dito sa Sultan Kudarat dahil alam ko po na napakahirap ang pinagdaanan ng mga magsasaka dito sa nakaraang ilang taon. At sinabi ko sa Department of Agriculture, sinabi ko sa NIA, ay binisan na ninyo ang pagpatayo ng ating mga irrigation system. Dahil dito sa Antong Damat Irrigation System, mapataas natin ang ani at kita ng ating mga magsasaka. Kasabay rito, mas may papagtibay natin ang seguridad ng pagkain para sa bawat pamilya sa ng komunidad sa buong bansa. Nais ng pamahalaan ay paramdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Katuwang ninyo kami sa paghahanap ng lahat ng maaring paraan upang mas mapabuti ang buhay ng lahat sa inyong komunidad.
2: The Philippines is primarily an agricultural country. Kaya marami po tayong binibigyan ng serbisyo ng mga magsasaka. Kaya nga naman itong ginawa po natin, lalong-lalo na po yung pagbura ng mga utang na ating mga magsasaka. Malaking tulong pa po ito dahil yung mga yung pera dapat na ipambabayad nila na nakadikit na utang doon sa titulo nila, pwede na nilang gamitin para sa pagpapalago pa ng kanilang mga sakahan. Nandito lang ang Department of Agrarian Reform para magbigay ng suporta sa ating mga magsasaka dahil alam niyo po, tulad po ng sinabi natin kanina, napakahalaga ng mga magsasaka para sa ating lahat dahil sila ang nagpapakain sa buong bansa. Kaya nga naman para po sa mga magsasaka, hindi lang mga agrarian reform beneficiaries, magsasaka po in the general sense, makakaasa po kayo na andito po ang inyong gobyerno para magbigay ng tulong para sa inyo. We highly discourage the selling of the lands covered by co crops because sabi ko nga po kanina, makakaasa po sila na tuloy-tuloy lang ang programa ng DAR at sa patuloy na pagbibigay natin ng programa, hindi po nila kailangang ibenta ang kanilang mga sakahan. Under the law, they cannot sell their own lands in a span of 10 years and without having to pay for the land amortizations that is attached to the land. Pero after 10 years, kung kakailanganin nila, binibigyan naman ito ng pahintulot ng ating batas. Pero tulad nga po ng sinabi ko, we highly discourage the selling of their lands dahil tuloy-tuloy naman po ang programa natin.
3: Thank you po, Presidente. Sa binigay mo sa amin mga biyaya. Salamat po. Kami po masayang namimili ng inong mister po.
4: Ito ay tulong talaga sa inyo. Pagdirekta po yung ani at kita ninyo ay mapakinabangan niyo po ako. Kasabay po nitong pagkakayunari ng kaliwang ng Pangulo ay meron po tayong binibigay nitong benteng bigas meron na.
5: Ang kadiwa ng Pangulo po ay isang programa ng Department of Agriculture, of course, sa direktiba po ng ating Pangulo Bongbong Marcos, kung saan po yung ating mga magsasaka at mga mista ay binibigyan natin ng mismong marketplace po nila kung saan direkta sila makakapagbenta ng kanilang mga produkto.
6: Ang aming grupo ay nagpuproduce ng high value crops, mga fresh na vegetables na dinadala po namin dito sa Kadiwa Center. Ito po ay bilang suporta din namin sa Kadiwa ng Pangulo para po sa tamang presyo o murang halaga at fresh na gulay ang mabibili ng mga mamimili.
7: Mura dito sa Kadiwa. Lagi po kasi ako namimili sa palengke. Ngayon dito na ako paparito, bibili ang bigas. Salamat po sa tinayo dito ni Pangulo.
8: Salamat po, Pangulong Marcos, sa pinangarap po nyo na 20 bigas na itutulong nyo po sa amin.
9: Ako po ay nagpapasalamat sa ating Department of Agriculture. Sa pamamagitan po nila, binigyan po nila kami ng Kadiwa Center dito sa Bayan ng Bunga po. Inaanyayaan ko kayo na dito na po kayo mamili para po makakatulong kami sa inyo dahil mas mura. Kayo naman po ay makakatulong din sa amin.
10: Nakaiyak po kasi... that time, iniiyakan po po namin yan.
11: Kaya ito na po. Ito po yung pangarap natin.
10: Maraming salamat po.

0: lahat.
1: Hindi po namin kayo tinuturing po na beneficiaryo, kundi tinuturing po namin kayong partner para mag-implement po ng ating mga programa sa ating mga kapwa magsasaka o kahit ating mga mangingisda.
2: Asahan po nila na itong mga proyekto na ito, hindi lang po hanggang dito lang, tinutulungan din talaga natin sila mag-manage at talagang maging yung negosyante, agripreneur po ang maging mindset po ng ating magsasaka para po tuloy-tuloy masustain, hindi lang po yung kanilang kooperatiba ang makikinabang, kapatid po yung ating mga kababayan na nandito po, hindi lang dito sa Bungawa pero sa buong Oriental Mindoro ang makikinabang po rito.
3: Nasariwa na galing ang mga nagkakita.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 12 minutos kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ano ho tayong bagyo? Ano ho't pumasok na po sa ating par? Sinasabing mababa po ang chance ang maglandfall. Ano ho? Bangalan ho niya sa labas, Bavi. Pumasok Inday. Si presidente natin, Inday din. Ah, kita ko sa Senado, pumasok, dumapag dyan sa mismong pagdinig. Ingat lang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi na kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. At po namin isang mapayapang maga, bagamat masama yung panahon ho natin. O, langat na kanina pong alas 3 ng madaling araw, pumasok na ho itong si Inday dito sa ating bar. At nanalasa ho yan sa may party ng Guam. Parte po ng Estados Unidos. Tatahakin yan hanggang itong linggong ito. Pupunta ng China, pupunta ng Japan, may Taiwan pa. At malaki ho yung mga pinsalang ipinakita ho nito sa mga nakalipas niyang dinaanan. At kanina nga pong alas 3 ng madaling araw, Super Typhoon Bobby ay pumasok na. Ano ho, official na itong binigyan pangalang Bagyong Inday. Super Typhoon, bahagyang humina, ngunit nanatili napakalakas ho naman. Ang lakas ng hangin ho niyan ay may maximum sustained winds na 185 km per hour. Malapit po sa gitna't pabugsong, abot po naman 230 km per hour. Kilos, pangaluran, hingga hilagang kanluran, west-northwestward. Mabilis po naman ng 20 hanggang 25 km per hour. Pagdating ho sa chance ng landfall, ayon po sa DOST Pagasa, mababa po ang chance na maglandfall ang bagyo sa limang bahagi ng bansa. Inaasahang tatahakin ito direksyon patungo po ng Taiwan, katimugang bahagi po naman ng Japan. At nasa loob na ng parang bagyo, binago po ng pag-asa yung babala ukol po sa hangin. Signal number 1, noong huling gabi po ng Hulyo 7, kagabian. Pinas ito sa northeastern portion po sa Cagayan, bilang hurya ng Santa Ana, Gonzaga, ang Laylog, Gataran at maging ang Santa Teresita. Pero ngayong umaga, pinakahuling abiso po ng Office of Civil Defense, hindi po na inaasahan ng malawak ang pagtaas ng wind signals. Iba pang bahagi po ng ating bansa dahil sa pagbago po ng direksyon ito pa itaas. Iba man, napayuhan po ang extreme northern Luzon na mantiling mapagmatsyag sa biglang pagbabago po naman ng mga panahon. Pagamat sinasabing malayo ang gitna ng bagyo sa kalupaan, nalalakas ito ng bagyong Inday ang habagat. Pagdadala naman ng mabibigat na ulan dito sa bansa. At palabas ho ang pag-asa ng heavy rainfall warning mula ngayong hapon hanggang sa Biyernes, oh, Hulyo 10. Medyo mahaba-haba ang tahak nito. Mga sumusunodong lugar. Visayas, andyan po ang Antique, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Mindanao, Sultan Kudarat, Sarangani, Lanao del Norte, Lanao del Sur, at pati po ng Luzon, Occidental, Mindoro at Palawan. Ano ho? Asan po yung mga biglang pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat? Sa Metro Manila, iba pang bahagi po naman ng atin ho namang bansa.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tuloy-tuloy ho tayo. Pakiusap lang sa mga may hawak ho ng manibela. Pakigising lang si Mamang Chuper. Baka aantok-antok. Ano ho? Kagabi ho, maraming lugar po dito sa Quezon City. Nakaranas mo ng gutter deep na mga pagbaha. Ano ho? Siguro this morning, medyo tumigil naman. Kasi siguro wala na rin ho yan. Pero nagkaroon ho ng mga ilang mga pagbaha. Ilang mga lugar dito sa Luzon po ng Quezon. Yan nga sabi, kapraso pa lamang, hindi pa masyadong malakas yung ulan na yon. Pero talagang binaha na yung marami hong mga lugar din sa atin. Kaya nagkakaroon ng baha, talagang hindi mo maiwasang mabalikan yung aberya, no? Yung mga nakuwento tungkol sa DPWH, flood na yan, tumudugo talaga ilong natin. Yan. Yung Super Typhoon Bobby, Category 5, sa labas ng bansa ho yan. Nako, yun ang nangyari ho dyan sa labas ho ng bansa, no? Talagang medyo mabigat po yung nangyari ay yung mga epekto niya sa ibang bansa. Talagang naramdaman lumang pinsala po sa mga teritoryo po ng Estados Unidos sa Pasipiko. Tikular po dyan sa mga Mariana Islands, ano ho, bago yan na kumilos patungong direksyon po ng Taiwan at Pilipinas. Ang mga islang ito ay direktang sinalanta ng eyewall o yung sentro ng bagyo bilang isang Category 5 equivalent storm. Yung Rota Island, ito ay pinakamatinding tinamaan ng mata ng bagyo. Tulot ito na malawak ang pinsala sa mga istruktura kung saan maraming bubong ng bahay. Tuluyang natanggal ho naman. Diyan po naman sa Guam, sa Saipan at Rinyan. At Rinyan, nasa sa mga islang ito ang mapaminsalang hangin na umabot po naman sa 215 km per hour hanggang 290 km per hour. Pinakamatinding pag-ulan na may sukat po ng 12 hanggang 20 pulgada. Pagdating sa serbisyo ng kuryente, tubig na putol. Ang supply ho ng kuryente at linya ng komunikasyon sa malaking bagay po ng Northern Mariana Islands at maging sa Guam. Ano ho, sa Casualty, pila ho ng tindi ng bagyo, walang na italang nasuwi na matay. Sa magang paghanda po na matitibay, saktura, dyan po naman sa isla. Sa mga parte naman ng Taiwan, banta nito, nasa paghahanda na rin po sila dahil nasa ang paglapit ng bagyo sa silangang karagatan nito. Dudulot ito na mataas na alon sa mga baybayin at banta ng malakas pag-ulan. Tanging dala po ng outer bands habang kumikilos ang bagyo pan-northwest. Ay nadyapan po naman ang Southern Islands sa Japan at Eastern China. Asa makararanas din ho ng matitinding ulan, malalakas na hangin at nabanta ng storm surge ng buhalang alon. Sa mga susunod parang araw, sa lawak po ng diameter ng bagyo, mabot po naman sa 800 kilometro. Ganong katindi ho yan. Wala namang mga flight advisory, no? Naman, galing doon sa mga lugar na kusang tinamaan ng bagyo, tabi may na Pilipinas sa Maynila, kakasilado. Mas dito sa atin, wala ho naman.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 18 minuto na kapitbahay. Makalipas na naman ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Diyan din natin may pasok ko dito sa Metro Manila at makarating lugar. Takin ho natin na ang bit-bit payong. Oy kapote, ang daloy bota. Hindi ho baril, hindi panaksak, hindi mga deadly weapons. Hindi mga bagay na pwedeng makapinsala sa sinamang estudyante. Ano ho? Pachinechi ko yan. Dapat yung mga eskwelahan, yung mga Boy Scout, Girl Scout ho ninyo, gamitin nyo na mag-inspect bago pumasok sa mga bisinidad ng eskwelahan, bawat estudyante. Pag gumagawa na ho ng ganyan ho, iba may nakukumpis ka. Sasaksakan sa CR, ballpen ang gamit, may mga dalampaltik, inire-report nyo siguro sa ano yan, sa Department of Education. Bakit may babala at ikangay panggising na rin. Iba pang mga paaralan, dapat sila din ho ay maging aktibo naman at mapagmatsyag ho naman sa bawat sandali na kanilang buhay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ingat po sa mga naglalakbay. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mga isda at gusuyan sa kanilang mga mahal sa buhay. Nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Ano ho? Ingat pa rin po sa mga maglalayag. Ano ho? Aging nakatutok ho sa lagay ng ating panahon. Gamat mababa ang chance na mag-landfall itong bagyong si Inday. Nagparamdam, nagpakita na rin. Ating Vice Presidente na si Inday din. Paramdam, nagpakita na rin po sa Senado. Ipumasok doon sa session hall. Ayan. Hindi rin mag-landfall. Parang ganun, ano? 20 minutos na kami may makalipas yung alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw po tayo. Tutok tayo sa ilang mga balita ho natin. Alamin natin na ilang pang kaganapan sa kwento naman ng mga balitang agrikultura ngayon pong araw na ito ng Merkules. Ay, Merkules na pala ngayon.
0: Init na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayan ng Pilipino. Ang Papaglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipino.

0: Pilipinas. Radyo Publiko Coverage.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Ako si Princess Romero. Sa tingin ko, ang karapat dapat na parusa sa politikong napatunayang sangkot sa korupsyon bukod sa obvious na pagkakakulong ay mandatory asset forfeiture at lifetime ban sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Naniniwala ako na ang mga opisyal ng gobyerno ay may pananagutang maging tapat at unahin ang kapakanan ng mamamayan. Kapag sila ay napatunayang sangkot sa korupsyon, hindi lamang pera ng bayan ang nawawala, kundi pati na rin ang tiwala ng publiko. Kaya, bukod sa pagkakakulong, nararapat lamang na umpiskahin ang lahat ng ilegal na yaman at habang buhay silang pagbawalan na makabalik sa pampublikong serbisyo. Sa ganitong paraan, ay ipapakita na ang korupsyon ay may mapigat na kaparusahan at walang lugar sa isang pamahalaang tunay na naglilingkod sa sambayanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
3: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan
4: nila, masaya pa rin po sila at nakakakain pa rin po sila.
5: Ito ba, may mga tanong pa rin. Pwede daw po bang sabay inumin yung prebiotic at probiotic supplement?
4: Ano pa?
5: Pero mapagsabayin yung prebiotic at saka probiotic supplement.
4: Opo, opo. Pero yung prebiotic po, kahit na once, ano lang po, hindi po everyday.
5: Hindi everyday?
4: Pero yung probiotic po, mas maganda po everyday.
5: Ilan daw yung pinakamainam na oras para uminom po ng prebiotic supplements? Meron bang oras na dapat uminom?
4: Wala po. Nasa sa inyo po yun. Pero pag ano, pagka kayo ay... May study kami kasi na yung probiotic namin ay for anti-diarrheal ansia. Kaya yung sa veterinary medicine, yun po ang in-recommend namin na pang diarrhea, pagtatae.
5: Lahat ng prebiotic ay fiber, pero hindi lahat ng fiber ay prebiotic.
4: Yes, tama po.
5: Okay po.
4: Tama po.
5: Meron pa po kayong dagdag na gustong sabihin sa nakikinig sa atin ngayon? Nasa inyo po ang pagkakataon, Ma'am Rosalie? Sige po.
4: Ang amin pong ang una po nito ay para sa livestock and aquaculture. Pagka gumamit po kayo ng probiotic namin, ang tilapia halimbawa, pwede po niyang pataasin ang income ninyo, farmer's income, by as much as 92%. From 82% to 92%. Ang kanyang feed conversion ratio ay mapapababa po to below 1.5. So kung nagpapakain po kayo ng inyong tilapia, let's say for example 1.99 kilograms to achieve 1 kilo, pag gumamit po ng probiotic namin ay mapapababa po sa 1.4. So
5: maputol ko po kayo, medyo kapos na po tayo sa oras ano ho. Pero anyway, salamat po sa mga input, sa mga paliwanag niyo sa amin. Salamat sa abala na abala ko sumba mo. Balikan mo naman yung favorite breakfast mo. Thank you. Maraming po salamat.
4: Maraming salamat po sa inyong pag-imbita sa amin at nabigyan nyo kami ng pagkakataong i-introduce ang aming produkto. Maraming salamat.
5: Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good morning. Thank you.
1: Usapang agrikultura. Usapang
5: agrikultura. Ano kaming oras ang alam no, ating mga nakasama rin sa loob at labas ng ating himpilan sa mga kapatid at himpilan Luzon, Visayas, Mindanao, DWC, SMAPD, Ilocos Norte, UCJ sa may parte naman ng agri-

0: Thank you. Pangalan nila Roger, Jamari, Rolly, Alvin, Mary, and Milios. Parin po natin sila Nita, Susan, Gemard. Diyan pa rin sila sa Marisol, Julius, Camin, Rona. Alam po nila Julius Gonzalez, Christopher Tinambolo, Piro, Ilustre, Robrigado, nag-iiwan. Namang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa, tinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsusaka po ay hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Minsan pa, huwag tayo basta-basta naniniwala sa fake news bago tayo magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: We know you're always on the go, Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Super Typhoon Inday pumasok na sa Philippine Area of Responsibility.
0: Headlines.
3: Paganda para sa Super Typhoon Inday, nakalatag na ayon sa Presidential Communications Office, relief supplies sa buong bansa, nakakasana.
0: Headlines.
3: Mahigit sa 2,000 landslide at flood-prone barangays pinag-iingat sa banta ng Super Typhoon Inday.
0: Headlines.
3: National Bureau of Investigation may karagdag ng ebidensyang iniharap sa impeachment trial kaugnay ng umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Headlines.
3: House Prosecution Panel satisfied sa itinakbo ng 2nd araw ng impeachment trial sa Senado.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inaprubahan ng ilang programa para mapahusay ang pampublikong transportasyon at inisyatibo para sa artificial intelligence.
0: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines nilinaw na walang nangyaring o nangyayaring loyalty check sa pulong na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Campo Aguinaldo.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, July 8, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon.

0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, bukod sa malalakas na hangin, inaasahan din ang malalakas na pagulan dulot ng Super Typhoon Hinday at ng pinalakas nitong habagat. Nagbabala rin ang pag-asa sa posibilidad ng malakas na hanggang sa gale force na bugso ng hangin na sa maraming bahagi ng bansa. Ngayong araw, inaasahang makakaranas ng malakas na bugso ng hangin ang Pangasinan, Zambales, Bataan at Calabarzon. Gayon din ang malaking bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Pinapayuhan naman ng publiko na patuloy na subaybayan ang mga susunod na biso ng pag-asa at maging handa sa posibleng epekto ng bagyo.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, nagpatupad na ng mga preemptive measures ang pamahalaan upang maibsan ang posibleng maging epekto ng Super Typhoon Bobby sa ating bansa. Sinabi ni OCD spokesperson Junie Castillo na bago pa man pumasok sa bansa ang bagyong Bobby, ay nagsasagawa na sila ng mga weather updating, pre-disaster assessment at scenario building ang pamahalaan. Ito anya ay para matukoy at mapagandaan kung kailan, saan at gaano katindi ang mga tatamang hangin, ulan at posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naka-preposition na rin ang mga ahensya ng pamahalaan mula sa national, regional at local offices.
2: Kailangan din pong bantayan ay ito nga pong hahatakin o palalakasin habagat na ito naman po ay tatama doon sa western part ng ating bansa. Luzon hanggang Visayas, no? Itong area ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Palawan, pati tayo dito sa NCR, ganun din sa Mindoro at saka sa western Visayas. So binabantayan po, no, ng ating mga LGUs, kasama dyan yung oras ng high tide at ganun din yung mga heavy rainfall na outlook, no, o mga abiso tungkol dun sa mga pag-ulan dahil yun nga, may habagat, may bagyo at saka yung mga localized na thunderstorm.
1: Si OCD spokesperson Junie Castillo sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Paganda para sa Super Typhoon Hinday, nakalatag na ayon sa Presidential Communications Office, relief supply sa buong bansa nakakasala. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Kasado na ang mga preparasyong inihanda ng pamahalaan para sa Super Typhoon Hinday. Ayon sa Presidential Communications Office, nasa high alert status na ang Disaster Response Units ng pamahalaan at kasabay nito ay ang kasado ng pamamahagi ng mga relief supply sa mga maapektuhang pamilya ng super bagyo. Tuloy-tuloy din aniya ang monitoring para matiyak ang agarang pagtugon sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng masamang panahon. Base sa records ng PCO, nasa 4,775 milyong mga food packs ang nakaprepara habang nasa 364,283 na ready-to-eat food boxes at 271,446 na non-food items ang naayanda para sa mga maapektuhan ng malakas na bagyo. 3.009 bilyong piso ang halaga naman ng food packs ang inihandang pondo ng gobyerno para tugunan ang pangangailangan ng mga posibleng matamaan ng super typhoon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Naka-heightened alert na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagpasok ng bagyong Hinday. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, inatasan ng mga field office na bantayan ang sitwasyon na tiyaking nakanda ang paghatid ng tulong sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo. Sinabi niya na patuloy ang paghanda ng ahensya at hindi na ito naghintay na dumating ang sakuna bago kumilos. Nakahanda na rin ang DSWD ng mahigit sa 4.7 million family food packs, daan-daang libong ready-to-eat food boxes at iba pang mga non-food items na maaring agad ipamahagi sa mga maapektuhang pamilya. Ayon pa sa ahensya, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking naka-preposition ng mga relief goods bago tumama ang anumang kalamidad upang maiwasan ang pag-antala sa pamamahagi ng tulong.

0: Patuloy namang naka-24 na oras na operasyon ng mga Disaster Response Center ng DSWD sa Luzon at Visayas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit naman sa 2,000 landslide at flood-prone barangays, pinag-iingat sa banta ng Super Typhoon Inday. Narito ang balita ng atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Inalerto ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau ang mga LGU na manatiling mapagmatyag sa patuloy na banta ng landslide, flash flood at pag-agos ng mga debris dulot naman ng Super Typhoon Inday. Sa inilabas na abiso ng ahensya, tinukoy ang nasa 2,363 barangay sa 11 rehiyon na nasa panganib ng landslide at pagbaha batay na rin sa geohazard maps at 72-hour rainfall forecast ng PAGASA. Kabilang sa may pinakamaraming barangay na posibleng maapektuhan ang sa Region 6 at 9, samantala 39 na barangay naman sa Metro Manila ang nakitang nanganib rin sa matinding pagbaha. Dahil dito, pinapayuhan na ang mga Disaster Risk Reduction and Management Council na manatili naka-alerto at ipatupad ang mga kinakailangang paghahanda, kabilang na ang preventive evacuation kung kinakailangan. Pinayuhan din ang mga LGU sa mga lugar na dati nang tinamaan ng landslide na magsagawa muna ng masusing pagsusuri bago payagang makabalik ang mga residente sa kanilang mga tahanan. Inatasan din ang mga lokal na opisyal na regular na inspeksyonin ang mga upstream areas dahil sa maaaring magkaroon ng pagguho ng lupa. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Full operational readiness, pinagutos ng Philippine National Police harap ng banta ng Super Bagyong Inday. Narito ang balitang atid ni J. Mark Nagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Pinagilos na ng liderato ng Philippine National Police ang lahat ng regional office nito sa buong bansa na paigtingin pa ang kanilang kahandaan at makipag-unayan sa mga lokal na otoridad. Ito ay para masiguro ang kaligtasan ng mga komunidad na tatamaan ng hagupit ng Super Bagyong Inday na ganap na nakapasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa Klaw ng Kautusan, ang pagtitiyak sa kahandaan ng mga tauhan, deployment capabilities, mobility assets, communication systems at iba pang logistical requirements. Dahil nito na masiguro makarirresponde agad ang mga pulis sa panahugit na kinakailangan ang kanilang presensya lalo't ang kanilang prioridad ang kaligtasan ng publiko. Inatasan din ni Nartates sa mga regional at provincial commander na tutukan ang lagay ng panahon, tukuyin ang mga lugar na kanilang nasasakupan na bantad sa kalamidad at magpatupad ng mga hakbang bago pa man lumala ang sitwasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gana, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nanindigan ang prosecution sa ikalawang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na ang mga pahayag nito na naglalaman ng banta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ay malinaw na paglabag sa tiwala ng publiko. Sa pagdinig nitong Martes, siniharap ng prosecution ang mga kopya ng mga pahayag ni Duterte noong November 23, 2024 at iba pang mga sumunod na pahayag bilang bahagi ng kanilang ebidensya. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan, nagpapakita ang mga ito na planado at magkakaugnay na pagmamanda kabilang ang aligasyon ng pagkontrata sa isang mamamatay tao. Anya, ito ang kauna-unahang ganitong insidente na kinasasangkutan ng isang nakaupong o ng isang nakaupong pangulo. Binigyan din ng prosecution ang naturang mga pahayag ay lubhang paglabag sa tiwalang pinagkaloob sa Vice Presidente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: May karagdagang ebidensyang iniharap ang National Bureau of Investigation o NBI sa impeachment trial kaugnay ng umunoy pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa NBI, bukod sa video ng online press conference noong November 23, 2024. May na-recover din silang video na naging pahayag ng Vice Presidente noong Oktubre at 18. Sa pagdinig, sinabi ng unang testigo ng prosecution na si NBI Agent John Mark Kalilong na siya ang nagpreserba at nag-authenticate sa dalawang video gamit ang tamang digital forensic process. Anya, sinailalim sa pagsusuri ang mga ito upang matiyak ang pagiging tunay at ang integridad bago ihirap bilang ebidensya sa impeachment court. Samantala, bahagi naman ang mga video ng open source investigation ng NBI upang alamin kung mayroon pang iba pang umanong banta na binitiwan ang Vice Presidente laban kay Pangulong Marcos.
4: Quote and quote, gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I just imagine myself cutting his head.
5: Wait, so sinabi ng Vice President, gusto kong tanggalin ng ulo niya, I imagine myself cutting his head. Now, ano pa yung naging statement kung meron pa?
4: So doon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Sinasakal mo na yung tao. And then, I said, this is over.
0: Si NBI Agent John Mark Kalilong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: House Prosecution Panel satisfied sa itinakbo ng day 2 ng impeachment trial sa Senado. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Very satisfied ang House Prosecution Team sa itinakbo ng paglilitis sa day 2 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference sa Senado, sinabi ni House Prosecutor Lawrence Defensor, nakascore sila dahil sa mga iprinisinta nilang ebidensya, kabilang na dito ang video ni VP Sara na nagpapakita ng kanyang pagbabanta laban sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Isinalang ng prosecution panel si NBI Senior Agent John Mark Kalilong upang patunayan at i-authenticate ang video recording ng online briefing ni VP Sara noong 2024 kung saan niya sinabi ang kanyang pagbabanta. Ayon kay Defensor, malaking hakbang ang nagawa ng kanilang team sa pangunguna ni Counsel for the Prosecutor Attorney Amando Verhil Ligutan na siyang nag-examine ng saksi. Tiniyak ni Defensor na kanilang isusustain ang momentum, estratehiya at energy sa laban sa paglilitis. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Lawrence Defensor.
6: Score kami sa video na lumabas na dapat naman talaga makita ng Senate Impeachment Court. Score kami sa ibang mga statements pa na lumabas galing sa Vice Presidente na sumusuporta sa articles of impeachment. Hanggang doon na lang ang statements o ang sagot ni Atty. Ligutan, kaya ano naman natin mahusga ang Senate Impeachment Court, pero anong record nila doon. Pero we are very satisfied with the outcome of today's trial. And we hope to continue that and we will sustain that throughout the 90 days total of the impeachment trial days. We are ready to sustain this kind of trial.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Magpapatuloy ang impeachment trial hanggat wala pang nilalabas na temporary restraining order o status quo ante order ang Korte Suprema. Ito ang paglilinaw ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol kasabay ng petisyong kumukwestiyon sa paghalal kay Senate President Chiz Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Tongol, karapatan ng sino man na gumamit ng lahat ng legal na remedyo. Gayunman, hindi na niya magkukomento ang impeachment court sa usapin dahil nakabinbin na ito sa Korte Suprema. Alinsunod naman sa sub judice rule. Pinaliwanag pa ni Tongol na kung maglalabas ng kautusan ng Korte Suprema, ang magiging tugon ng Senado ay pagpapasya ng buong impeachment court bilang isang collegial body.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, sinabi ni Senate Impeachment Court Spokesperson Tongol na tulad ng mga naunang pagkakataon, maring pagbutuhan ng mga senador kung paano ipatutupad ang anumang kautusan mula sa Korte Suprema bilang co o isang co-equal branch ng pamahalaan. Binigyan din pa ni Tongol na bagamat may posibilidad na magpalabas ng TRO ang Korte Suprema, patuloy na ginagalang ng Senado ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng mga magkakapantay na sangay ng pamahalaan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Patuloy na sinusubaybayan ng mga doktor ang kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta matapos siyang makaranas ng paraninikip ng dibdib at hindi regular na blood pressure. Batay naman sa pahayag ng Philippine National Police Health Service, nasa maayos na kondisyon ng senador, ngunit hindi pa siya maaring dumalo sa pagdinig ng sandigan bayan. Sumailalim siya sa iba't ibang pagsusuri, kabilang ang blood test kasunod ng pananakit ng kanyang dibdib at leeg. Ayon sa medical team, nananatiling mataas at hindi kontroladong blood pressure ni Marcoleta dahil sa kanyang edad at dati ng alta presyon. Nananatili siya sa ilalim ng magpit na obserbasyon habang iniintay ang resulta ng iba pang laboratory examinations. Ayon sa PNP, kagad ay ipapaalam sa sandigan bayan kapag dineklarang maayos na ang kalagayan ni Marcoleta.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
8: Kaalamang ASEAN.
7: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan nito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Inaprubahan sa pulong ng Economic and Development Council na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang programa para mapahusay ang pampublikong transportasyon at iba pang pampublikong serbisyo. Kabilang sa mga inaprubahan ang mga pagbabago sa Light Rail Transit Line 1 o LRT Line 1 South Extension Project upang may sagawa ang pansamantalang operasyon ng Common Station. Inaprubahan din ang Project BEST o Boosting Employability in Strategic Technical and Vocational Education and Training Sectors. Gayun din ang Philippine Education and Training Sectors. Gayun din ang Philippine Geothermal Resource De-risking Facility para naman suportahan ang pagunlad ng renewable energy. Samantala, ay inaprubahan din ng Council ang mga pagbabago sa Philippine Seismic Risk Reduction and Resilience Projects na layuning palakasin ang kaligtasan at tibay ng piling pampublikong paaralan sa Metro Manila laban sa lindol. Samantala, kinumpirma rin ng Economic and Development Council ang Philippine Artificial Intelligence Infrastructure Master Plan 2026 to 2033. Magsisilbi itong pang matagalang gabay sa pagpapaunlad ng artificial intelligence, digital connectivity at innovation upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa pandaigdigang kompetisyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa first semester 2026 command conference ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa pulong, iniulat ng AFP ang mga hakbang para higit pang mapalakas ang seguridad ng bansa, mapataas ang kahandaan ng mga tropa at mapaunlad ang kakayahan ng sandatang lakas sa pagtupad ng mga misyon. Tinalakay din sa pagpupulong ang patuloy na pagpapatibay ng kakayahan ng AFP na tumugon sa mga hamon sa pambansang seguridad at depensa. Binigyan din ng administrasyon ng patuloy na suporta sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines upang mapanatiling handa at epektibo ang sandatang lakas. Ayon pa sa pamahalaan, layunin ng mga hakbang na mapangalagaan ang soberanya at integridad ng teritoryo ng bansa. Gayun din ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad para sa lahat ng Pilipino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nilinaw ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. na walang nangyaring loyalty check sa pulong na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Campo Aguinaldo. Ayon kay Brawner, hindi na kailangan ng loyalty check dahil nananatiling profesional ang buong hanay ng AFP. Sinabi pa ni Brawner na regular ding sinasagawa ang command conference ng AFP na tatlong taon na niyang pinangungunahan. Kasabay nito, sinabi ng Chief of Staff na hindi na niya pinapansin ang mga maling impormasyon o fake news kabilang ang kumalat na umano'y tumanggap siya ng maleta. Gitpa ni Brawner ng ganitong uri ng isyo ay hindi lamang personal na pag-atake laban sa kanya kundi maging sa organisasyong kanyang pinamumunuan.
8: Ito ay parte ng loyalty check. This is a regular occurrence. Every year, ginagawa po natin yan yung mid-year, so first semester, and then second semester towards the end of the year. So, tatlong taon ko na po ginagawa ito na pinibrief natin ang ating pamulya every mid-year and end of the year. So, hindi po loyalty check at hindi po kailangan ng loyalty check.
0: Si AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umabot sa 42 hinihinalang sangkot sa iba't ibang cybercrime ang naaresto ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG noong Hunyo 2026 bilang bahagi ng pinaigting nitong kampanya laban sa online crimes. Sa bilang na ito, 16 ang nadakip sa visa ng warrant of arrest, 25 sa sinagawang entrapment operations at isa sa pamamagitan ng warrant to search, seize and examine computer data. Nasa gip naman din ang mga operatiba ang 10 biktima ng pang-abuso at pagsasamantala. Nagsagawa rin ang PNP-ACG ng 72 digital forensic examination at mahigit sa 2,300 cyber patrol operations upang matukoy at mapigilan ang mga illegal na aktibidad sa internet. Umabot naman sa 187 cases ang naisampa sa mga korte. Nahatulan din ang 11 individual na sangkot sa iba't ibang cybercrime offenses habang nagpatupad ang PNP-ACG ng 4 na warrant to search, seize and examine computer data at 122 warrants to disclose computer data.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas abot-kaya ang digital transactions. Naging libre na ang lahat ng InstaPay at PesoNet fund transfers para sa retail clients ng Land Bank. Saklaw ang nang libreng serbisyo ang mga transaction gamit ang Land Bank mobile banking app at iAccess, kaya't maari nang magpadala ng pera ang mga kliyente anumang oras nang walang karagdagang bayarin. Ayon pa sa Land Bank, bahagi ito ng pagpapalawak ng abot-kaya at mas inklusibong digital banking services para sa mas maraming Pilipino. Kasunod ito ng naunang hakbang ng bangko na alisin ang bayarin sa mga kwalipikadong person-to-government payments gamit ang QRPH, alinsunod naman sa sinusulong na digital financial services ng pamahalaan. Inihayag ng Land Bank na magpapatuloy ito sa paghatid ng ligtas, maasahan at mas maginhawang digital banking services upang makapagbigay ng mas malaking tipid at kaginhawahan sa mga kliyente sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi dapat pangambahan at hindi nakikita ng Department of Energy na may malalang sitwasyon ng hoarding sa produktong petrolyo sa ating bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, binigyan din ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na walang dahilan para maging back ng supply ang mga supplier o gasolinahan dahil wala naman silang makukuhang insentibo kung gagawin nila ito. Lalo pa anya at may sapat namang supply ng langis sa bansa. Paliwanag pa ni Director Abad, nangyayari lamang ang hoarding kapag may supply shortage at gusto ng isang negosyante na suluhin ang malaking kita sa produktong petrolyo. Git pa niya, sinusulong nga ng DOE na kapag mabigyan ang kapangyarihan ng gobyerno na magpataw ng hoarding penalty sa panahon na may national emergency o national energy emergency o national calamity.
11: Kung may mga national energy emergency or national emergency or national calamity, dapat mayroong kakayahan ang government na mag-impose ng hoarding penalty. Dahil dito, may incentive yung negosyante na mag-hoard. Kasi gusto niya mag-ipon at suluhin, halimbawa, yung pagbebenta sa lugar kung magkakaroon na ng kakulangan at pipresyohan na niya ng malaki.
0: Si DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang dapat na ikabahala ang publiko sa tumataas na bilang ng kaso ng COVID-19 cases sa Quezon City. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, inihayag ni infectious disease expert Dr. Ron Jean Sulante na normal ang pagtaas ng kaso ng mga sakit kaugnay ng seasonal influenza ngayong tagulan. Git pa ng eksperto, hindi na ganong virulent o mapanganib ang na maaring makamatay ang uri ng COVID-19 na sumusulpot ngayon. Gayunman, nagpaalala pa rin si Dr. Sulante na mag-ingat ang mga nasa vulnerable population, kasamang mga bata, senior citizens at mga may comorbidities o mga may sakit. Samantala, sangayon sa datos na nilabas ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, umalo na sa 84 ang kumpirmadong mga kaso ng COVID-19 mula June 11 hanggang July 1. Tumaas ito sa mula sa napaulat na 23 cases mula noong May 21 hanggang June 10. Sa ngayon, may kabuuang 146 COVID-19 cases na naitala sa lungsod.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: DNR tiniyakang pinaigding na proteksyon sa natural na tirahan ng mga tamaraw. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Matapos makapagdala ngayong taon ng 12% na pagtaas sa bilang ng mga tamaraw sa Mounts Iglitbaco Natural Park sa isla ng Mindoro, siniguro ng DNR ang mas mahigpit na pagbabantay sa natural nitong tirahan laban pa rin sa patuloy na banta ng iligal na panghuhuli at pangangaso. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DNR Tamaraw Conservation Program Leader Efren De Los Reyes, binigyang diin niya ang malaking tulong mula sa law enforcement agencies upang maging katuwang ng ating tamaraw rangers sa pagprotekta sa lugar.
13: Mahirap protektahan kasi kung DNR lamang o kung tamaraw conservation lamang. Yung tamaraw ay hindi natin mapoprotektahan ito kung hindi natin poprotektahan yung tirahan nila, yung kagubatan. So kailangan natin talaga ng tulong talaga upang sa ganun ay mapalakas pa natin. Kailangan mayroon tayong tinatawag na force multiplier. Ang maganda nga sana dyan, lahat ng tao, lalong-lalo na yung malalapit na komunidad sa habitat ng tamaraw ay parte natin.
12: Nagpapasalamat din ang DNR sa mga katutubong grupo na kaisa sa pangangalaga sa ating critically endangered tamaraws. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman si Mayon Dagat, nating Nanjing official, hinatulan ng parusang kamatayan ng isang korte sa China. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang atid ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Hinatulan ng parusang kamatayan ng isang korte sa Changzhou, China, ang 69 na taong gulang na dating opisyal na lungsod ng Nanjing na si Yang Yulin. Matatanda na nahatulan si Yang dahil sa pagtanggap na mahigit 2 bilyong yuan o katumbas ng 325 milyong dolyar na suhol sa loob ng 3 dekada. Batay sa ulat ng BBC, sinabi ng mga otoridad na ginamit ni Yang ang kanyang posisyon mula taong 1993 hanggang 2023 upang upang paboran ng ilang individual sa mga kontrata sa engineering, paglipat ng lupa at pagpupondo. Bukod sa Suhol, napatunayan din na siya ay guilty sa mga kasong embezzlement, abuse of power at money laundering. Ito na ang isa sa pinakamalaking halaga na nako na yaman sa China sa mga nakalipas na taon. Ang pag-aresto kay Yang ay bahagi ng pinaigting na anti-corruption crackdown ni Chinese President Xi Jinping. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
0: Sa football, 2026 PFF Women's League, umarangkada na. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
15: Nagsimula na nitong weekend ang 2026 edition ng PFF Philippine Women's Football League para sa taong 2026 na ginanap sa Adidas Football Field, Mall of Asia. Apat na football clubs ang lumahok sa nasabing liga. University of the Philippines Fighting Maroons, De La Salle University Lady Green Booters, Clark Eastern University Lady Tamaraws, at Kaya FC Women's. Noong Sabado, nanaiga ang Kaya Women's kontra FEU sa full-time score na 4-1. Samantalang tinaro naman ng DLSU ang UP sa score na 1-0. Magpapatuloy ang Women's League sa darating na Sabado, still at the Adidas Football Field sa Pasay. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippines Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
17: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
18: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Kapag asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
19: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
20: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, pangalawang Pangulo mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
9: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Cagayan Valley DRRM Council, nakataas na sa Blue Alert bilang paghanda naman sa Bagyong Inday. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dina.
2: Itinaas na sa Blue Alert status ang kandaan sa mga operation center sa buong Region 2. Ito'y bilang paghahanda sa Super Typhoon Inday. Upang matiyak ang kaligtasan ng publiko, inatasan ni Cagayan Valley Disaster Risk Reduction Management Council Chair Albert Mogol ang lahat ng member agencies at local DRMCs na ipatupad magpit na protocol sa paghahanda, maagang paglikas sa mga resident at maalagang hayop na nasa mga lugar na mataas ang panganib sa baha at landslide, prepositioning o maagang paghahanda ng mga relief goods, kagamitang pang-rescue at mga rapid deployment team, at mahigpit na pagpapatupad ng travel safety, kabilang pagbabawal sa paglalayag sa dagat at koordinasyon sa mga flight cancellation. Bagamat hindi tatama sa lupa, mapapalakas nito ang southwest monsoon na pwedeng magpaulan sa bahagi ng Nueva Vizcaya. Sa katunayan, halos 40 barangay sa 5 bayan nito ang namonitor ngayon ng Mines and Geosciences Bureau na mataas ang banta na pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng super typhoon. Ang Batanes at Babuyan Islands kung saan lalapit ang bagyo, pinag-iingat din ang mga mamamayan nito at huwag magpakampante sa anumang banta ng bagyo. Pinapayo naman mga residents sa buong Region 2 na manatiling alerto, subaybayan mga opisyal na ulas sa panahon at makipagtulungan sa mga lokal na otoridad para sa mga direktiba sa kaligtasan. Para sa Bagong Pilipinas, Dinato Do Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: LGU ng pasukin ni Ilocos Norte, nilatag na mga dapat natutukan sa banta ng epekto ng Super Typhoon Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Rani Dorilag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Rani.
21: Inilatag na ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Pasukin sa pamamagitan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga dapat na isaalang-alang ng mga responders sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday sa Ilocos Norte. Sa panayam kay SFO1 Stanley J. Garzabala, kasama nila ang Philippine Coast Guard, Department of Social Welfare and Development, Department of Agriculture, Culture at mga iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagresponde. Sa isinagawang pre-disaster risk assessment meeting, tututukan nila ang barangay Estancia, Dilavo at barangay Davila kung saan binabaha ang ilang bahagi nito kapag umaabot ng 8 oras ng walang tigil na pagulan ayon sa MDRRMC. Ani Zabala, nabasa din sa Philippine Coast Guard ay posibleng makaranas ng mataas na pag-alon ng dagat ang mga nakatira malapit dito na pwedeng umabot sa 1 metro hanggang 2.5 meters na alon bukas araw ng Huwebes hanggang Biyernes. Bagaman wala pang ulan at maaliwalas kahapon at ngayong umaga, nakahanda na ang mga heavy equipments at gamit para sa clearing operation ng Municipal Engineering Office. Sakbang na ito, masusuportahan ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa panahon ng kalamidad ay kailangan ng whole of government approach kung saan ihanda lahat ng mga kailangan kagaya ng relief goods, paggamit ng makabagong forecasting technology at kolaborasyon ng mga ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit naman sa 50,000 pamilya sa Kalinga makikinabang sa bagong Pilipinas Rice Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Amelia.
22: Mahigit 50,000 na pamilya sa lalawigan ng Kalinga ang inaasahang makatatanggap ng rice assistance sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program na pinondohan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF Financial Assistance to Local Government Units at LGSF Growth Equity Fund. Sa ginanap na kapihan sa Kapitolyo nitong Lunes, sinabi ni LGOO5 Faith De Jesus ng DILG Kalinga na umabot sa 66 million pesos ang kabuang pondong inilaan para sa lahat ng local government unit o LGUs sa lalawigan. Sa naturang halaga, 70 million pesos ang tinanggap ng provincial government. Batay sa monitoring ng ahensya, natapos na ng LGU Balbalan ang pamamahagi ng rice assistance sa mahigit 3,000 na kabahayan kung saan bawat pamilya ay tumanggap ng 25 na kilo ng bigas. Nagpapatuloy din ang pamamahagi ng 10 kilo rice assistance sa bayan naman ng Rizal. As of June 30, umabot na sa mahigit 3,000 na pamilya ang nabigyan ng tulong mula sa target na 6,000 families ng nasabing munisipyo. Kaugnay nito binigyang diin ni De Jesus na layunin ang programa na matugunan ang kakulangan ng pagkain sa pamamagitan ng pamamahagi ng rice subsidy, partikular sa mga indigent individuals o pamilya. Samantala, inaasahan ang nalalapit na distribusyon ng iba pang LGUs matapos ang awarding at procurement process na kasalukuyan nilang isinasagawa. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabu.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pamalang panlalawigan ng Quezon, nakahanda na sa posibleng epekto ng bagyong si Inday sa lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang atid ni Tom Alvarez.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Tom.
5: Nakahanda na ang pamahalang panlalawigan ng Quezon sa kanilang mitigation measures sa posibleng magiging epekto ng Super Typhoon Bavi sa lalawigan. Sa paipanayam ng Radyo Pilipinas Lucena ay Quezon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Dr. Melchor Avinilla ay sinabi niya na kapreposisyon na ang food at non-food items sa mga bayan na kasama ng Purillo Group of Islands na palagi ang nakararanas ng hagupit ng bagyo. Sa kasalukuyan ay mababa ang chance nito na mag-landfall sa lalawigan. Gayunpaman, maaari nitong hilahin at muling palakasin ang hanging habagat na maaaring magdulot ng pabugsubugsong hangin at pulo-pulo o kalat-kalat na mga pagulan. Ayon pa kay Dr. Avinilla, patuloy ang ginagawang information dissemination ng kanilang tanggapan sa buong probinsya para mapaalalahanan ang mga residente na magbasid at mag-ingat sa papalapit na bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DSWD Bicol may 260 million pesos na relief resources na nakaantabay sa posibleng epekto ng bagyo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang hatid ni Gary Carl Carillo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Gary.
6: Nakaantabay na ang mahigit 260 million pesos na halaga ng relief resources ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 upang matiyak ang agarang pagtugon sa mga posibleng maaapektuhan ng bagyo na may international name na Super Typhoon Bavi. Batay sa warehouse update ng DSWD Bicol, may kabuo ang 335,000 na family food box at 14,700 na non-food items ang nakapreposition sa aning nalalawigan ng Bicol. Mayroon ding 3 milyong pisong standby funds para sa agarang disaster response. Pinakamaraming nakaimbak na family food box sa Camarines Sur, kasunod sa Albay, Catanduanes, Sorsogon, Camarines Norte at Masbate. Kabilang sa mga nakaimbak na non-food items ang family kits, hygiene kits, kitchen kits, sleeping kits at iba pang relief supplies na agad na maaaring ipamahagi sa mga pamilyang maapektuhan ng bagyo. Ayon sa DSWD Bicol, bahagi ang kanilang disaster preparedness measures ang patuloy na pagpoposisyon ng mga relief goods sa iba't ibang lalawigan upang matiyak ang mabilis at maayos na paghahatid ng tulong sa oras ng pangangailangan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS,
8: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko
11: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Galaw ng Super Typhoon Inday, mahigpit na binabantayan ng MDRRMO sa St. Bernard, Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang balitang atin ni Rhea Micante.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Rhea.
27: Nananatiling naka-alerto ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Bayan ng St. Bernard, Southern Leyte, kaugnay ng mahigpit na pagbabantay sa galaw ng Super Typhoon Inday. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na paigtingin ang pagpapatupad ng pre-disaster preparations. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay MDRMO Staff Justone Retuza, sinabi nitong bagamat abala ang karamihan sa mga rescue personnel sa kasalukuyang Provincial Rescue Jamboree, mayroon ang itinalagang mga kawani na tututok sa patuloy na pagmamanman sa galaw ng bagyo. Anya, nakahanda na rin ang mga rescue equipment ng tanggapan, kabilang ang mga food pack na ipamamahagi sakaling may mga residenteng maapektuhan ng masamang panahon. Batay sa monitoring noong Hulyo 7, nananatiling maganda ang lagay ng panahon sa bayan ng St. Bernard. Matatandaan kabilang ang St. Bernard sa mga bayan sa Southern Leyte na labis na naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Tino noong 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Rhea Micante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Eastern Samar, dapat namang paigtingin ang paghahanda laban sa malakas na lindol at tsunami ayon sa FEBOLCS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Darito ang balitang atid ni Penelope Pumida.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Pen.
27: Dapat paigtingin ng lalawigan ng Eastern Samar ang paghanda laban sa malakas na lindol at tsunami. Ito ang binigyang diin ng Department of Science and Technology, FEVOC, sa isinagawang Science-Based Earthquake and Tsunami Preparedness Symposium sa lalawigan. Ayon kay DUST FEVOC scientist at officer in charge ng Geologic Disaster Awareness and Preparedness Division na si Jeffrey Perez, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang madalas makaranas ng lindol dahil sa lokasyon nito sa Pacific Ring of Fire. Umaabot anya sa halos 30 lindol ang naitatala sa bansa bawat araw, bagamat ilan lamang ang nararamdaman. Ipinalala rin niya na dahil nakaharap ang Eastern Samar sa Philippine Trench, posibleng itong maapektuhan ng tsunami. Kaya't hinikayat niya ang publiko na tandaan ang tatlong natural na babala ng tsunami, shake, drop at roar, at agad na lumikas sa mataas na lugar kapag naranasan ang mga ito. Dumalo sa symposium si Governor R.V. Ivardoni, kasama ang mga opisyal ng DUST, local chief executives at disaster risk reduction officers bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng kahandaan ng dalawigan sa sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Unang Community Tsunami Alert System inilunsad sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Shirley Espino.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Shirley.
28: Formal nang inilunsad sa Barangay Talugsangay dito sa lungsod ng Zamboanga ang Community Tsunami Alert System, isang inisyatiba sa ilalim ng Green Livelihood Project ng Philippine Red Cross at Spanish Red Cross sa tulong ng pondo ipinagkaloob ng Spanish Agency for International Development Cooperation at ay Barco Odala. Ang Barangay Talugsangay ang kauna-unahang barangay sa anim na coastal barangay sa Sudan siyudad na nabigyan at nalagyan ng CTAS na isang mahalagang hakbang upang higit pang mapalakas ang kahandaan sa sakuna at kakayahan sa mga pagbibigay ng babala para sa mga residente na nasa baybayin. Maliban sa Talugsangay ay maglalagay din ito sa limang iba pang barangay kabilang na ang Bolong, Mampang, Mariki, Dita at Panubigan. Ang Community Tsunami Alert System ay idinisenyo upang makapagbigay ng maagap at maaasang babala sa oras ng tsunami na magbibigay ng sapat na panahon sa mga residente upang agad na makapaghanda at ligtas na lumikas. Dinaluhan ng seremonya ng mga kinatawan mula sa tanggapan ni Zamboanga City Mayor Kimar Olaso, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, at ng Barangay Council ng Talugsangay. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Justice, sinimula na ang pagtatayo ng bagong gusali sa Lanao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang balitang hatid ni Sharif Temhar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Sharif.
9: Sinimulan na ng Department of Justice o DOJ ang pagtatayo ng dalawang palapag na gusali sa Tubod, Lanao del Norte na magsisilbing sentro ng mga serbisyong pangkatarungan sa lalawigan at mga karatig na lugar. Pinangunahan ni Justice Secretary Frederick Vida ang groundbreaking ceremony kasama ang mga opisyal ng DOJ, lokal na pamahalaan, hudikatura at law enforcement agencies. Ayon kay Lanao del Norte 1st District Representative Imelda Quebranza de Maporo, matutugunan ng proyekto ang matagal ng pangangailangan ng lalawigan para sa permanenteng tanggapan ng DOJ upang mas mapalapit ang serbisyong legal, lalo na sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Sinabi naman ni Secretary Vida na bahagi ang proyekto ng layunin ng pamahalaan na ilapit ang mga serbisyo ng hustisya sa mamamayan at palakasin ang tiwala ng publiko sa sistema ng batas. Samantalang pinahayag ni Lanao del Norte Governor Muhammad Khalid de Maporo na makatutulong ang bagong pasilidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusana habang isinusulong ang pag-unlad ng lalawigan. Inaasahang matatapos ang gusali sa loob ng 12 hanggang 18 buwan at dito na ilalagay ang mga tanggapan ng piskal, Public Attorney's Office at Parole and Probation Administration. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa mga pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Miyerkules, July 8, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. News Nationwide.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
16: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
16: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
17: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
18: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
19: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
16: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
20: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay

0: Philippine Standard Time. 6 na minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
1: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Vega, Manila. Good morning. Araw po ng Biyerkules, ngayon ay July 8, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamami ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Kaugnay pa rin ang mga preparasyon, mga kaibigan, sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Alert level Bravo at Alpha, tinaas sa ilang lalawigang posibleng maapektuhan po ng Super Typhoon Inday. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary.
2: Itinaas na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang Alert Bravo at Alpha sa ilang lalawigan bilang paghahanda dito nga sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Isinailalim sa Alert Level Bravo ang lalawigan ng Batanes na inaasahang makararanas ng malalakas na hangin na maaaring umabot sa 88 kilometers per hour at malakas hanggang matinding pag-ulan. Samantala, nasa Alert Level Alpha naman ang 13 lalawigan kabilang ng Abra, Apayao, Aurora, Cagayan, Catanduanes, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, Mountain Province, Nueva Vizcaya at ang Quirino. Ayon sa DILG, maaaring makaranas naman ang mga naturang lalawigan ng hangya abot sa 61 kilometers per hour at katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan. Dahil dito ay muling pinalalahanan ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na maging alerto at sundin ang abiso ng mga otoridad at ipatupad na rin ang mga paghahandang nakasaad sa Operation Listo para mabawasan ang panganib dulot ng bagyo. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update, mga kaibigan, kaugnay ng mga paghahanda para sa posibleng epekto ng bagyong Inday.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 10 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga, mayroon pong ilang mga local government units na nag-anusyo na ng class suspension ngayong araw na ito ng Miyerkules, July 8. Iyan po ay in anticipation ng posibleng epekto ng bagyong Inday. Ito po ha, sa Caloocan City, yung mga daycare hanggang senior high school ay magsishift mula sa magsishift tungo sa asynchronous classes. So, Caloocan City po yan, ha? Diyan naman sa Navotas City, daycare hanggang senior high school. Shift din sa alternative learning delivery. Sa Malabon City, all levels, shift sa alternative delivery mode. Suspended naman ang klase, mga kaibigan, sa Canlaon City sa Negros Oriental. Yan po, mga kaibigan, ay bilang paghahanda pa rin, anticipation sa posibleng epekto ng bagyong o super bagyong si Inday. Kaya po ay nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Maya-maya po sa ating pagbabalik, update muna mula sa MMDA Metro Bay. Yan po isa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.

0: Live, credible news and information, pati mga trending topics at videos, sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin nitong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Patuloy pa mga kaibigan ng ating programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa puntong ito mga kaibigan, narito muna ang traffic update direkta mula sa MMDA Metro Base.
7: Radyo Pilipinas, traffic!
6: Iatid sa atin ni Christian Valero. Christian, good morning!
8: Yes po, magandang umaga at pagpalang umaga po, Sir Alan. Giti po sa ating mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga OSET, nakakaranas na po tayo ng moderate to slow moving. Dito po sa may edge sa New York Avenue southbound hanggang makarating naman po yan ng Santolan Flyover at moderate traffic from Santolan Flyover going naman po yan dito naman po sa may bahagi ng Ortigas MRT. At yun dito po, pagdako natin sa may panulukan ng Estrella hanggang makarating ng Buendia ay nakakaranas tayo ng moderate traffic. Northbound EDSA, mabagal na po ang daloy ng sakyan dyan po sa may Magallanes MRT hanggang makarating po yan ng Buendia na masusundan din po ng moderate traffic dito naman po sa may Boni Pioneer hanggang makarating naman ito ng Shaw Tunnel. At pagdako naman po natin ng southbound ng C5 ay nakakaranas po tayo ng moderate to slow moving mula Eastwood hanggang makarating po yan ng Green Meadows. At masusundan din po ng pagbagal dito naman po sa may pag-ahon na ng C5 Ortigas Flyover southbound hanggang makarating naman po ito ng Bagong Ilog. Northbound na C5, mabagal po ang daloy yung trapiko dito lamang po sa may bahagi po ng Dibis hanggang makarating po yan ng Boni Serrano Intersection. Ngayon din po, pagdako naman natin ng Ortigas Avenue westbound from C5 Ortigas going to Green Meadows ay moderate traffic na masusundan din po ng pagbagal ng Meralco going naman niya ng EDSA Ortigas Intersection. Yung eastbound naman natin ng Ortigas Avenue from EDSA going to C5 ay medyo maluwag pa naman sa mga oras na ito. Ngayon din po, paalala natin sa ating mga motorista na bumabiyahe po ngayong Wednesday ng umaga para po sa mga nagtatapos sa kanilang mga plaka sa numerong 5 and 6 na yung MMDA number coding ay nagsisimula pa rin po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga at masusundan po yun mamaya hapon ng 5 hanggang 8 ng gabi. At para po sa ibang katanungan, maaari po tayong tumawag sa MMDA hotline 136. Yan po naging traffic ko sa mga oras na ito. Ako po si Christian Valero, nag-uulat.
6: Thank you, Christian Valero. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
5: Yes, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Ha? Alamin natin, of course, ang mga paghanda ng OCD kaugnay ng epekto ng bagyong Inday. Meron na pong ilang mga lalawigan diyan sa norte na nasa ilalim ng signal number 1. Yan po ay sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: 17 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Makakausap natin this morning, mga kaibigan, ang spokesperson ng Office of Civil Defense, si Sir Juni Castillo. Sir Juni, good morning.
11: Good morning, Sir Alan. Good morning po sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
6: Yes, sir. Ilang kami ng update, sir, sa mga preparasyon, of course, ng ating Office of Civil Defense kaugnay ng posibleng maging epekto ng super bagyong Inday. Sir?
11: Opo, Sir Alan. Ito po ang super bagyong Inday. No? Nandito nga po sa loob ng PAR. Na as early as noong July 6 pa po, nagpalabas na tayo ng mga preparedness measures, no, o mga dapat gawing paghahanda. Ito ay pinalabas natin sa lahat ng miyembro ng DRRM Council, ganun din sa mga regional offices natin, no. Ito po ay para doon sa protection, unang-una siyempre ng mga vulnerable groups. Direktiba kasi ng Pangulo na pangalagaan talaga kapakanan ng mga kababayan natin, lalo na yung mga nasa high-risk areas. So ito po ay kaya pinaghahanda po yung mga evacuation center. Ganun din po yung mga prepositioning ng mga pagkain, mga non-food items, no, para doon nagagamitin ng ating mga kababayan. Ganun din po, Sir Alan, yung mga travel restrictions, no, at saka mga safety protocols, lalo na doon sa mga areas, no, na kakailanganin ng no sale policy, and then ganun din syempre, no, the widest dissemination nitong mga impormasyon at abiso sa ating mga kababayan.
6: Opo, we understand, Sir Juni, ang DILG nagpalabas na rin ng direktiba sa mga LGU magpatupad ng preemptive evacuation kung kinakailangan, lalo na dun sa mga flood prone at mga landslide prone areas. In fact, bago pa man pumasok itong bagyong Inday, Sir Juni.
11: Tama po, no, kaya direkta ang pagkikipag-usap natin, no, the DILG as the Disaster Preparedness Pillar Lead, and then ganun din yung ating mga OCD regional offices po ay direkta rin kausap yung mga provincial DRRM councils natin, no, para din sa kanila mga city and municipal at barangay DRRM committees and councils, no. Ito pong mga pag-preemptive evacuation, kaya po nagpasagawa po nung mga pre-disaster risk assessment and scenario building o PIDRA para po malaman doon sa kanya-kanyang lugar kung saan, kailan, at gaano katindi yung tatama para po ma-identify ano po yung mga lugar na dapat pong mag- preemptive evacuation, lalo na po yung mga mabababang lugar doon sa mga direktang tatamaan ng bagyo or itong pong extreme northern Luzon, ano. And then kasama na rin po syempre yung mga uulanin na mga areas.
6: Opo.
11: Dahil na po sa hahatakin o palalakasing habagat.
6: Ayun. At yung binabanggit nyo yung mga anticipatory actions, gaya limbawa nung pre-disaster risk assessment. Ito po ay regular naman na ginagawa ng ating mga LGU base sa mga datos na hawak na kanila. Hanggang doon sa hawak nila. Hanggang doon sa level mismo ng mga LGU natin, kasi may detalye na sila kung anong mga posibleng maging pattern kung may sakuna. Sir Juni, di po ba?
11: Tama, Sir Alan. Ito pong PIDRA and scenario building, no, inaalam saan, kailan, at gaano katindi yung mga hazards na tatama sa kanila, o mga bantang panganib. Kaya nalalaman po, no, ano ang mga klaseng paghahanda ang dapat gawin. Mm-hmm. Tama po, regular itong ginagawa kapag ka mga ganito na may paparating na bagyo, no, para at least malaman po nila kung ano din yung aviso sa kanilang mga constituent mo, sa mga komunidad at sa mga pamilyang nasa lugar nila.
6: Ayun. At of course, base na rin sa koordinasyon at kumpas ng OCD, kumusta ang kasalukuyang alert status ng mga regional disaster risk reduction and management councils doon po sa mga direktang tatamaan ng Bagyong Inday diyan po sa gawin ng Norte, sir?
11: Opo, Sir Alan, ilang araw na po ano nakataas na yung blue alert status. Ibig sabihin po ano, heightened monitoring na nitong mga nakarang araw pa yung iba't ibang rehiyon natin ano, kasama tayo dito sa national, no. Specifically po no, syempre itong dito sa norte ang region 1, ganoon din yung region 2, no. At saka may mga ipinalabas na rin po sila at na mga abiso no at direktiba sa kanilang mga probinsya no at saka mga nasasakupan lugar no para nga po dun sa isasagawang paghanda.
6: Yes, sir. Of course, kumusta naman ang pakikipagtulungan ng OCD sa mga regional maritime units? Lalo tigit, ito po isa pagpapatupad ng tinatawag na no sail policy. Sir Juni.
11: Sir Alan, ito pong mga no sail policy, ano, ang direkta, lalo na doon sa mga rehiyon, ang direktang kausap po nito itong ating mga OCD regional offices, no, dahil magkakasama sila sa regional DRRM council. Specific po, no, itong mga ahensya ng Philippine Coast Guard, no, sila po ang nagpapalabas noong mga no sail policy, no. In fact, nagpalabas na po ng mga no sail policy, no, sa Northern Luzon, no, yung Philippine Coast Guard, no, lalo na yun po, no, na meron ng mga lugar na under the tropical cyclone wind signal number 1, no.
6: Opo.
11: So yun, Philippine Coast Guard, ganun din po yung Philippine Ports Authority, no, yung mga pantalan na, no, kasama rin po sila doon sa nagpapatupad nitong mga no sail policy, no, at nagsususpend ng mga sea travel. So itong dalawang ahensya po ang kasama natin doon sa mga regional na mga DRRM councils natin.
6: Mm-hmm. Okay. At update lamang po, of course, sa pagprepossession ng mga rescue assets at maging ng mga relief supplies para sa mga mangangailangan, Sir Juni, sir.
11: Opo, sa mga lokal na pamahalaan naman po ano, direkta rin po ito no, nakaproposition po no mga rescue assets ng mga local DRRM workers natin at saka mga relief supplies din. And then sa atin naman po mga regional at national government agencies, regular po itong ginagawa no, yung mga food and non-food items sa pangunguna po Department of Social Welfare and Development. Naka-preposition po yan. Ang Office of Civil Defense, meron din po kami mga naka-preposition na dati no, sa aming mga regional. And then nandun din po may mga na-deployed na rin or na i-distribute na rin sa mga lokal na pamahalaan natin para po kapag kakailanganin ay nandun na sa mga lugar na yon. Ganun din po yung iba pa pong mga ehensya, no, ang DOH, no, para naman dun sa mga kakailanganing gamot. Armed Forces of the Philippines naman po sa pangunguna nila. Bureau of Fire Protection, PNP kasama diyan ano, yung pong mga search rescue and retrieval teams no, kasama yung kanilang mga kagamitan, naka-preposition din po ito. Ganun din po yung iba pa yung mga ahensya natin na kasama sa iba't ibang clusters po.
6: Ayun, okay. At sa kasalukuyan diyan sa Batanes nasa cyclone wind signal number 1 o posibleng tumaas pa. Pero kahit na nga raw hindi didikit sa lupa, ika nga, ang Bagyong Inday ay nariyan pa rin ang posibilidad ng paghataw ng hangin at posible pa rin mag-induce ng malalakas na pag-ulan, Sir Juni.
11: Tama, Sir Alan. Hindi porket wala tayo doon sa dadaanan ng bagyong Inday ay magiging kampante na po tayo, no? Meron pong pinalalakas at tinahatak na habagat na siya rin pong magdadala ng mga pag-ulan, no? At ganun din yung mga pagbaha at saka pagguho ng lupa. Ang pinakamahalaga po rito, Sir Alan, no? Makita natin, malaman nung ba kanya-kanyang lugar, kasama ba tayo doon sa listahan na ipinapalabas ng DNR Mines and Geosciences Bureau.
6: Opo.
11: Na mga barangay po na rain-induced landslide and flooding-prone areas. Kapag kasama tayo doon sa lugar na yon, may mga kaakibat pong paghahanda na dapat gawin. Kung tayo ay nasa mababang lugar at uulanin, kasama dyan siyempre yung pagtingin doon sa high tide kung malapit tayo sa mga ilog o dagat, no? So dapat alam natin yon para yung kaakibat na preemptive measures, kung yan man po ay paglikas, pagpunta sa mas mataas na lugar, ay dapat po alam natin yun. Ganun din, may mga localized thunderstorm di pa rin po, ano, na mga pag-ulan, mabilis ang pag-ulan, no, sa bandang hapon at gabi. So dapat alam din po natin yun. Nakikita natin yan po, ano, at inaalam nyo ng mga LGUs natin sa mga abiso po, no, ng DOST Pag-asa. Mga rainfall warning advisories, mga rainfall outlook at saka mga information po.
6: Ayan, at gaya ng binanggit niyo, nire-reiterate niyo palagi, kinakailangan ang buong pamilya, ang bawat isa ay laging handa. Ano po yung mga bagay o na dapat palaging isaisip at dapat alam ng bawat miyembro ng isang pamilya o ng isang household, di ba? Para kung sakaling halimbawa biglang mawala ng kuryente, kailangan lumikas, ano dapat yung top of mind, alam nila saan magkikita-kita, anong mga dapat dalhin, yung mga ganitong bagay, Sir Juni, please.
11: Tama, Sir Alan. Sa ating pong mga kanya-kanyang pamilya, importante, ano, kung alam natin na kailangan nating lumikas or yung mga lugar natin ay kasama dun sa mga areas na mga prone, ano, or binabaha, malakas ang ulan, eh mahalaga po, ano, ano yung mga pangangailangan natin kung tayo lilikas? Yung mga go bags, no, o mga kakailanganin natin, dapat may pansarili mo rin po tayo mga dala kung yan man ay gamot, mga gamit sa pagtulog, no, mga bihisan at saka iba pa po, no. Kasama diyan siyempre kung yung mga salinya ng komunikasyon, chargers ninyo, yung power banks man yan, no. So kasama po 'yon, no. And then lalo na po, no, siyempre kung may mga kasama tayong may mga karamdaman. So yung mga gamot na kakailanganin, ano, kailangan yon. At alam din natin, no, saan ba yung mga nakatalaga na mga evacuation areas para sa atin. So alam po natin dapat yon, ano, at yung rutang gagamitin natin at kung paano tayo pupunta, mahalaga po yon. Habang ang inyo naman pong mga response agencies, no, ng pamahalaan, ganun din ang mga pribadong sektor, ay nakahanda naman po na tulungan tayo sa mga pangailangan ito.
6: Ayan, okay. Sir Juni, nako, salamat po sa mga update at sa mga paalala mula sa Office of Civil Defense, sir.
11: Maraming salamat, Sir Alan.
6: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. OCD, Office of Civil Defense Spokesperson, Sir Juni Castillo.
12: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 29 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa DSWD. Of course, sa mga paghanda rin ng DSWD, kaugnay po ng bagyong si Inday. At yan po, sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag munang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
14: Hi. order 1 caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
15: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
16: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
17: Magandang araw, ako si Carlos Tinio Ipon, estudyante ng Cebu Technological University sa Cebu City. And I think the most appropriate na punishment for politicians na sangkop sa mga ganyang kaso would be on top of serving their jail sentence, they'd have to be kept from rerunning sa any positions ng gobyerno. Na because not only will this ward off politicians na may binabalak na masama when after these government positions, but also at best it will prevent politicians from repeatedly making these cases, like especially now nasa sa politiko natin na mayroon talaga tayong mga government officials na repeatedly are very problematic.
16: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
18: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas!
20: Radyo Publiko!
21: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko! 738 AM!
6: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Department of Agriculture. Mga paalala at abiso ng DA para sa mga fisher folk at mga farmers dito po sa posibleng sa mga areas na posibleng maapektuhan po ng bagyong Inday. Makakausap natin ang spokesperson ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Sir, magandang umaga po.
22: Hi, Sir Alan. Good morning. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay.
6: Yes, sir. Una, hingi kami ng update, sir, sa mga paghahanda ng DA at paalala ng DA sa ating mga magsasaka at fisher folk, lalo tigit dun sa mga posibleng maapektuhan ng Super Typhoon Inday. Sir?
22: Yes, Sir Alan. Naghahanda na po ang ating kagawaran at sa pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at sa ating mga regional field offices hinggil po sa Bagyong Inday na nakapasok na po sa Philippine Area of Responsibility. At meron po tayong mga posible na mga pananim, lalo na po sa palay at mais na pwede pong matamaan nitong nasabing bagyo. At ayon na rin po doon sa consolidated data natin, pwede pong merong 248,000 hectares ng standing crops nationwide dahil malapad po itong nasabing bagyo. Kaya ito po yung pinaghahandaan natin sa ngayon. At dahil po rito, meron na po tayong mga preposition na mga binhi, mga pataba at iba pong gamit para kung sakali na tamaan po sila at ganun pa rin po yung forecast track at makaayos na po ay pwede po uli sila makarecover at magtanim muli. Of course, yung ating pong insurance coverage, yung indemnification, doon po sa mga tatamaan, nakahanda na rin po yan. At later on po, yung ating quick response fund na 1 billion ay standby din po plus yung ating iba pang programa kagaya po ng ating survival and recovery loan packages.
6: Opo. Primarily dyan po sa Region 1 at Region 2, halimbawa sa Norte, no? Ano po ang mga primary na produktong agrikultura natin dyan sa lugar na yan, ASEC, sir?
22: Sa Region 1 and 2 po ay karamihan po nito ay mga palay at mais yung atin pong nakatanim. Bagamat kung titingnan po natin yung Region 1,
6: opo,
22: ay mostly nasa early vegetative stage at yung mga pananim natin. Doon naman po sa Region 2 at dito po sa Region 3 ay mga bagong tanim. Pero bukod po rito, gusto ko rin bigyan din ng emphasis, Sir Alan,
6: yes, sir,
22: na sa pangkalahatan, dahil hindi naman po maglalandfall yung bagyo at yung bahagi lang po ng band noong bagyo ang tatama sa kalupaan, ang pangkalahatan po na pananaw dito ng kagawaran ay magiging beneficial pa po ito dahil lalo na po doon sa pandagdag na tubig ulan doon sa ating mga dams, lalo na po rito sa mga major dams natin sa Luzon na medyo mababa na po kaysa doon sa kanilang operating level. So any rainfall po na babagsak sa watershed nito mga nasabing dam ay makakatulong po pandagdag ng level ng tubig ng mga nasabing dams at pang ano rin po, pandagdag para po sa irrigation natin sa mga susunod na araw, lalo na po sa paghahanda sa El Nino. So magandang ano rin po ito, may beneficial po na dating din itong bagyong Inday.
6: Ayun, so ibig sabihin itong ulan na maaring bit-bit o dala nitong bagyo ay makakadagdag dito sa supply ng tubig sa ating mga dams sa gawi po ng Luzon, ASEC, ano po?
22: Yes po. Tama po yun, Sir Alan.
6: Yes, sir. On another matter, hingi rin kami ng update, Ase Colonel, please, dito sa Kadiwa ng Pangulo Program. Ano? Ito yung programa ng pamahalaan na ang intention ay magbenta ng mga agricultural products at ilang pang mga kahalintulad na bilihin sa mas abot kayang presyo para sa ating mga kababayan. Update lamang po dyan sa matter na yan, Ase Colonel, please.
22: Yes po, Sir Alan. Hinggil naman po dito sa Kadiwa. Sa ngayon po, as of yung huling report ng ating agricultural AMAS natin, yung Marketing Assistance Service sa pangunguna po ni ASEC Guevara,
6: opo,
22: ang total sales generated na po natin ay lumampas na po sa 4.3 billion pesos. At ang nakinabang na po nating mga kababayan in terms sa household ay nasa 11 million na po natin ang mga kababayan. At yung total Kadiwa sites po natin ay nasa 825 na po sa buong bansa. So natutuwa po kami dahil patuloy yung pagtangkilik at ang mga kasama po natin, ang mga suppliers and consolidators, almost 200 po sila na araw-araw ay kasama po natin dito sa pangangasiwa sa Kadiwa, ay ganito na po kalaki yung na-generate na income ng ating Kadiwa program.
6: Ayun, at itong mga produktong pang-agrikultura na ito, ika nga, ay direktang naipaparating ng mga farmers o ng kanilang mga kooperatiba doon mismo sa mga intended markets sa ASEC, di po pa? Kaya mas mababa ang presyuhan ito. Sir,
22: yan po yung pangunahing intention ng Kadiwa na mailing po natin directly yung ating mga producer, yung ating mga magsasaka, mangingisda, magsaka ng gulay, prutas, mismo directly sa ating mga consumers. Nawawala po yung mga layers ng traders po natin. Kaya mas lumalaki yung kita ng ating mga kababayan magsasaka at mangisda sa mga ganitong klaseng programa po.
6: Ayun. Okay. In closing, ASEC Arnel Sir, mensahe, paalala sa mga nakikinig at nanonood sa atin this morning, lalo tigit yung mga magsasaka at mga fisher folks natin. ASEC Arnel Sir, please go ahead.
22: Muli po, maraming salamat sa pagkakataon, Sir Alan, ngayong umaga at muli po sa paggabay para sa ating mga magsasaka, manatili pong nakatutok sa abiso ng ating mga lokal na pamahalaan at sa mga otoridad para po matiyak ang kanilang kaligtasan At hanggat maaari po ay yung atin din po sa mga mangisda, yung mga bangka ay may secure din po natin. Doon, lalo na po doon sa mga lugar na posibleng tamaan ng bagyo. Muli po, maraming salamat. Sir Alan, magandang umaga po at maraming salamat.
6: Thank you, sir. Atty. Colonel Dimesa, ang spokesperson po ng Department of Agriculture.
21: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Philippine Standard Time, 41 minutes na makalipas po ng alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan po nang makapaalala.
21: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
27: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
28: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
29: Radyo Pilipinas!
30: Radyo Publiko!
21: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Balik po tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sa puntong ito, tayo po ay makikibalita mula sa Social Housing Finance Corporation. Ito'y kaugnay ng sustained na pagkakaloob o pamamahagi ng land titles sa mga pamilya ng mga informal settlers. Yan po'y sa ilalim ng expanded 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Baka kausap natin this morning, mga kaibigan, Social Housing Finance Corporation President, si Sir Federico Laksa. Sir, magandang umaga po.
31: Magandang gabi. Ay, umaga, Alan.
6: Yes, sir. Una, hingi kami ng update. We understand. Nabalitaan namin na halos linggo-linggo nag-a-award ng mga titulo ng lupa ang Social Housing Finance Corporation. Ano po? Bigyan nyo nga kami ng additional backgrounder muna, ika nga, tungkol dito, Mr. President Laksa, sir.
31: Yeah, ito ay nabibilang sa ilalim ng ating community mortgage program. Ano?
6: Opo.
31: Ang CMP natin ay nagbibigay tayo ng lot acquisition loan para sa mga organized groups ng informal settler families.
6: Opo.
31: At babayaran nila sa atin ng alos 30 years sa mababang interest lamang. So, itong mga pinamimigay nating titulo ngayon, ito na yung mga natapos na yung pagbabayad nila.
6: Opo.
31: At ngayon, title na ng mga lupain nila ang nare-receive nila sa atin. So, ito ay isa sa pinaka hindi malilimutan ng ating mga beneficiaries yung araw na ito, dahil ito talagang pinakahihintay nila na magkaroon na sila ng talagang totoong kasiguraduhan doon sa kanilang pagmamayari ng lupa nila.
6: Ayun. At nabanggit po ninyo, sir, na ang grupo, halimbawa ng mga pamilya ng mga informal settlers, ay kinakailangang mag-organize sila ng isang grupo. Ganun po yon.
31: Yes, kaya nga ang tawag natin dito ay community mortgage program.
6: Opo.
31: Dahil kailangan buo sila, isa silang komunidad, at as a whole, pupunta sila sa atin at tutulungan natin sila at mag-a-apply sila. Kung baga meron silang inoccupy na lupa, a group of informal settlers, tapos i-organize sila, mag-organize sila, tapos pupunta sila sa atin as one. Eh, mga officers na sila. At saka ito dapat, ang organized community na ito, eh dapat registered ito.
6: Yun.
31: Para magkaroon naman ng legal personality yung kanilang organization.
6: Ayun. When you mentioned, Sir Laksana, organized at registered, halimbawa, kung sila'y kooperatiba, pwede yun, and registered under the CDA, mga ganon, sir.
31: Pwede rin yung kooperatiba at pwede lalo na yung mga homeowners association na registered sa DSUD.
6: Yun, sa DSUD. O, kung sila ay mga homeowners association, sir.
31: That's right. Oo,
6: okay.
31: Alan.
6: Opo, naalala ko nung Agosto of last year, nabanggit nyo na nagsisimula pa lang kayong mag-evaluate at mag-approve ng mga applications, ano? But ngayon nabanggit nyo na tuloy-tuloy na ang proseso. Give us an update naman sa aspektong ito. Mukhang mabilis ang pag-evaluate ng mga dokumento at requirements ng mga grupo, Sir Laksa.
31: Yes, re-launch natin yung ating CMP last year. Kasi for a while, hindi muna tayo naging active doon sa Community Mortgage Program.
6: Opo.
31: Pero last year, sa direktiba ng ating mahal na Pangulo at saka ni Secretary Aliling, nag-resume na tayo ng pag-accept ng application ng Community Mortgage Program. At noong Agosto nga last year, nag-umpisa tayo, pero as of today, nakapag-approve na tayo ng 45 ECMP projects. Ang tawag na natin dito ngayon na Alan
6: Opo.
31: Enhanced Community Mortgage Program.
6: Mm-hmm.
31: Bakit ba ECMP ito?
6: Enhanced.
31: Yung ECMP, kasi pinagbuti natin yung Community Mortgage Program dahil kung maalala mo, 37 years na tayo, nag-anniversary na yung ano, ang CMP na 37 years na siya, tapos kailangan talaga repasuin natin siya, i-review natin at revisit natin siya. Dahil in 37 years, marami na tayo naging experience at gusto natin maging mas makaulugan at pakikinabangan ng ating mga kababayan. So, in-improve natin siya, nagdagdag kami ng mga components sa Community Mortgage Program, hindi lang yung nagtatapos sa pagbibili ng lupa nila.
6: Opo.
31: Inaayos pa natin ang community nila. Nagbibigay tayo, kunwari, mayroong problema sa kalsada nila, inaayos natin kalsada. Kung wala silang drainage system, naglalagay tayo ng drainage system. At saka yung water and power utilities nila, inaayos natin.
6: Ayun. So, kumbaga, hindi lang talaga lupa, kundi isang komunidad mismo. Ika nga, yan.
31: Ang keyword dito, Alan, transformative.
6: Yun.
31: Isa sa puna kasi sa CMP nung araw, sabi nila yung CMP, parang Islam areas yung mga yan. Tapos binili lang natin ng lupa, pinabayanan natin sila. Tapos hindi naman nag-improve yung kanilang community. Pero ngayon, hindi na ngayon ang mangyayari yan dahil ang gagawin natin, aayusin natin sila at magiging maganda yung kanilang komunidad.
6: Ayan. So, yun pala ang among others ay maaasahan ng ating mga kababayan mula sa inyo sa SHFC. Sir
31: Laksa.
6: Definitely,
31: oo. Mm-hmm. Yung mga nasabi mong titulong pinamimigay namin na alos linggo-linggo ni Secretary Aliling.
6: Opo.
31: Yan nag-mature na yung kanilang loan at nabayaran na nila yung mga loan nila. Kasi as I've said, 37 years na talaga yung CMP. So meron na talagang nagtatapos na ng pagbabayad nila. So sunod-sunod din ng ang pagbibigay namin ng titulo ni Secretary Aliling dahil pinabibilis talaga namin yung pagbibigay ng titulo sa kanila. Gusto namin ma-award na sa kanila as soon as possible yung mga titulo nila. So last time, nandun kami sa San Fernando, Pampanga, nagbigay kami ng 350 titles ni Secretary Aliling.
6: Opo.
31: Tapos nasundan pa ito ng 130 titles naman sa Santo Niño de Pasig, sa Antipolo City. Tapos sa nakarang linggo lang meron tayong 70 titles na naman na pinamigay dyan sa San Isidro Labrador o Phases 1 and 3. Ito ituloy-tuloy na. Pina-accelerate namin yung pag-aayos ng mga titulo nila para maibigay na natin sa ating mga beneficiaries yung mga titulo nila.
6: Ayan, okay. Nako. Sir, salamat po na marami sa mga impormasyon at mga updates na ito mula sa inyo sa Social Housing Finance Corporation po. Sir, thank you so much.
31: Maraming salamat sa pagbibigay mo ng opportunity sa akin.
6: Opo, magandang umaga po, sir.
31: Salamat, magandang umaga.
6: Good morning. Ang presidente po ng Social Housing Finance Corporation, si Sir Federico Laksa.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Sandali lang, ilan muna mga paalala.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko,
9: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: O, paalala sa mga kababayan natin, ha? Lalo tigit dun sa mga direktang maapektuhan ng bagyong Inday, sumunod sa abiso ng mga otoridad. Ingat-ingat palagi, ha? Bye-bye time na muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod sa inyo ngayong magang ito ng Wednesday, ang ating mga executive producer, Paula Antolin Aligumatay. Thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Refarial, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
8: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
13: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
14: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
15: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
16: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
17: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: may dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
2: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
3: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
4: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
5: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
5: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula